0: uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: XFM! 99.9!

0: 8:11 in the morning, alas 8:11 na mga katropa. Nasa iyong kabuntagon, mga igso. Bullseye! Sa padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga katropa. O maghihapon ninyo karubuntaga hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon si katropang Vicente Pichon IV. Maganda mga igala sa atong technical partner engineer. Sa pigas na wakauban nato si Engineer Ken Acevedo, mga igso. Dali na tayo mga igala sa dugang panato, mga katropa, nga gibit-bit nga mga isgutanan karong buntaga. Pero una ang tanan, mga higala, nakapangapi na ba ang tanan, mga igsoon? Atay kagabi, mga higala, kasayod ta, mga katropa, ubay-ubay yun ang kape nga nahurot, mga igsoon. Sa atong pag-monitor sa mga ganap, panghitabo dito sa Senado, mga igsoon. Pero kung magkape naman lang ta, mga higala, siguraduhon na to, mga igsoon. Nakatong kape nga healthy, mga higala. Kape nga makatabang, mga katropa, ang atong ginakape. Kape mga higala nga makatabang sa pagpahimsog sa atong panglawas. Dilawin ninyo mga higala ang sulay ang atong lamian og healthy nga kape, mga igsoon, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Doon na po tayo kapilian, mga higala, ang Santon Gold Coffee Mix og Premium D3. Kining atong mga lamian og healthy nga kape, mga higala, mao'y atong kinahanglan ka ipangape. Tungod kini makatabang, mga katropas, pagpugong sa mga sakit og balatian. Kape nga healthy, mga higalang, mga katropa, nga imong gipagita. Kini atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, o Premium D3, mga higalang, ato mga kape nga healthy, nga makatabang, malikayan. Kini mga sakit og balatian, tungod doon kini mga nindot nga ingredients, mga higalang, sama sa kamunggay, mangustin, og soya, mga igso. Gawas pa niini, mga higala, kini ato mga kape mo, kini ang mo panormal sa ato mga pagpagawas, mga higala, o dili kinahanglan ng mga hormones sa atong kalawasan. Muni mga katropa, ang makatabang nga ma-regulate ang pagpitik sa atong kasing-kasing o mapakalma sa atong mga nervous system, mga higala, kay all natural ang ingredients niini. Walay chemical, mga higala, o walay sagol nga caffeine, mga igso. Gawas pa rin ni mga higala, pabaskugon na sa ato mga lamian o healthy nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3. Ang atong mga cognitive functions sa atong utok, mga higala, para kanunay sharp ang atong memorya o di kita angu-anguhon o dali malimot, mga igso. Kining atong Santon Plus Coffee Mix, mga higala, aduna kini mangustin, malunggay leaves o soya beans ng ingredients. Kini ang kape, mga higalang, mga katropa, nga walay side effects, mga igsoon. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, parisipod ang atong lamian o healthy nga mga kape, mga igsoon, sa atong mga nindot nga produkto, mga higalang, atong Santon Plus Gold. Kini atong food supplement nga mga katropa, nga makahatag ka na to, mga igsoon, o dugang, mga katropa. Nga tabang, aron sa pagpa-healthy sa atong panglawas o pabaskog sa atong mga immunity para dili tadali maluya, mga higala. Tungod nga atong Santon Plus Gold ka produkto, mga higala, ato na kini mangustin ang palaya, malunggay, garlic o spirulina nga mga nindot nga ingredients para sa atong ikayo pa sa panglawas o pagpalig-on sa atong immunity. Kini po atong Premium D3, mga higala, atong primera klase nga food supplement nga may pangontra nato parangka, mga higala, sa mga viruses o bacteria. Sa bisag-asang napita damo adto, mga igsoon. Kay kining viruses o bakterya, mga higala, bisag-asa, pwede na nato malanghang. Pwede na ito makuha, mga higala, di akaroon sa ato mga nahimutangan. Kining atong Premium D3, mga higala, doon na kining virgin coconut oil, malunggay oil o vitamin D3, mga higala, na mo'y gikinahanglan, mga katropa, aron kusog ang atong immune system sa pagpangontra nining mga viruses o bakterya, mga igsoon. Siyempre, mga higala, ang atong panginahanglan sa atong vitamin C para dili-tadali, mga higala, kalinturahon, trangkasuhon, sipunon, mga higala, o gubuhon. Tumar ka mo, mga higala, o inyong pamilya sa atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Kini atong Santon Vitamin C, mga higala, gihimo kayo din sa Yes to Health Incorporated aron sa pagpalig-on sa immune system nimo o sa imong pamilya, mga igso. Kini atong mga nindot nga produkto, mga higala, gikan sa atong mga lamian o healthy nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mga higala. Ang atong Santon Plus Gold, Premium D3 o ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Mapalit kini, mga higala, ma-order kini sa Shopee, Lazada para online delivery na lamang. Di na mamahago, mga higsoon. Pero makita o mapalit kini, mga katropa, sa inyong mga suking butika nationwide. And of course, mapalit o makita kini sa atong mga Yes to Health clinics, mga higsoon. Ang atong Yes to Health pharmacy, mga higala, na himutang din mga katropa sa may ground floor lamang sa may A Square Building, Barangay Central, sa may Quezon Street, mga higala, Barangay Central ng siyudad sa Mati, mga igsoon. Now, direkta mga higala sa dugang panato ng mga isgutanan. Now, ang kining una niini mga higala sa nahitabo kagahapon sa Senado, early on the day mga higala kagahapong adlawa, kadumdumo mga igsoon nga katong milabay ang adlaw, una na mga katropa nga naghatod og sampina ang Criminal Investigation and Detection Group para ipatawag mga higala kining si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ilang buhatan para maka-explika niining aligasyon mga higala o kining International Criminal Court arrest warrant nga gi-issue bato kaniya. Pero kagahapong adlaw mga igsoon, gi-withdraw kini mga katropa sa Criminal Investigation and Detection Group ang naisgutan nga sampina mga katropa. Batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa. In connection ng igala nining investigation into the alleged extrajudicial killings in the Davao region and in the entire country during the term of former President Rodrigo Roa Duterte, tungod kay matod pa mga higala sa Criminal Investigation and Detection Group, girespeto nila mga higala ang protective custody order sa Senado in favor kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa statement mga higala giya butyag ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuano or Tuanio mga higala nga ang CIDG personnel na nagserbi sa maong sampina mga higala girecall kini. Kining sampina duces tecum batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa mga igso. Matod pa nga kini dunay kalambigitan sa panag-istoryahan ay ni Chief PNP mga higala nga si General Nartates o ni CIDG Director mga higala isip pagtabod o paghatag o respeto sa institusyon sa Senado nga una nang napagawas o protective custody order in favor kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Kining Senate Protection Order mga higala sagrado kini mga igsoon tungod kay gibutuhan kini mga higala diha pod sa sa Senado. Ha? Pero wa damha mga katropa kagahapon mga igsoon muling nakugang og nakurat ang tanan mga higala bisa na mga katapo sa media nagkabinot hanay pa mga igsoon dito sulod sa Senado mga higala sa second floor area mga igsoon sa building sa Senado tungod kay matod pa dunay pipila ka mga gialigar mga katropa nga mga personahe sa National Bureau of Investigation nga misulay og breach mga igsoon sulod mga higala sa perimeter security sa sulod mismo mga higala sa Senado. Og dunay mga picture karon mga higala nga nagkatag sa social media nga mura gigabitan pagkinig barina mga higala ang pader diha karon sa GSIS compound mga higala sa Kauluhan sa batasan mga higala kung sa diin mga katropa na himutang mga igsoon ang building sa Senado. Momento mga katropa nga nagkabinot hanay kay matod pa mga higala sa Office of the Sergeant at Arms nag-warning shot sila mga igsoon. Sa dihang ilang nakita mga higala nga dunay pagsuway o gasulod sa ilang area o perimeter diha karon sa sunod sa Senado mga katropa. Moto mga higala nga warning shot siguro dunay reaction mga higala sa mga misuway o sunod mga igsoon hangtod mga higala sunod-sunod na nga paka sa buto ang nakita sa video kung kadunggan mga higala kagahapon sa mga nakakover ng mga kaubanan nato sa media dito mismo mga higala sa nahitabuan mga igsoon. 8:21 in the morning alas 8:21 na mga katropa sa iyong kabutak. Dali lang yun mga higala mag commercial break sa taas. Ato pagbalik mga higala ato ng himay-himayot. ang mga panghitabo kagahapong adlaw ya karon sa Senado mga igsuon. Kining tanan mga katropa adtong balikan human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye.
2: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
3: Pare.
2: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rin eh mo. Dahi kagyog o. Sige, tanaw nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good kugod. Dalipay mo na ako ni.
6: Ahay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit.

0: magnesium o guban pang mga sakit sa mata. The Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik ta kog bali. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkle.

0: Rica. Sister Pain.
1: Ako si Ricky. And I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sauna! Sugarol gayo ko! Oh! So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol!
4: Ah!
3: Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Ah, kada ko bungod ito'y! Exciting!
5: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon, XFM!

9:28 in the morning, mga higala, alas 8:28 na. Nakakaigsuunan din ngayon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga katropa. O manggihapon ninyo sa katropang Vicente Pichon the Fourth. Ang total alas 9 sa iyong kabuntagon, mga higala, inabagan karon sa atong technical partner engineer. Sa technical side, kauban nato si katropang Ken Acevedo, karumbuntaga, mga igsuun. Morning, kumusta ang atong mga igsuunan nga naminaw karon sa inyong mga nahimutangan? Atong mga street sweepers, mga higala, dari karon sa atong City Enro, good morning. Atong mga CSU, mga higala, o public safety employees, good morning. Atong mga kapulisan dari sa probinsya, mga higala, o sa atong Pati City Police Station, magbunta. Atong mga kawani sa Coast Guard Station, Davao Oriental. Of course, ang atong mga kasandaluhan, mga higala, sa 10-01st. Infantry Brigade, mga higala, 66th Infantry Battalion o 67th Infantry Battalion, mga higala, good morning. Narita mga igsoon sa dugang panato, mga higala, ng mga iskutanan, hining atong paghimahimay, mga higala, sa nahitabo kagahapong adlaw. Tuuna diha, mga higala, gibidro.

0: sa CIDG. Sa iyo sa kahaponon, mga igsoon, ang ilang una nang pagawas nga gining sabina, mga higala. Sabina dosis tiko, mga igsoon, nga gi-issue nila mga katropa batok, mga higala, kang Senator Ronald Bato de la Rosa, mga igsoon. Ilan ang gi-withdraw, mga higala, gining naisikutan nga sabina, mga higala, kay ilang matudpag respeto, mga igsoon, ang institusyon sa Senado, mga higala, over the earlier protective custody order nga gi-issue, mga higala, sa Senado in favor kang Senator Ronald Bato de la Rosa, which is sakto, mga higala, ang gihimo, mga katropa, sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG sa kapulisan, mga igsoon. Now, sayo sa kagabihon, kagahapon, mga higala, at approximately 7:46 in the morning, matod pa. Ni Ulbo, mga higala, ang kagubot sa sulod sa Senado mismo, mga higala, sa Senate Building, kung sa diin matod pa, mga katropa, sa Office of the Sergeant at Arms. Doon na ipipila ka mga armado nga kalalakihan ang misuway o sulod sa ilang premises. Kung sa diin, mga higala, nahimutang ang senador nga si Senator Ronald Bato de la Rosa sukad kaniadtong Lunes, mga igsoon. Kuman, mga katropa, nga kinimitambong, mga higala, sa pagbinutuhay sa pagkambyo sa liderato diha karon sa Senado, mga higala, kung sa diin napulihan, mga higala, si kanhing Senate President Vicente Tito Soto III sa bag-ong gituboy, mga higala, nga presidente sa Senado nga si Senator Alan Peter Cayetano. Before pa man ini, mga higala, doon ay pipila, mga katropa, ka mga uniformed personnel. Ang nakita, mga higala, nga misulod sa Senado, mga igsoon. Apil diri, mga katropa, ang atong Philippine Marine Corps. Katong mga Marines, mga higala, nga naka full battle gear. Kauban sa mga kawani sa Office of the Sergeant at Arms. Ug sila, mga katropa, mo'y mi plaster, mga higala, mi maneuver, ni take possession, mga igsoon, dito, mga higala, sa hallway sa second floor sa maong Senate Building, mga igsoon. Posible, mga higala, nga dunay informasyon or info gikan sa sulod nga dunay mga personahe or dunay mga kalalakihan, mga higala, and later on na pasangil, mga igsoon, nga kini mga katropa, mga kawani sa National Bureau of Investigation, and later on, mga higala, dunay po'y pamahayag si Senator Amy Marcos nga usa ka confidential agent, mga higala, ang nanguna ni ini nga isputan nga pagsuway og breach or sulod pinaagi, mga higala, sa exit door, mga higala, paingon sa GSIS compound or building. Kay kini manggong Senate Building, mga higala, nani sa GSIS compound. Di man iyag yung ipanagiyahan sa Senado, mga higala, apan na iyan ni sa GSIS. Ug dito, mga higala, kung saan nakakonekta, mga higala, ang main building sa GSIS, kung di tama sayo. Dito hinay-hinay, mga higala, matod pa. O kini mga hulagway o videos nga nigula. Nga doon ay pipila ka mga kalalakihan, mga igsoon ang nakita. Nga gisulayan o barina, mga katropa. Katong usak kaportahan nga maoy connector door, mga higala. Moto ang portahan nga mo diretsyo ka, mga higala, makasulod dito sa gininiang corridor, mga higala, kung asa nahimutang lusot, mga higala, kung asa ni posisyon kado mga sundalo sa Philippine Marines. Now, kining Philippine Marines, mga higala, dili ni siya sa Armed Forces of the Philippines, ha? Under ni mga higala sa Philippine Navy, mga igsuon, dili na siya sa Philippine Army ang Marines, mga higala. ang Philippine Marine Corps, mga higala, muni ang elite command sa atong Philippine Navy, mga igsoon. Muni sila, mga higala, ang hanas sa amphibious, expeditionary, o special operations. Trained yun ning mga marines, mga igsoon, sa ingon-ani nga mga urban close combat amphibious operation sa dagat. Muni sila ang special forces, mga igsoon, sa Philippine Navy, mga higala, muni sila ang ginapadala sa mga critical nga mga operasyon, mga igsoon. Pili, mga higala, ang may sakop sa Philippine Marine Corps o di po basta-basta nga training o agibit-bit nga kaisog niini nila, mga higala, di matungkad, mga katropo. Ang ila pong loyalty to the flag, mga higala, has never been in question when it comes to their pledge to secure our land, our country, and the people, mga igsoon. Only sila, mga higala, ang nakik-engage kagahapong adlawa. Siguro kauban, mga katropa, ang pipila ka mga kawani sa Office of the Sergeant at Arms, mga igsoon, nga nakipag sinuklianay o bala, mga higala, kagahapong adlawa dito sulod sa Senado, mga igsoon. Na umatod pa, mga katropa, amidst the chaos, okay, doon na yung mga uncertainties, mga higala, sa iyo pa lamang, mga katropa, kagahapon sa hapon, doon na yung mga statements si Senator Ronald Bato de la Rosa nga panawagan sa katawhan nga maghiusa, mga higala, iampo siya og panalipdan, mga katropa, ang iskutan nga senador sa Larao, mga higala, ang kini siya pagadakto in connection sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court. So doon na nay ideya, mga higala, nga posible kagahapong adlawa suwayan gayud siya pagkuha, mga higala, sa mga ahensya, mga igsuon nga mao ang nahimo karon, mga higala, nga weaponized arm in order, mga katropa, for the said servants of warrant of arrest to be fully executed against the good Senator Ronald Bato de la Rosa. Now, di ni mo malikayan, mga higala, nga ingunan ni ang batiyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kay klaro man, mga higala, nga doon nagyong kahadlok, mga katropa, karon sa iyang naong. It's because doon na ay precedence, mga igsuon, doon na ay niagi nga panghitabo, mga higala, nga makonek sa karon nga sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nga posible gayud siya, mga higala, nga mabit-bit, mga katropa, o ma-commit, mahatag dito, mga igsuon, sa International Criminal Court sa The Hague. Kasayod ta, mga higala, kasayod po si Senator Ronald Bato de la Rosa, nga kung makuha gani siya, mga igsuon, there will be no turning back. Walay nakagawas niya sa The Hague, mga higala, o napulo katuig, 20 katuig, 30 katuig, mga higala, tanan, mga higala, nga nakumit niya, mga higala, lifetime ang ilang servant sa ilang sentensya. Og once gitarget ka, mga katropa, sa International Criminal Court, bisan pa man, mga higala, og dunay pagtaral dihang dapita, you are deemed, ha? You are deemed screwed dihang dapita, mga igsoon. May lang kung pareho ka, mga higala, sa pamilyang Duterte, nga dunay ika-afford og sige balik-balik dito, mga higala. Ya kung wala, mga igsoon, mag-inusara ka, mga higala, nga imong humanon, kung mahuman man ang galing, mga igsoon, ang pagservisyo nimo sa sentensya, mga higala, ya karon sa International Criminal Court. Mabit daw, mga igsoon, nga sila Vladimir Putin og si Netanyahu, mga higala, sa Israel, di gyud sila magpadakop og buhi, mga katropa, kay kabalo sila, mga igsoon, kung unsa ang gapaabot sa ila diha karon sa The Hague. Kaya kung wala ang Marines kagahapon, mga higala, kung osa lang. Kato mga higala, kung ano ba ito? Osa na ba ito ka team to breach? Nakita sa video mga higala nga nagmarina. At tumoy na ito mga higala sa pwersa ng, nga nagpaloyo. Kung na-breach mga higala, mga katropa, ang naisgutan nga portahan paingon sa hallway. Paingon dito sa buhatan mga higala kung asa o sa lawak mga higala kung asa na himutang Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang sunod ato mga higala di mapugnan nga persa. May gani mga higala kay naa ang Philippine Marines. Kamaoy nag-hold the line mga higala. Kauban ang osa. Ay dito kaya mga higala sa osa lamang. Mabitaw mga higala kung inyo makita ang osa naara sa likod. Ang Philippine Marines mga higala maoy nakikumbate. Huwag nakigasok lianay o buto mga higala para dili ma-breach. Dili masunod ang isgutan nga access passageway. Sa katong mga giingon mga higala, gialigar nga mga katapos sa NBI. Nga gibarina na mga higala ang purtahan. Gikan dito sa GSIS compound. Ngayon mga higala sa Senate building mga igsoon. Ay kung na-breach to mga higala, walay resistance. Tuloy-tuloy mga higala ang pagkuha kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Tuloy ang pagtuo karon mga katropa sa kadaghanan mga igsoon nga sana nga saksi sa nahitabo kagahapong adlaw sa building sa Senado mga igsoon. Dahil agad 7 or 8:41 in the morning na mga katropa. Balik karon sa atong patayin kapag pangalagad mga igsoon sa programang Bullseye. Balik ka na to ning naisgutan nga isgutanan mga katropa human sa mga pahibalo. Standby!
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersa. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.

0: Badeh! Badeh!
1: Kuring! Unsa man ka na? May tungod ba ka na sa Biblia?
0: Ano man?
2: Nagbalik ka!
3: Kapo!
2: Bayak ka!
1: Ay, unsa untaman kuring? Nga di man musugot ang akong ginikanan gani adto. Nga mag... madre ko!
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, naging akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini kay nasulayan na yun na

0: Tatamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Garel, banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C.
7: Si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, nalisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Rabi kay biktibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist. Call your doctor.
10: Mabalit sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Oy pare! Naunsang ka! Kung bago ba mo si mong uyab, ayaw pamugos!
14: Oh!
13: Bisag asa rami na mabot imong kamot pare!
14: Oh!
13: Ya, masug ko pa nyo kang mabaliban! Exciting!
15: Exciting!

nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:48 in the morning, mga katropa, alas 8:48 na. Sa sayo kabutagon, mga igsoon, dili karon sa atong padayon nga pagpangalagan sa programang Bullseye, mga igsoon. Kauban gihapon ninyo karong butag si katropang Vicente Pichon IV. Nabagad na mga higala sa atong mga technical partner engineers sa technical side. Kauban na ito karong butag si katropang Ken Acevedo, mga igsoon. Bullseye! Bullseye! Mga higala sa atong nabilin, mga katropa, nga dusi kagutlo, mga igala sa atong hisgutanan. Nining nahitabo mga kahap mga katropa kagahapon adlaw diha sa Senado. Nakita naman nato mga higala ang sequence sa panghitabo. Nasayod na punta mga higala base sa atong mga nasagap ug nakuha nga impormasyon balita kung unsa mga higala ang nahitabo kagahapon adlaw sa Senado. Ha? And this may be mga higala the first time that such brazen attempt to breach the Senate House, mga higala, has been made, mga igsuon, kagahapong adlawa. Subo lang pamalandungon, mga igsuon, nga kung tinuod mga ugaling, mga higala, kini mga aligasyon karon, nga ang direktiba, mga higala, matud pa sa giingong confidential agent, mga higala, o gihinganlan gani kini ni Senator Amy Marcos, mga igsuon, subo pamalandungon, mga higala, nga ang atong mga law enforcement agencies is not in the same page, mga higala, niining isgutanan sa pag-implementar niining arrest supposed arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Kining ICC, mga higala, has brought our country so much turmoil in the past 2 years, mga igsuon. Human nila, mga higala, nga giya manduan ang international police. Nga mo'y nagbit-bit, mga higala, sa arrest warrant and nakikoordinate sa atong panggamhanang nasyonal, mga igsuon. And eventually, mga higala, may aksyon, mga igsuon, ng CIDG kaniadto sa pagdumalahan pa, mga higala, ni kanhing PNP chief o then CIDG director General Torre, mga higala, katong si Nicolas Diloso Torre the Third. CIDG, mga higala, ang nanguna atong operasyon which led, mga higala, to the extradition of former President Rodrigo Roa Duterte to the Hague, Netherlands under the International Criminal Court, mga higala. Now, niya na po, mga higala, another attempt, and what a brazen attempt at that, that these few individuals, mga higala, would try to breach the Senate building, and according to the allegations, mga igsuon, they are under the impression of an order coming from a certain attorney of the NBI, mga higala, sa Transnational Crime Division. Although gidinay gilayon, mga higala, ni NBI National Director Attorney Melvin Matibang na he had instructed his men on such actions, mga higala. Pero nga naman, nga doon na may videos, mga igsuon, and let alone doon na karoy na dakpan atol sa mga panghitabo. Kaya matod pagibalikan paniini ang iyang tactical bag. Human, mga higala, sa pagsinuklianay ug buto dito sa Senado kagahapong adlaw. Now, the question here remains that as to why, mga higala, a respected and one of the most important offices in our land, ang Senado, mga igsuon, has been subjected into such actions, mga higala, which is in peril, mga igsuon, to their sovereign right and parliamentary immunity of such doings and actions, mga higala. Nga dapat doon na may kagawasan, mga igsuon, ang atong Senado sa susama mga higala ng mga actions. Diba? Now, according sa Section 4 or Article 6 of the Section 11 under the 1987 Philippine Constitution,
1: Bullseye!
0: Although the members of the Philippine Senate and the House of Representatives are granted limited parliamentary immunity, and this immunity is not absolute shield ng higala and is strictly divided into two categories. Privilege from arrest. Ang the rule mga higala, a senator is privileged from arrest while Congress is in session. And naka-session mga higala, gisuspend lang because of the information that there were attempt to breach by armed personnel. Alleged armed personnel. Kagahapong adlawa. Now the restriction nga mo apply diri mga higala nga amaong pribilehiyo applies only to the offenses punishable by not more than 6 years of imprisonment. But then again, our Philippine laws does not constitute of what the ruling and provisions of the International Court has. Simply because there are separation mga higala of the policies, the rulings and the provisions of the law between our local judiciary and this International Criminal Court. Di man gani membro ang nasod Pilipinas mga igsuo. The very core question now lies mga higala. Kung ano mga katropa na walay solido nga baruganan ang kasamtangang administrasyon nining hisgutanan mga katropa sa pagsulod ikaduhang higayon karong panahuna nining arrest warrant mga igsuon gikan sa International Criminal Court. Kaya ang bottom line niini mga higala, kung di musugot ang nasyonal nga panggamhanan, wag yung mahimo mga higala. Ha? Ang bisan unsa mga higala nga mandato gikan sa langyaw nga nasod batok mga higala sa usa ka citizen of the country, let alone an elected official by 20 million which is Senator Ronald Bato de la Rosa. Although mga katropa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bisag ulahin na mga katropa kay nahumana ang pagbinuthanay ni hupa ng tensyon ni abot na mga higala si DILG Secretary Rimulya and si PNP Chief General Nartate sa premise mga higala sa Senado, maybe to de-escalate mga higala the supposed armed tension, diya pa lang siya nagpagawas og iyang statement. Ha? Og batod pa mga katropa ni Marcos mga igsuon nga wala kini siya'y gi-order mga higala mga katropa nga maong operasyon sa NBI mga katropa. Ang gi-order karon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is an investigation in last night's events into the gunshots fired inside the Senate mga higala. Og iyang giklaro mga igsuon nga walay order. Wala siya'y order mga higala nga gipagawas o gihatag sa bisag asa o kinsa nga government forces to implement the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa. 10 p.m. alas G sa gabi mga higala kinigipagawas. Why did it took him this long More than 2 hours mga higala from the said incident to issue a statement. Tungod ba mga katropa kay wa madayon? Og dapugnan sa ato mga Philippine Marines mga higala og Office of the Sergeant at Arms ang brazen attempt to breach the Senate building by the alleged NBI operatives mga higala, which eventually led to an arrest of one confidential agent mga higala, og doon na kinigikanta nga usa ka abogado mga higala nga mao'g matud pa ang nagsugo kanila og ang instruction gikan kuno mga higala kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Di man bugo mga igsuon ang katawhang Pilipino para dili ta mga higala makasabot niin. Ang subo pamalandungon diri mga katropa. Kay ang National Bureau of Investigation mga igsuon is supposed to be the last bastion of hope. Ang pinakaulahi na dangpanan mga higala sa katawhan na wala na'y laing madaganan mga higala sa pagkuha o justisya. And there are a lot of statements, allegations that the NBI has now been turned into an armed, a weaponized arm to implement mga higala what PBBBM or President Ferdinand Bongbong Marcos wants to happen to his political rivals mga higala and critics mga igso. Kita nga katawhan mo'y muhukom, kita mga higala mo'y mupainayuino, kita mga igsoon ang adunay gahong para mga katropa mapanalipdan ang demokrasya, hililhong demokrasya mga higala sa atong nasod Pilipinas. And kudos to the few good men who stood unshaken mga higala in yesterday's event sa Senate building mga igso. Atong Philippine Marines mga higala sa Philippine Navy ubo sa Armed Forces of the Philippines ug ang ato mga Office of the Sergeant at Arms and kudos mga higala sa ato mga isog nga mga kaubanan sa media gaway ko kahadlok mga igsuon nga gihatod ang tinudanay nga panghitabo kagahapon adlaw bisan pa man mga igsuon sa atubangan mga katropa sa delikado nga sitwasyon. Wala igong oras mga katropa dili kanon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye mga igsuon. Daghan kay salamat sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagpaminaw, pagsalig. Kanunay nga suporta mga higala sa atong programa. Sa pangalan na lamang mga katropa si Buk Banay Hanay ug Bersa sa XFM Network Philippines. Sa pangalan mga higala sa pagpanguna sa atong President and CEO nga si Dr. Emilito Uy. Sa atong Vice President nga si Ma'am Olivine Uy. Sa pagdumalahan mga higala sa atong General Manager nga si Sir Edwin Garik. Sa pagtibon mga katropa, pinagi sa atong Station Manager katropang Arnel Gordel. Pangalan mga higala sa atong kaubanan karong buntaga sa atong Technical Partner Engineer. Sa technical side, kaubanan ato karong buntaga si katropang Ken Acevedo. Mga katropa, hinumdumi kanunay o atong ibutang sa atong mga dughan o kalimpatakan. Kung mapugna ng kamaduran, ang inhustisya mao'y maghari. O kang usaka critical, independente o mapangusisa ka komentaryo. Usaka importanteng elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ginigihapong inyong angkorban, Mr. Bullseye Mati, kinisika tropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos. Madayo, Davao Oriental, good morning, City of Mati.
1: Balita, expose, expose at kontrobersa, kontrobersa. Tututukan sa Bullseye. Bullseye. Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: XFM 99.1.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 99.1 Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Oy, Arte. Unsa man?
1: Nakukuta na ba?
2: Oh, unsa man na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdambo na gubo. Kaya ito bilik man. Masama yung Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usaka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium B3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, look, kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Huwag ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung kopi din yung Premium B3 Coffee Mix. Sa mo mga kauban akong trabantri sa Water District, nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo pag-uli, istingin yung

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Sampung Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Igamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paimdang imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
0: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: Dili pa riya sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sisto Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sisto Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy, Maki, kalang uban niya. Gamay lang.

0: SFM.
1: Pakurap ti rego nang imo ang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisa wa kay sulod-sulod.

0: hinumduman na nga mag ano gyud kay aron mabakperm kay po na sa to kay hapon kung dako tag magasto.
1: Yes,
0: so sa ato ang mga mobile patrollers no, like for example static ang atong patrol cars, mm-hmm, nag-standby sa isa ka lugar, gina-practice po na mo ng palungon ng aircon eh tapos siya kuan sa gasolina. And then atong mga personnel gawa sa ilang mga patrol cars,
1: mm-hmm,
0: lisensya makita pa sa mga katawhan,
1: yes,
0: nga ma-feel nila ang ato ang pagservisyo dahil sa ila. Okay, so far mga basic lang pero hinaot na maka save po tagamay sa ato ang kalisod ko ng panahon na.
1: Yes, no, daghan kayong salamat sir, no. Makita nato ma'am, no, nga ang ila gayud nga pag-implementa niini, no, both yes, sa atong human resource o sa atong kining atong logistical resources nato sa atong mga police stations. Gi-implementa gid kining focus area sa atong GPNP ang pag-manage sa atong mga resources, no. Ingon pa sa atong GPNP nga ang importante gay dinhi nga mabutang nato ang atong right personnel,
2: right equipment
1: o right nato nga mission.
2: Yes.
1: Preventing waste and corruption in resource management.
2: Ilabi na karon partner no na
1: yes,
2: daka kuan kita sa crisis no sa ato ang nasod no na atong kakulangan jud sa mga resources yes, na ginagamit labi na dili pa kayo inala jud ang pagbaba sa ato ang mga fuel, so kailangan jud nato nga right management jud kung yes, saon nato nga magpatuman gihapon ta sa ato ang mandato sa pagserbisyo pagprotekta sa ato ang mga katawhan.
1: Yes. No, so inana gayud no mga katropa, makita ninyo ang pagpalingkamot sa inyong kapulisan nga unsa man bisan og inana lang ang budget nato no, limitado
2: yes,
1: lang ang budget nato gikan sa atong mga MOOE apan gi-maximize gyud na sa inyong kapulisan, of course in line sa mandato sa atong GPNP kining unang area no, focus area sa iyang 5 focus agenda ang management of resources. Ma'am, medyo bubo na gyud ang ura. Nilampas na kita ma'am, no? Nilampas na kita sa oras, ato na lang pangayuan o sigdo na pa idugang ang mga impormasyon ngayon.
2: Binsahe nila, partner.
1: O, binsahe na po ma'am, no? Nga to sa atong katawhan, especially sa nang nagsunod ka na to, o most especially sa katawhan nila sa ilang constituents dito sa ilang area of responsibility. Yes. Nauna to, kang Police Captain Collis. Ma'am, yes ma'am.
3: So, ano, amo lang i-kuan din no nga karong Saturday is parochial fiesta sa Sawata. O tapos ano, amo lang reminders lang sa mga katawhan nga mag-igmat ta kay naamanggoy mga tao nga maglabas-pasok lang sa ano, tapos para ma-prevent pod nato kung naamoy ano, naamoy ka nang nabantayan nga ka nang mga kadudahan, free mo kay naaraman atong kapulisan sa kalsada, free mo nga mo dool, nga mo sumbong sa ila kung namoy kadudahan para ma-prevent nato ng mga krimen. Tapos, naapoy kuha na mo sa katong mag-TPD na mo, pero propose pa lang to nga mag-conduct ang kuha, mag-TPD o ang itong mag-TPD na mo, pero propose pa lang to nga mag-conduct ang kuha, mag-TPD o ang LGU ni ginakuan niya katong fun run.
1: Kasi siguro sa usa sa mga kuan na ma'am ano na anay sa sikwati ba?
2: Yes. Murag mo jud na.
4: Discapi partner.
1: Oh, discapi o
2: sikwati.
4: Murag mo apil si kuan na ila ang
1: padagat.
2: Dili na siya water station, sikwati station.
1: So
2: mo na among ginakuan dito, free mo nga mo suroy sa amo ang lugar sa Sawata Police Station. Tapos magpasalamat na lang po ko diretso in behalf sa amo ang OIC. Magpasalamat ni sa katawhan sa Sawata nga permi nagasuporta sa amoa sa ano sa tanan namo. Kung wala inyong suporta, medyo maano jud mi kanang murag maglisod pod mi.
1: Yes, uh-huh.
2: Kay dako kayo inyohang tabang, simple lang ako an. Tapos among mga silent nga supporters pod, mga stakeholders nga no need na i-mention ang inyohang mga pangalan, kabalo mi nga naalam mo permi anytime mo dool mi sa inyo ha, kabalo mi nga dili jud mo balibad kay
3: para man sa katauhan sa watapod. So
1: para sa ilang mga anak kun ilang mga kapamilya. No, akong pagsaludo ni anang imong gipantawag ma'am nga mga silent supporters. No, akong pagsaludo kaninyo. Na no need to mention, no, paghatag lang gyud og suporta sa kapulisan. Sir, imong mensahe o kung duna pa kay dugang mga impormasyon, sir.
0: Okay, medyo mubo lang ni ako ano, ako lang ang giawhag ato mga tanang katawhan sa lungsod sa Asunsyon nga kung aduna kamoy mamatikdan nga mga personalities, no, in relation sa atong illegal drugs, illegal gambling, most wanted persons o uban pa nga adunay murag hulga sa ato ang peace and order situation sa atong lugar, please cooperate and coordinate with us through our hotline number 0998-598-7107. Usa pwede sa atong Facebook account, no, Asunsyon Police DNPPO o ang PNP Dabnor Asunsyon MPS. Katulang dangay, salamat.
4: Yes, yes, partner, no? O, dako po na itong pagpasalamat sa pagbisita sa ato,
1: yes, paghatag
4: sa itong higayon, no? Sa fiesta, sa
1: Camp Fiesta na ito,
4: no? Atong bisita, walay lain, no? Ang director sa PNP Chaplain Service.
1: Alang,
4: yes, si Reverend Father Police Brigadier General Jaime Consolacion Serenia III.
1: Yes, no? Naagid gahapon, ma'am, no? Kanina ito po na siya nga chaplain officer diha, yes, sa atong regional headquarters o nibalik it siya din ni ma'am sa atong probinsya sa Davao del Norte o siya gid ma'am ang nag-officiate,
4: no, sa atong Eucharistic celebration.
1: Yes, salamat kayon o blessed kayo ta, no, blessed kayo ang Davao Norte Police Provincial Office nga nakadungog po ta sa iya.

0: PISDA, ma'am, no, yang habilin sa atong tanang kapulisan diha sa dinhi sa Davao del Norte, no, sa yang talk to men nga yes. segment sa yang pagbisita dinha sa atong kapulisan, no, especially iya gayon gi emphasize, ma'am, no, ang kining atong usa sa atong mga kuan kining pulis na makadios, no?
1: Yes,
0: ang kaimportante gayud, ma'am, sa pulis makadios, no, nga importante kayo nga bisan unsa pagkakaisog, unsa pagkakasnapi dinha, no, pero kung wala kay Dios nga gigunitan sa imong kinabuhi, murag lisod gyud, murag lahi ra gyud kung na
1: kay Ginoo,
0: Ginoo nga gigunitan. Og ingon pagalin niya, ma'am, kung unsaon na lang kung ang kapulisan daw walay wala niya nang pulis makadios, basin parihara daw ta sa mga criminal gang, parihara ta sa ubang mga kuan, mga organisasyon nga nagbuhat og kuan dili maayo.
1: Yes, so, partner, no, nindutod pa malandungan, partner, no, yung mensahe nga we do not need police men, we
0: yes.
1: need good policeman.
0: Good,
1: so importante jud nga naa jud tay Ginoo kay natay kahadlok nga mabuhat og mga daotan. So kun natay Ginoo, partner, mahitabo nga good ang ato ang serbisyo
0: pod
1: sa katawhan.
0: Yes, exactly, exactly. No, so kana, no, atong mga hisgotana ning adlong Huwebes, no, nahimo sa produktibo ang atong Huwebes karon, no, buntag kakabuntagon sa Huwebes, og dako among pagpasalamat, no, sa inyong pagpakiguban kanamo din sa atong programang Police Dabnor Katropa mo, no. Magkuyog-kuyog ta sunod Huwebes puhon, no,
1: yes.
0: Alang sa pagpakigsayon na po sa mga update na to diha sa isgutanan sa Kahapsay o Kalinaw. Ma'am, imong mensahe, ma'am.
1: Yes, partner, no, kay tuod sa kalibutan nga puno sa pagsulay o temptasyon sa daotan, piliin gud nato pirmi ang pagbuhat sa maayo. Ang Davao del Norte Police Provincial Office, masiguro nga luwas ang ato ang probinsya o magbintinar ato ang malinawon nga probinsya. Kung kita tanan, apil ang atong katawhan, magpadayon sa pakipag-alayon sa pagmintinar sa Kahapsay o Kalinaw. Kay tuod sa Davao Norte Police Provincial Office, your security is our priority. Yes. Kay tuod sa atong mantra sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Daghan kayong salamat, og kita-kita ta sunod Huwebes puhon.

Yes, 107.1 FM Tagum.

kayo, mga maring, sa inyong pagpaabot sa tuang programa. Kasi si Hi kayo, mga maring, kaya medyo na-late me. Na-late me, maring, na-late. Ikot guys, kapili-pili pa midiya sa mga bestida today. Welcome mga igala sa tuang tulumanon diriya sa XFM Dagwa. Kung ako ikaw katropa live, gikan diriya sa Studio X. Ako ni mga maring ay inyong kaoban karong buntaga. Ako si Maring Inday Erika Dili Makopiansaan. Dili Gwapa, Dili Mistesa, Apan Dili Makopiansaan. Tungon kay Mangunay o Silingan.

0: Sa kabas o dinhi. Teka, sa mga nga hinugto ang gali ha?
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba na nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabi mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo kayo mabuhat. Maong

0: Katufa, exciting!
1: Yes, maayong buntag, manuktok. Yes, maayong buntag, manuktok na sa inyo ang mga balay beer. Mga ayok may odo na ba mga pasaw diya, mga mari? Kada ba mga lamaw-lamaw diya, mga igalang? Kay yawat na lamatigom na sa mga uyo tarts today. Yes, mga katropa, adlo karon nga beerness. Adlo karon nga Webes, mga maring. It's Mayo 14, 2026. Kamusta na inyong mga nagreiya diya ang mga kinabuhi? Anyway, kung doon na may mga problema, na-stress na mo diyan sa mga naitabo sa balay. Balay, ano siya nga tawag sa balay sa kwan? Balay, balay tagbalay? Sa balay balauranan, di po na mauwi. Wala nga balay nan sa Senado. Balay sa mga trabungko. Diri akabot tune in mga maring sa tuan na mga nakareiya ng mga XFM station diri sa tibuok isla sa Mindanao. Kaaban kini mga bayot nga mga way mga kaugmaon. Pero at least man lang maugmaan mga maring kaysa sa di maugmaan. Balay sa langit na gansidlak-sidlak. Sakto no? Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Uy, masayaw ta na karon mga tiya dariya. Mga katropa, tangi ako ang sparring partner kay nakuha pa rin siya na busy pa rin siya, gamulo pa rin siya taon siya mga paraphernalias. Kay gusto ganiya mga maring nga muhubag ganiya tanawon. Pero bisan pa rin siya mabutang maring sa iya mga paraphernalias, hubag nagigwapa na maging tanawon niya ako ang sparring partner. Ganiya gikagubtan sa mga lalaki niya sa may Bisayan. Sa kanto Bisayan mo ni ang kagubtan sa mga lalaki di niya sagad sa usa ka sa usa sa kausa sa kasimana ginapuli-pulihan di mo ni nga ang yang kuan ang portal sa Helica wang-wang nakaayo mga mari ha kuan na gi sa pagwala giabantin gimaw na mga patsing mga mari. Mga katropa, kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health mga mari. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga higala, dapis kini siyang tumaron sa mga dunay mga balatian. Siyempre, kung wala kay balatian, magtumar sab ka aron nga, dili ka makabaton o balatian. Si Papa Gerald Anderson, maya kay gusto na siya mong lugar. Gusto na sa kami niyo una ang uyutar, Marie. Maya karon kay sayang kayo ang ilang relasyon ato ni katong si Marie Julia. Kaya nasayang lang ang unom katuig lang ni Julia Barreto. Kaya nikalita sila bulag mga mari. Unsa kay mga hinong dan ay na wako sa Pasing kung unsa'y mga steeping ana mga maring. But anyway mga maring, live ikan diri sa studio sa Studio X sa 107.1 XFM Taguan. Mabati sabta mga maring diri sa to ang mga sister station sa XFM sa 99.1 sa XFM sa Mati. Maayang pagkisi-kisi mga taga Mati, labi pa sa mga taga Badang Public Market. Maayang pagpabuto-buto mga maring sa inyo mga nagkadayang mga radyo diha. Og sab diri ang live na mabati mga maring diri sa ato asab nga lain nga mga istasyonan sa yada kadali ang kaya mga maring kay klaruhon gyud ato ni basi makabanggit tag lain nga frequency ani advertise sa unya maring. Live dito mabati karon diri sa 95.1 sa XFM General Santos City. Og diri asab sa 101.7 sa XFM Bukidnon. Kani ang programang Bulls Eye na dungog kanina maring diya sa may bukid nun mga maring ha. Og syempre pilihan lang sa live sa mabati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3. Mga katropa mga maring, ladies and gentlemen, nanaling banggitang burikat. Halos tibok barangay, nakatila.

0: Una ni ni iya manamarin. Taas na kini sa kasinatian sa Bricat Group of Company. Wala lain mga katropa atong i-welcome sa naglagubong ng mga palakpak. Iya Daria.
1: Ayun ba?
0: Ya, pamunta kaya. Kana.
2: Kana.
0: Mura mo kaga mama ni Pokemon.
1: Ayun ba?
3: Kasi na si Pokemon.
0: Kana, stress nga Pokemon.
2: Sabi ay.
0: Oh, lain na takaroon mga maring ha. Sa to ang Facebook page, i-search lang ang 107 XFM 107.1. Mas lain ka ma rin sa...
1: Ayaw naman.
0: Hindi ko muna na sa live pa rin. Kailangan ka.
1: Yaw!
0: Ayan, so pala ilan na.
2: Lain ka ma rin sige lang ang katawa ay...
0: Laila formal go.
2: Yes. Well, welcome sa mga programa. Kinilagya po ninyong iya. Ay, sa kanuna yung panabang.
0: Apil ka ito nasunugan sa pantukan?
2: Yan. Ay, pagunta na respond ni Marie. Ay, kamita na respond ni ba?
0: Ay, ikaw ito, isa. Ah, dakugre nga sunog to, no? Kaya grabe
2: pagka... Daku kayo. Ay, pag-initag yun.
0: Nakuan man ka, Marie. Namurag na akuan ka.
2: Nakuan ko di, ay.
0: Murag, ah. Murag, ikaw mas siguro itong ipamusil sa Senado, Maring.
1: Ayaw naman.
2: What the fuck?
0: Ay nako, mga igala. Una ito mag-kya-kya. Hantod ta, alas 12 sa Udto. Ato ang programa.
2: Yes.
0: At ang hindi nyo ato ang tila greetings taon-taon. Pag ato ang mga checka di at ang isab din nyo. O syempre, ato ang live nga drama diri sa XFN Tagum sa Kung Ako Ikaw Katropa.
2: Yes.
4: Hala, hayang.
0: Tiya Daria, on sa imang bit-bit nga produkto karon di ha?
2: Wala na yung yapon ang pangbangil sa bao-bao.
0: Sa?
2: Ang Turbo Male Enhancer. Yes.
0: Muna ka ito sa salida ka rin natin kulikta sa boarding house.
2: Ay! Ay, oh Lord! Analisis! Analisis!
0: Muna ka na... Ikaw, parinti, ikaw mag...
2: Lain lagi kayong mga... Lain kayong mga comment sa gitna. Lain kayong mga comment, oo. Oh.
0: Ikaw itong kuan ba? Katong tigpaningil, nga ligil pa hangiyo, gani?
2: Ay!
0: Okay. I-awag sila nga i-share ato ang live today kay this is the day
2: Gabi
0: kasadya ang ato ang day karon mga Marie.
2: Inaot ko nga inyo ang i-share na no. Paliyo ko share mga katropa, mga Marie, mga paring, i-share na ang ato ang live.
0: Nga na may ka-happy diri ang mga Marie.
2: Eh, lako nagukuhay.
0: Bisa naman o, gapon pa ang sweldo niya karon na may mga kwarta. So, happy-happy lang yapon ta diri.
2: Ikaw lang yun ang sweldo ming agi ay maring. Kaluhuin na to ane.
0: Stress sabi ako ane maring. Uy, kaya ko ikahantag kang Edgar.
2: Lain lagi niya. Wala ko ang bra. Okay, nalus-lus lagi ay.
0: Oh? Hey, bra na yun na.
2: Wala na kay bra.
0: Sabi na ko cancerous na.
1: Ayaw naman.
0: Sabi na ko ka ng ovarian cyst na maring.
2: Ay, hindi ay.
0: Andi, hindi ay. Ay nako mga katropa, ito ang text line 0966309569. Osbon ko mga katropa 0966309569. Yes. Ag basahasa una ito mga greetings pick kasi bawa na taod-taod mga
2: okay,
0: maring.
2: Okay, ito si mawala na. Kaya mo kayo gilahang mga kuan, oy, mga kuminto.
0: Gitamay na po.
2: Juice kulay! Oy! Mga bayot!
0: Ang sa ingo nila.
2: Ay, mga bayot. Ikatakaw ang among hanilotabyo sa inyo ang attire.
0: Ang sila?
2: Kwan na, gikatauan.
0: Kaya na may katao eh ninyo. Uy,
2: nagwapo mo sa among attire, ano mga tawa man mo.
0: At ito, pasalamatan na ito ang mga stylist karon.
2: Yes. Ako ang hair na si Gab Alas. Ang ako ang outfit. Nga si Bongal Gabriel.
0: Ayan.
2: Ako ang makeup artist na si Kainet. Oo, diba? Tawa akong makeup artist na may Edlay.
0: Pasalamat na pala ako sa kuang hair salon ako maring. Si SM Arnett. Hindi sa pa'yo ito pasalamatan.
2: Napunay siya. Ay, pati ka. Wala lang ang kuwan ni Kuminto ni kuwan ni Pareng Ray. Eh, Maring Ray di ay.
0: Isa na si Ray Surabasquez o si...
2: si Ray Pirat.
0: Isa nga Ray.
2: Ay, si Ray, si Maring Ray Alintun.
0: Aba.
2: Puro lang katawan siya ay.
0: O, di sa kako. Basit nakakuha na siya, Maring.
2: Kapila po nagpaputi ang dugan para patas. Lahay mo kundi ang mong sabon, Rick. Inaong na may puti. Og naong lang sabunan, naong lang.
0: So, ang magkuhan lang sabi na magkuhan na may mga disclaimer daan. Yes. Hindi ka mag-minagaon o ganang ginagamay.
2: Mura kag sa clown, mura kag clown, Maring Daria. Uy, lahat na si, Maring, si Nancy, uy.
0: Ang kulang sa imong, kuno, atsan na lang, Maring.
1: Ayaw ba?
2: Operty na na yung mga pangitan, sorry. Mangita na ng kwarta ni Tia Daria.
0: Wala, okay, ayan, pordoy na kaayon may mga Maring ay.
2: Napon si Paring Bong.
0: Antaga
2: solid.
0: Ah, si Paring, si Bong Alvarez.
2: Nabuang na.
0: Mga taga, hi, good morning mga taga solid.
2: Taga solid.
0: Labi pa si Master Inday Taninig, ang yung wig niya kay built-in. Kinsa pailain niya. Kaya una tamo ato sa unahan mga Maring, Tia Daria. Bilahin sa mga ka-comment din.
2: Yes. Ang last diri literal good na di lali mong warta.
0: Ayan, sa pamandi ay.
2: Sa pamandi ay.
0: Oo.
2: Hindi mo pwede pang warta, pakauwa naman yun di, oy.
0: Lakoy na, lakoy ako rin ha.
2: Naulo ko, Maring, dili ang ako naulo. Ang makeup sa ko ang maulaw ani.
0: Mapasayon na makata sa to mga anak ani, Maring.
1: Makasok, ayaw na ba? Makasok
2: na makata sa to ang mga balay ani.
0: Respetuan, makata sa to ang mga parinti ani, Maring.
2: Kasi ako pinahan ani, Maring, madili na kailan sa kuwa ay.
0: Basta pag sodi mas ibang bayo sa biyahan kang hinugas tiya. Tiya na riya ka ay muragwa na makailan sa emo ha.
2: Ay! Ang katawan ng ako ang gawin lang ito ni Maring ay.
0: Unsa daw? Ang
2: katawan sa sakun ako sa mga kagwapo sa kong make-up.
0: Ayan naman si katawa bi kay malain na ba na yun may anang katawan mi. Oo.
2: Okay, katawan lang dito ni Hanilo. Bantay lang na si Hanilo Tabius ba? Ikaw may straha ka na.
0: Ayan naman pag ano abi kay...
2: Oo, kani si... Sino kina si ma'am?
0: Kisa man nga ma'am na siya si...
2: Si Ma'am Hanilo.
0: Ay, si Ma'am Hanilo. Ay, naku. But anyway, mga Maring, mo patukar sa tag-usa kakanta aron nga malipay sa muli ang mga namati karon sa iyong mga nagkadaiya nga mga panimay. Samtang, kiniato ang programa mga higala. Gipaluyan sabi sa aron nga mas mugwapa sa masamo o kagwapa. Dapat naka-clear skin beauty soap.
2: Yes.
0: Ang sabon nga herbal nga siguradong mapalami sa tuwang... Turbo na lang atong indoors, Maring.
1: Ayaw na ba?
0: Ay, mukha ba kay Balik, Miss? Ang taon. Ay, tatsun, Miss.

0: Well, balik tama nga maring. Diri asa to ang i-expose na ako na kung kuwan ni kay makuha na kung Itmi Games ay...
1: Anong sabi na kung Itmi Games?
0: Ipit, uy. Maayo pagkagaid, maring. Pero ang sige, magdali lagi ta kasi ma-late ta ba niya?
1: Lagi maring ay, ha?
0: Niya, lahi na ito nag-aid, maring.
1: Tapos mo kaya kung ilok maring, hapti mo nang... Ang gahit kayo niya, gahit kayo ay.
0: Oy, ito na yung magpasalamat ay may kangkuhan kay Maring Ganggang sa iya mga bestida nga gipahiram. O, nakikana ko mga Maring, kanang imong isuot Maring, muraga. Gikan pa siguro na kang Hasmin, kung ako masayot Maring.
1: Ay, kailis yan. Kanang iya. Pagkaya saktuha ay.
0: Sakto na siya Maring kung... Mas nibagay sa imong itsura day ang imuhang kuan, imong bestida today.
1: Yes! Tinuot?
0: Kuan ka ika ka ng...
1: Imo mo ko paganaan, Maring Oy?
0: Kanang you are so very kayatable today.
1: Ayaw ba? Ayaw ba? Guwapa kayo po. Tanawang ilang mga kumiforma lagi katawa. Ayaw
0: na
1: sa...
0: Pasatila na mga kuan niya kay kuan na sila ka ng... Hindi nila makita ang itong tinuod ng mga itsura. That's the reality. Hindi na makita ang kuan kay kita nagay man kasinabtanay no kay kita na baya parehas parehas baya kang mga ayutar. But anyway, gali na ikon si Kenneth sa kagapahan ninyo. Uy,
1: ikon si Kenneth?
0: Masabtan-sabtan niya. Ma-feel niya nga ito ang gidangatan today.
1: Lain makapaminaw ito masabtan-sabtan mo. Ako ba naman siya way dili masabtan Maring?
0: Sinakasabot siya, uy. Ano siya kuan ko ng...
1: At tinuod yun na yung Maring.
0: Ang sa ingon niya.
1: Kaya na si Nair Pontesilio. Kapahan ko din yung duha mga DJ.
0: Ay, unsa pa man di ay.
1: Hindi mo gumi DJ, uy. Mga...
0: Uncle Roman mang gumi DJ.
1: Uncle Roman mang gumi.
0: Kami ang mga Angkor Woman. I am the woman in love.
1: And I am the Angkor Woman in love.
0: Sa lakpod nga pag ito niya, sige na kanta in love.
1: Yes.
0: Pero huwag yung may in love sa tua. Ano man ang niya?
1: Atapunay itong bayaon niya tua nga. Kuhan, sinayang layo kayo nagtanaw.
0: Asa dapit?
1: Sa Canada.
0: We?
1: Yeah.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Pinsa ka na.
1: Ako ba ng solid nga follower?
0: Sige daw, bit. Imbiya ako, no?
1: Asa nabayaan niya si Manita nga, Valderosa? Hello, ma'am. Ayaw ko katawin yung ma'am, ha? Kailain nag ikay. I-missus asa... lang siguro, oy. Ayaw asa na dapit? Ismile.
0: Asa dapit sa Canada?
1: Ay, sa Canada po na ika?
0: Mama ko'y parinte niya.
1: Asa dapit, ha?
0: Sa Canada 1, Canada 2.
1: Sa 4-3 na Canada.
0: Yes.
1: Sa Canada, gano'y siya, ma'am.
0: Hoy, dahil kung ano diyan, naminaw rin si...
1: Paayon pagtanaw siya mo diya, ma'am, ha? Ma'am Nita Valderosa.
0: Huwag
1: inabangan pa na yung arts. Ni Alvin Goog, hoy, mga maring. Kilatan niya niya sa ni Lord sa inyong dating. Uy, ano makilatan, manggota? Lagi sa nasa...
0: Ken ba, butangin na yun ang tarpulin din sa kuan Ken sa amin. Kaya... Mabulgar ang mga beauty diri aay. Adjustable man kaayo ang yuyod stia dariya.
1: Siyempre, anak man na siya. Pwede pag-uot, pwede paluag.
0: Yes, we are adjustable. Anak siya nga... Kaya na gini si Maring Ray ay kagipasahan ko picture diri ah. Mao ba ni ang mga aktor sa Mista? Ano na si... Oh, na.
1: Sa Mista gina si Gita
0: na. Kaya na si Maring Ray ay...
1: Manaloon lagi na si Maring Ray.
0: Oo, mga kami, mga kuan, mga karaang kuan, mga karaang damang.
1: Kuhain ka ng... Hindi, damang Maring. Anong kakaon ng karaang mga mangay. Iring mo na tawa ka na Maring Iring.
0: Mga ba di ay?
1: Iring singkaban.
0: Well, kami, kita gihapon diya dari ang mga tibay.
1: Yes. Agabi tibay, tiguha.
0: Ayun ba? Ay, 4 months na magpailailaw. Yes. Kaya ba si nakalimos lakin sa ta?
1: Gani,
0: kami
1: gani.
0: Ang mga official na mga membro sa Gabi Group of Company.
1: Yes. Kung kinsa man tong gusto mag-join sa mga namin mga form, Kung asa mo makaroon na pitang nagilugar sa mga hugno inyo ang mga likuranan nila ang isip mong katawa.
0: Kung asa mo dapit na pita ron, diyan na mo ha?
1: Diyan lang mo. Kung naka diri sa Mati City, sinawad ko na mag-enjoy lang mo diya. Kung diri po sa Jinsan, sa General Santos City, ang mga may...
0: Ay, kumusta ang mga pamitay sa mga taga-Jensan?
1: Yes! Kumusta man ang mga pitos niya? Kao ba ni Ate Ibilin?
0: Mupakpak pa ba?
1: Yes! Ang si Philip!
0: Basta yung nagpakpak o buntag hapon
1: si
0: na mo ba?
1: Ang si Dr. Richard! Ano si Dr. Richard na niya?
2: Ayun ba?
1: Close pa man ang period.
0: Kasi close ba? Abrin mo kunda all the time.
1: Yan, ang period na close niya ka mo, nanggawa sa malagi mo.
0: Ay, may minus ang customer kaya sa amok sa Senado Maring.
1: Napinos sila yung mga dito.
0: Na-stress ang kuan, na-stress ang mga amo mga customer, mga balwid customer naman. At ang mga balwid customer.
1: Ano po si Dwayne GC? Pagpasa, buntag mga Inday.
0: Ay, salamat.
1: Asa na mong maayo? No, ano mong maayo?
0: Pagpakin ako ang pinanang tawag ko, Inday Marie.
1: Ay, ay.
0: Oo. Oh, ito po, itimbaya na yung mga Maring at mga guwapo o mga misteso. Mga misteso na namatik alam niya sa mga sa bukid nun, mga tuliid kay mga pitas.
1: Yes. Mga walay-lain din, kasi kikatawa. Kasi ma'am, hanilo.
0: Sabi yun. Si Kuan, si...
1: Katuwang SM din ha.
0: Si Beria Franca, si Rustom Bilia Franca Maring.
1: Oy!
0: Namati sa Brun.
1: O saan ba iiyahang mga Kuan Maring?
0: Nakakropa.
1: Sabi ko ha, gini mo Maring, no?
0: Wala yung mga banggita ng mga reporter sa bukid noon na rin. Ano siya niya?
1: O saan iiyah intro Maring?
0: Nakalimot mong kumaring assignment, alam na Maring. Ay, diri asab sa mga taga San Frans at silang inon nga.
1: Kubagang tiya, oy.
0: Si tiya na good na. Hoy, maklaro na ko ang imuhang kuan. Piso wifi diri ah.
1: Hulugin daw mo sounds ba?
0: Dili kay luag. Maring, kung bindo wifi ng imuhang klibids, Maring, diya, dili kit pamatiyo ng piso.
1: Maring, mudretso lang.
0: Dapat ang iyong di ako tukaraan nga, Dos. Tukaraan nga, Dos. Ayaw na nagani lobby.
1: Iyot na lang timbaya niya, Maring, ang taga-bukid.
0: Ang taga-bukid doon, si Ali, si Bukid doon, may atong gingusgutan di ay. Si Liz Soriano, si ato ang saktok barog nga SM diya, si yes. SM Inday Marie. Good morning. Yes.
1: Good morning. Inaot kong na-enjoy po mo din, ha, no? Ayaw mo kago-all sa inyong mga problema.
0: Pero sa mantawa na tayo, Swildo. Gapon pa nakuha, karunwa na Maring.
1: Ah, tatawag yun na Maring.
0: Kisa balain si Rustom Bilia Franca, si Prince Obra. Kisa pa ganda ko ba, gamay naman sa diya Maring. Uy, gamay naman sa diya ba?
1: Bura pa na kita, kanang nagkuha na lang siya eh. Kanang gamay
0: lang po sa kayo. Kapin na lang.
1: Yes. Anyway, dari na pa sa Jinsan, Maring. Ikaw Maring, ikaw.
0: Kisa si, oy, ako yung timbaya si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, kamusta ito mga pamitay diya, ma'am?
1: Kamusta mo ng mga pitas niya?
0: Ano sa pang? Si Paring Ray, pwede ba mo rin yun?
1: Si Paring Ray?
2: Ayaw naman.
1: Paring Ray, si Paring Ray? Ang labi na ka rin si Imuanga.
0: Kinsa na?
1: Imo, amiga nga si Pilipa.
0: Ay, si Philip Olegario. Kamusta mo na ito ang mga kuhan niya, mga hubon? At ang mga bugon sa suso ovarian cyst, tumor sa matres?
1: SM, kaya ba si masuko na si
0: oy,
1: SM?
0: Aba, itimbaya na yun niya, Maring.
1: Hello niya, si Moas, Sir Ruel, hinaot ka nga may enjoy
0: po kisa nga Ruel?
1: Ruel na kuan, karan sa MN.
0: Habi na ako si DJ Ruel.
1: Ah,
0: si SM Ruel, diya sa may XFM Jensen. Good morning mo diya SM. Kamusta man ito ang mga kuan, Riha?
1: Hinaot ko nga ka naman kasakupan ni mo, nag-enjoy po. Inaagaw nga ang buto na nung tanagtiyan.
0: Ihagit kita ni Maring Ray. Tanig rin si Maring Ray ay mga kuhan lagi siya ay. Anyway, welcome mga Maring sa toang tila greeting.
1: Apo na po siguro na sila kaya masuko ng samot.
0: Ay, sa ko.
1: Ang San Francisco, oy.
0: Hoy, mga taga San Francisco, kang Junji Librias, kang yes. SM Ray Suravasquez,
1: yes.
0: Kang Ray Alintun,
1: kang Kuniloy,
0: kang
1: Milani,
0: kang Limel Okay,
1: kang Kiano.
0: Nato isa ba nga, uyo tersab. Kalimot na ko sa pangalan niya, oy.
1: Si ko po ang niyahan ko, ang tamani.
0: Ako sab sa Gargada. Ano po yung...
1: Ano kasabay doon sa katong nag-apil mo sa search?
0: Ito na pagkaawa mo dito.
1: Apil mo sa search and rescue
0: mission? Duol-duol lang gamay kang Luis Rosy Daria.
1: Mura kang nabuntagan man mo diya, mga iaan. Ay! Mura na ito nabuntagan.
0: Mura buhok rin.
1: Ino ni si Kuya.
0: Isa mo na nga si Kuya?
1: Si Kuya. Kunili ni si Kuan, si ate ni.
0: Basi si ate na ha.
1: Si ate si Gordon, kunili si Kuya.
0: Ay nako mga maring ha. Gini ato ang tila greetings rin hatod ni kanato sa Turbo and Secretary Food Supplement for Men. Ang Turbo papagahi ni sa
1: Tabadids.
0: Lai pa mandi ay ato.
1: Pagmatod pa si pagmatod pa ni Coniloy.
0: Si Coniloy.
1: Ang Daniel sa Bao-Bao.
0: O diri sa Tagom kay 15 doon ang Bao-Bao diri
1: dahi. Pero gusto na ko na matry na diya ba? Kanin diya ba? Musaka man ako sa ibabaw diya. Kanin magpanako.
0: Inag-atras.
1: Mo-atras ko yung taas mo kanina flyover.
0: Mga ganyan, ano? Diya mag-inwa.
1: Kinaanggan na ay kalaso.
0: So mag-atang daan diya, nakain na mag-turbo.
1: Kato pa na nakain na mag-turbo, mag-atang.
0: Atang, kay kunay.
1: Kalasuhan mag-gun na.
0: Kanay mo atras, ikalaso dayon
1: na. Mga ganyan.
0: Kisa pa'y na diya, kay muti, katilao na kay kuday ay.
1: Aba
0: si Eldrin de Guinyon. Ako ang giagihan gahapon sa imong area of responsibility. Wa ka kay ga-duty dai ka maring Eldrin.
1: Walay tao.
0: Kumusta man ato mga form diha? Daghan na bag na fill up sa tuang Gabi Group of Company. Kay diri asab sa kuan sa San Frans ato sa Binlan og form diri si maring Ray. Kay basin dun ay mapamembro din ang mga taga-Agusan. Pangitaalan si Maring Ray.
1: Mga Maring, asa na si Paring Lark ang kay nadako magunang tabay di Joy?
0: Uy! Uy, kisa may nakakita ko na anak niya nga.
1: Nakakita na siguro ni Samar, giguri ka nga tabay di Joy ni Paring Lark.
0: Wala, uy. Para dito na, narado dito kay hindi nakadaog siyang tabadidoy na
1: ito pa din yung bayaw ni sa kamatis hindi kayong tulog ka tabi kayong tulog ka Maria di ha
0: kasi bang, basi bang luod sila
1: ay basi masubot yan rin ang si Inday Tato din ha ang si Inday Kiano ang si Inday Bipa ay basi masuko sabi na lang wala sila ilabos
0: sakto
1: ay naman na sila Maring kay mahiubos na yung pikas ngabil
0: malang gapi ang pikas na duha ka ngabil kay mahiubos na rin
1: duha na sa naubos silang ngapil. Wala kayo taas.
0: Sakto, Mary. Ayan, muntila na tayo mga igala kay...
1: Napag ipahabol, Maring, ay.
0: Napag hindi, ay?
1: Haskang ang ayanan yung duha, Maring.
0: O, ayan mo pag-ana,
1: Abby. Sa broadcaster, Kuya Job. Uy, si Digilab.
0: Uy, si Digilab.
1: Digilab.
0: Si Kuana nga, amigo na ni Paribubong.
1: Ano si Paribubong, Mary?
0: Si Kuana, si Kalimot, mag-Kuana niya.
1: Ngayon, nag-inokay ka.
0: Mayroon na ba nasa sabag, kita amin nga, huy, ikaw dahi ba? Kumusta mo na ito ang mga pamitay? Ay, nako. Salamat kaayo, ha, sa inyong pagtanaw, sa inyong pagliit ng yes. Mga higala mo. Tila namin, kay sa mo ang pagbalik, ito na rin, basaw din sa tampong ang ipadangat diri, ha? Ania na mo, tila namin, ania na!
1: Isa pa?
0: Kabalodjud ko tiya dari pagkain ng tila na doon, dahang kaayaw mo, alo sa ang kuan.
1: Ang kalimot tao, dili na makita.
0: Muragay, ano sa unsa dyan kay kuan o kong personal.
1: Ayaw naman.
0: Ayaw naman pagkaan natin kay dili ba mga easy girl.
1: Yes. We're not. Pagkaan kay dili ba yan mo magpaana.
0: We're not easy girl.
1: Yes, we're easy boy.
0: Sakto ka.
1: Ay, napag-i nagpuan ka.
0: I-share na niya itong live eh, para dahanta makakita sa...
1: I-share ninyo para dahan makakita.
0: Uy, tiyan dali, ang imong tutoy, may kanaw na sa puson.
1: Saka.
0: Ayaw, badlungan na, Bik, kay lahi.
1: Ay, lagi niya yung tali, ay, kay way kusog.
0: Uy, dapat mo nang ipatali kang Kenneth.
1: Ana si Louie de la Cuesta na puno.
0: Ang sayo ni Louie.
1: Naana po na yung mga gwapang wakwa. Shout out po sa mga asawa ani nila.
0: Bila ko kita ka, we are single.
1: Yes. Ana siya. Oh, shout out sa mga akong asawa nga si Jesse de la Cuesta. Nga magligo. Ay! Magligo pa daw.
0: Kasi pa may langayang bigyan na.
1: Murang magpabaglo.
0: Hala, oy.
1: Ano siya nga murang magpabagduk na? Eh, bagduki na na, oy.
0: Eh, bagduki na na, oy. Basi nga...
1: Kaya basi ikaw ang mabagdukan.
0: Santang wapak. Sige na, oy. Ito na na yung... ito na yung special kang De La Cuesta.
1: Ha? Huh?
0: Antong tila, dumaga na ito. Kaya naman sila, ibit ng siya.
1: Napod si si Kuya. Ito nga pila si Kuya. Sa mukha ninyo doon. Ay, kamay lang, may basing magsilo si mong asawa.
0: Ano yan, si mga kuwan, may mong si... Makalimong si asawa niya, Adri, kita na puno eh, kayo humana, mas lasaran.
1: Ah, joke. Ah, sige, so di na nag-ugbok.
0: Ayan.
1: Login na nag-PS.
0: Alas 11:07 na nga itong oras, mga higal. Ay, gawa ha? Kaya sa muang pagbalik, magbasa na mi, og suwat yes. Tampo, dariya sa tuang tulaman noon.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
2: Uy, tita!
3: Tugnaw ka ayan, no?
2: Piting, tinawas to, biba.
3: Tap, hatlo kang balita iya ba? Nangluwa si Harvey diya. Nidako ang iyang baba.
2: Baba?
3: O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti. Nidako ang iyang tiil.
2: Excuse ha? Mangiis ako?
3: Oo, sa mga tap.
2: Mangiis ako para budako po niya ako.
4: Exciting! This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, may tla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggud ni siya mitra. Bata pa lang ko.

0: அண்ணமைந்து பத கொன்னாக்கோ மௌனங்கான் தொட்கரோன் புட்டொட்கியா புன்கோ.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Balik sa ning mga uyotar karon sa kahanginan nga medyo
3: yes.
2: Saka ng oras mga maring alas 11:15 na nga tong oras mga higala. Namati gyapon kay diri sa pinaka lami o pinaka sadya nga istasyon sa Mindanao. Kini ang XFM. Oh, naku, alin mong kargada, tiya, dariya, oy. You are so blessful.
3: Yes.
2: Yes.
3: Ino na lang nga, Mari.
2: Ako, ipot gano'n na ako.
3: Ay, mga Mari, mura mo nag-itakluban lang lagi o ganyan ko.
2: Sa saon ni ko, ni Edgar, di magiging simundak ko.
3: Oy. Mura lang sa ganang pangtaklop sa lumpia.
2: Pwede may ka ng kuha, para may ka ng... basyo sa lapad nga ako.
3: Hi mga katropa! Matod pa na yung Jing.
2: Kinsana.
3: Jing Pigarido.
2: Ah, si Maring Jing Jing.
3: Hi mga katropa.
2: Aba. Hello, Maring Jing Jing.
3: Yes. Hello, sa mga nagtanaw din sa ito ang sa page. Palihog ko.
2: Share.
3: Share. Naada sa comment section ang link.
2: Ay, ano sa link di ang question? Ang question? Ano ang kuhan di? Libog naman kuhan di. Nasa comment section ang link di ay.
3: Yes. Kato mga mahiligon din na o mga gold medalist.
2: Ala ay.
3: Nasa comment section na i-share na i-share.
2: Ay, naadi ha di ay.
3: Yes.
2: Sige lang kayo, muli-li sabgo on niya.
3: Ilihan on niya.
2: Bueno, live sa takaro makitaan sa Facebook page sa XFM Mati. Og sa XFM Jensan. Lili, yes. Asabi niyo mga marin niya. Pag kumanyo, Lili, bigwasi din niyo diyan.
3: Lili, live po tama yung gandari sa XFM bukid doon sila mga radio.
2: Sa mga taga-ipasugun.
3: Yes. Abisan pa dyan rin sa San France.
2: Oh, sa Trinto.
3: Sa Trinto, Agusan.
2: Sa Torinto.
3: Yes.
2: Sa Bunawan, Libertad.
3: Yes. Para sa Esperanza.
2: Sa Patinay.
3: Oh, mapatong ka padulong sa Bislit.
2: Oo.
3: Pag-uatras ka, padulog ka din sa may Cruising Cuevas.
2: Diri sa may Santa Josefa, sa Beruela.
3: Yes.
2: O paingon diri sa lugar ni Paringlar.
3: Padulong sa Rizal.
2: Oo.
3: Sa Pasian.
2: Oo.
3: Padulong sa Mungkayo.
2: Sa Mungkayo, o yes. Iya.
4: Aya.
3: O muna, ato nila, diwa sa muna. O nandang diri sa Nabunturan, Montevista. O sa Mawag.
2: O sa lugar ni Ma'am Philip Feliciano. Good morning, Ma'am Pili.
3: Yes. Good morning, diya sa imo, Ma'am Pili.
2: I hope nga you're doing good.
3: Yes, doing well.
2: And very good.
3: Yes, very well.
2: And okay.
3: It's okay.
2: And ugma daw, sabado daw, ha?
3: Saturday,
2: waiting ka, waiting. You're waiting.
3: I'm sleeping not.
2: You're sleeping.
3: Beauty. I am, but every Saturday I was
2: sleeping.
3: Lavender run after. I'm sleeping beauty.
2: I thought you have katabang.
3: No.
2: You don't have katabang?
3: Because day off of my katabang.
2: Anyway, me too.
3: You too?
2: Oo.
3: Okay.
2: My katabang is...
3: day off.
2: Every Saturdays, my katabang is gone. Because she is scared about me because I am tirayo.
3: You're a tira maid.
2: Yes, exactly. That I want. Yes. I want. Sabi ni ni.
4: Pass.
2: Hoy, ani-anagin sa toang kamot ang sa kasuhat papel nga ato ang tagaan pagtagad karong higayuna o samtang kini. Ato ang programa ato ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

Tia Daria o Gamaring Erika. Sugod sa maayong pamatasan. Tuguti ako og pangayo og katahuran kaninyong duruha. Ingon man sa mga namati karon sa nagkadaiya nga mga XFM station sa tibuok Mindanao. Tawag ako sa pangan nga Louie. Taga Turel. Kina kong suwat kaagi, may tungod ni sa ko na sudlan nga o sa kasitwasyon nga wana ko gipangandwe. Doon naman kong kuy motor nga Raider 150. Atod man, aron niya matuhog ang kinailagman sa kong suwat kaagi. Sugdon ko, sa kuang kinabuhi o giniini ang mga nahitabong.

0: Sama na pangupaw ni mo na parts.
1: Motor na ko ba? Udo ka buwan ang wala mabayari.
0: Asang may motor ni mo ato katong kwan, katong nindot?
1: May motor na ko, isa may motor na ko.
0: Mataipit ka ng lakiha, babing bargoon ko na sa kumpanya.
1: Naku, kay mga sideline niya, pre, nga, kuan na to, kay piki kay pinabuhi, eh. Gamay king sweldo. Dahil mga bayro nun ba?
0: Matiwa magkinibawaan ng mga sideline. Magunahuna sa ako, ha? Inamusin ako na yung Santon Plus Coffee Mix, aron nga makahunahuna akong tarong.
2: Pangas ka?
0: Sakto, pre.
1: Sa minunaan mo?
0: Nakoy kailang at tibay ba?
1: Sabot-sabot, anong tibay?
0: Tiguang bayot ba?
1: Ayaw ba?
0: Sakto, pre, mo hatag ito siya.
1: Hindi ko eh, luura po na rin mong plano eh. Pukasuway, ano yun si... wala eh.
0: Ayaw naglodlo o di ako magusugot ka ibarag ko na sa kumpanya mong motor ni mo. Mukuan ka sa kong mga diskarte.
1: Taga-asa po.
3: Ayaw na ba?
0: Tiga-kuan, malayong hong na ko sa'yo mo ha.
4: Usa ako taho hantong ulit.
0: Morning balaya, pre.
1: Daku ang balay no? Nga sa manis siya kanang kuani? Kanang siyara isa gapuyo ng daku kay bay?
0: Siyara isa gapuyo kay maminyo ni kay tibay god. Tiguang bayot ba? Meron kayo manoktok sa tadiri. Ayo!
5: Kinsa na?
0: Ay, nana siya, pre.
5: Ay, kinsa ni siya, ay!
0: Ay, Boss Gregorio!
5: Ay! Kamusta, boss? Karang nang gigagala, Adri, ay. Kinsa ka na yung kauban? Ano nagiging... Ay, wapo!
0: Nakoy, amigo, si...
5: Si Louie. Si Louie?
1: Hi, boss Gregorio.
5: Hello, Louie. Ako si Mark, di ko.
1: Lainag na ako ni. Bangason ka yung dakukin tao mo, mistiso Castilla.
5: Sa sinigdo ko ni mo, Louie.
1: Wala, boss. Kanang nawaw lang ko.
5: Dayon, ikaw lang.
0: Dayon mo, dayon, boss Gregorio. Mupasin ako.
5: Uy, asa mo, dayon?
0: Basta kabaho na ka sa ituyo na kumigo na ko.
1: May mga figurine nga mga mahalon kayo. Pila ka kabukwarto na ilang bahay nga pati pa nakuha ni. Pero, Ginoo ko, mas na kong tao pa man sa kuha ni si Gregorio. Kung hawiran ko ani, hindi ko makabaliban kada kong tao man.
5: Lowy! Naran na Lowy! Magugan ako dali na. Nangangot, sabay ko ka on Lowy!
1: Oy.
5: Taga-asa man ka Lowy?
1: Taga-Turel.
5: Turel? Asa na petsa Turel?
1: Di lang ako itugan na sa dapita, basta taga-turil ko.
5: Ano man ka, uy, ano ka ulaw-ulaw, Lowy?
1: Dol sa Eden.
5: Sa Eden of Harden. Lamit kaya niya king uluto kay adobo ba yan ni Lowy?
1: Ginoo ko, gipig-in na iyang kamot sa kong kamot.
5: Tapat-tapat, dali ka na. Ano may imong gusto? Kamayan ka, magamit pagkakutsara.
1: Naanad man ko, Boss Gregorio, kay pobre.

0: kaman ako kaon sa mga lamian nga pagkaon gipainom pa jud ko nimo guwain.
1: Siyempre bisita ko ka lobby ano. Iman ana ko maka amo ka date og kanang bisita.
0: Salamat kay boss. Sa ako kami tuyo si Hawi. Basa na pabaga kog naong tungod kay may bargo akong motor.
1: Unsa pa may imong gusto Lowi? Mas gusto pag mas shot mag gusto. Na mabay Chivas Regal din na butang.
0: Boss, kanang baga lang
1: ayaw sa kiking og boss, oy.
0: Kasi may kitawag doon ko si mo, ha?
1: Kwa na lang, just call me Key.
0: Boss Key?
1: Ma'am Key. Ma'am, kwa na gogo sa tinuod lang akong pangalan is Mark.
0: Sige.
1: Pero lain lang ko siya, kaya dili bagay sa kong kagwapa.
0: Kini, di mo, ang diya sila din mo ni Gregorio.
1: Kwa na kaya na, muna na ang taas na pangalan.
0: Sige.
1: Ayaw ibon ba? Olawan man po tayo na
0: Boss Key, magod ko yung problema, good. Dahil ko yung problema na ko.
1: Ano sa may problema ni Moody, ay? Masi pwede tayo ka matabangan.
0: Imbargo na kong motor.
1: Unsa?
0: Imbargo na kong motor.
1: Ano man?
0: Doha kabuhan na ko wakabayad lagi.
1: Uy! Burag medyo magbitay-bitay lagi na imong motor. Imbargo na siya.
0: Matabangan ba ko ni mo? About ana?
1: Matabangan?
0: Oo, tag 3-5 man ang monthly niya. Doha kabuhan, City Mail.
1: City Mail? Kadali lang, kaya na ako itong awon.
0: Hindi kuha siya. Baintang muhatag siya. Pinagbalik niya unta. Unta muhatag siya hanggang makabayad ako sa kumotor.
1: Lowy! Pila ka nito ay muhang bayro nun sa imong motor?
0: Kuhan, bitay ko og duha ka buwan, 7,000 niya.
1: 7,000?
0: Pakapin nila pa siguro sa kabuwan, kaya ba sinin po ko kabayad?
1: Ay! Anara, ay, 15,000.
0: 15,000? Sobra naman ka ini, Kay. Sobra ka ini.
1: Ipura na lang allowance ang sobra para na kay pang gasolin. Mahal ba yung gasolin na ron, Lowy?
0: Salamat kayo, ha? Thank you kayo.
1: Ayaw ka goal na sunod, ha? Anytime ka, pwede ka makabisita sa ka, Lowy.
0: Ay, kidu ko. Gitagaan ko niyang sapi nga.
1: Welcome ka sa kong mga, Lowy.
0: Wala ko niya gichulala.
1: Ika lang po na ilahe mo ang amigo nga. Huwag malunoy mo, wala problema na aram.
0: Sige, Kay, salamat kay ha? Salamat kayo.
1: Pahag siguro gamay lang niya.
0: Oo, hagra man ka.
1: Dali bita.
0: Gigigigap ako yung 3 games.
2: Ayaw na ba?
1: Amping sila, amping sa'yo mo pag-drive.
0: Abot na ko kay.
1: Sige, amping.

0: kadali aras bulan eh.
1: Tulo ka buwan namin ni kalabay yung manatong itagahaan ko ang kinsimil ni... ni... Gregorio alias Kay. Ang... sa katibay. Maulaw magpumbalik ito niya eh. Basig biingong sige pungkortahan ako siya. Warabog si mihang niyo nga. Iha kung kuanon sa nang hatag niyang kinsimil. Igoro siyang hiccup sa kong itmi games.
0: Bahala na ni. Bahala na ni. Di ko mawaw. Bahala na magkinaunsa. Huwag ko'y laing choice. Kung di, matuko siya harun niya mga hinap kong sapi. Basin di ay. Basin mahatag di siya. Matuko niya.

0: Oh, hello, Lowy. Di balik lagi ka, Lowy.
1: Di balik lagi ko, kaya ba makukalimot?
0: Mordi, ay, salamat kayo. Ganahan mo po ko, ana, ay. Okay. Ganahan mo bisita sa ako, ah.
1: Okay, pasailu ako, ha.
0: Oh, ano naman po?
1: Doon na po kayo problema, manggod.
0: Sige na kaka problema, Lowy, ay. Ito na lang ko na yung problema karon.
1: Sikabuhan nga, timbayad sa motor, wala ko kabayan. Basig, makatabang ka na ko. Ako lang kung ilisan, bayaran ako.
0: Ikaw mo, ba? Sige lang, kakalimot si mong bayaran nun sa iyo, motor.
1: Baita, manggulo. Eh, nakuha ng minus.
0: Pero, usap ba? Nakakao, nakalowi?
1: Ah, wala ko lagi. Wala mo.
0: Dali, lowi, dali. Kina-crispy pata, dali, lowi.
1: Lami, ano eh.
0: Oh, talaga.

0: sa kaon kay kaya ko sa tanawon sa kuang kaban nga maran dugay
1: ko paabot sa ko diri samtang kaon ko ha
0: o kayo sa nako ako ang kuang napa
1: ay mayong tag matag siya eh sadik kaunon sa nako ni mga pata diri blabi ari
0: la la la la
1: nana siya
0: la la kaya kaya ito kabulan ni mga bitay lowe
1: isa kabuhan na ba itong ginong ganina ako inong tulo? Ang tulo kabuhan lagi, tulo?
0: Tulo?
1: Tulo kabuhan mo.
0: Ah, barang nida ko lagi pinakalit low eh.
1: Ano ikuan man, mo kubayad atong kuan ko doon. Pebrero, Marso, Abril. Kubayad.
0: Ah, kaon sa low eh, kaon hudda sa nakay. Na ako'y istorya po ni mo.
1: Oo, sige na, isulti lang. Sama na siya.
0: Ah, ayaw kagol sa imo ang bayro nun. Ako na bahala ana Louie.
1: Buot pasabot ikuan nimo
0: tagaan
1: ko nimo.
0: Yes. Ayaw na kumag. Ingon anak ko kayo ka ikaw ka importante.
1: Apan basin og dunay kanay kuan.
0: Usay duna.
1: Basig dunay kining mga bayaran.
0: Ingon ani ni Louie. Og ihatag man ako ni kanimo. Kinahanglan pod machula ka.
2: Unsa?
0: Yes. Sakto ka na imong nadungog.
1: Ginoo ko.
0: Og musukol ka. Ay siyempre, ihatan na ko ay mong gipangandoy. Na tulo ka bulan nga bitay.
1: Ginoo ko.
0: Murag pero diri sa kasakuha mong bitay dita.
1: Agoy. Basig diri ragid mo, luwag ang dalan sa Street of Hormuz. Anong galagayan?
3: Ayaw naman.
1: Pero ako kong mahimo. Wa mong kong
0: mahimo. Saman, Louie.
1: Ikaw bala, ikaw you, bala.
0: You decide?
1: Oh, ikaw bala, may kwarta ni.
0: Give me a sign. After the night now.

0: juga ayo kalau we oi sama dengan pemarok ayo habis selam
1: sakit itikang sukung paa we
0: kenapa ayo we ikaw na kita ko ang customer ha
1: si customer
0: ikaw ang number one akong customer
1: di na ko mabalik diri oi
0: mabalik juga lawi.
1: Di na ko mabalik kaya na ko yung trabaho makabayad na ko sukong motor.
0: Gini ka mag-anak lawi. Kaya gihatag biya na ko talag sa imo lawi. Tatukra pa akong gihatag kanimo.
1: Hindi ako doon akong gihatag po sa imo akong pagkalalaki. Ay, kulang
0: pala
1: lawi.
0: Kung
1: si kulang.
0: Kulang pa to.
1: Sabot, gusto pa kang mausap.
0: Ako every day, every week, every month.
1: Bangas ka.
2: Bangas ka?
1: Diko, musugot.
0: Kamalo ka, Louie. Sa imo ang motor, piminti ka bitay. Tagtulok mo lang mong bitay. Pero nire ka sa kuwa. Kanunay kang magbitay.
1: Saon ka mani, uy.
0: Sige, Louie, ha? Balik-balik, Louie.
1: Madun ako, madun ako.
0: Oh, eto, di ka mo nawatan ng sobre?
1: Sobre.
0: Baga, kayo na.
1: Baga, mamprang sobre.
0: Apil na hanto, Disyembre. Unam ka muna na, Louie.
1: Sige, ato na ko.
0: Ating, nangyari, ato
1: na. Sakita sa ko ang, kuwan, eh. Sakit ka kung paaitikang. Agay, sakita.

0: 为什么呢？
1: 哎，老大，那是老魏。
0: 给有那不给什么人么？什么个把油顶够？给谁？
2: 还有什么？
1: 是老魏啊，我都没有带。
0: 啊，是老魏啊，我忘记帮你带了。
1: 那怎么你不是老魏带？
0: 阿婆那个。
1: 哎，你们阿婆。Asa na sa kalantay?
0: Yun na pwede man ko makakita kayo kung sa hitsura.
1: Oo.
0: Daot naman na kung mata. Kung sa man ka, babae ka ba yun?
1: Babae mo, tay.
0: Mura man.
1: Babae ka ba?
0: Ay. Bangas.
3: Bangas ka?
0: Bosa mo. Yun na pa ko sa malimog to yun. Dili sa ko nga po.
1: Ay, si
0: Lowy
1: tay.
0: Si
1: Lowy. Oo.
0: Tuwa siya dabaw na malit.
1: Uy! Kabalo ka tay. Si Lowy tay atraso na sa kuha.
0: Ayon siya may atraso na buntis
1: sa... Wala na siya napakita sa balay.
0: Nga naman.
1: Nagpukay na siya utang ka na ako.
0: Ayon siya. Nakong utang ako nga po sa imo.
1: Yo, tinuod na tay. Wala na siya napakita.
0: O niya ko siya may atong nakogutang.
1: Pinakala siya magpakita sa kuha para makabayad sa siyang utang.
0: Oy, onsa. High blood ba ako? Basig ba kuyapan ko?
1: Tay, hinayo na ako, Panginoon.
0: Hinaya.
1: Naiutang si Louis sa kuha, tay.
0: Oh, onsa. Naiutang si Louis sa imo.
1: Tay,
0: utang. Sus, gino, kadagkang mautangan. Dili pag yos, kabayo. Ma.
4: Tia Daria og maring Erika. Manya pa problema ka ron? Ay, matago-tago naman ko nga mato sa bahay. Kaya si mabalik-balik si Gruguryo dito ah. Si Kay. Ginaadto ko din sa bahay na matunang pagkawa ko dito. Pero ako ang tatay. May perminti niya may istorya. Gabahad lagi nga. Maningi lagi sa mga kwartang yung nahatag sa kuha. Niya kay, maulaw na ko tiadariya og maring Erika. Kaya na ibandilyo sa mo ang purok ba? Nga nag-adto na ko dito. Kaya ako kong motor. Iaksen ako na gamantli anak. Sa kuang problema ko, sabi ang ano kong buhaton, pwede ba na kong ikihan ni si alias K? Sayang, gibuhat ka na ako, ngayahang sabi dyan ka ay siya maring Erika o tiya Daria. Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Ayun swat magtatampo. Louie, taga-Turiel.

0: rin ato ang gibasan nga kaagi today, kaagi ni Louie nga kana ganing medyo naipit ang yahang itmigin sa Tia Daria.
1: Nagtakiang na gud si Louie.
0: Nagtakiang
1: siya. Kaluway ni Louie.
0: Marasagi ang dusan o
1: ga. Ano mo po ka Louie nga? Diyan mo po ka siya miduol nga. Tibay ba yan ay gaito?
0: Dapat dito sa miduol atong mga mamasan.
1: Yes.
0: Kay kuan siya din sa maipi. Pero kanam sing anak nga Tia Daria nga mga kuan no kuno nagadepende ra gid sa kalalaki nga kung di gid mangita discarding nga makabayad sa si mga bayro nun.
1: Ano ba ni
0: Mari? Kay mga pamaagi nga tinarong.
1: Kung di kanya. Eh, wala siya lang tinarong ato.
0: Ay, di man na sa tarong na mga ayok kagwarta sa lain ay bayad sa imuhang kuan. Uy, imuhang mga kagdangan. Ako ay ganito katong undecided pa ko. Nakasuway ka di ko Tia Daria o ka ng namunot na lang ko uglubi. Para kay makasugakod ko sa kuan mga...
1: Anong namunot naman lang ka?
0: Mga panginang lang, nag-hornal ko ba?
1: Ay, okay.
0: Pero ito, pagkit ang sweldo ko ni ato, napas sa mga 180. Oo, oh, niya ang niya hukukan bagita. Una siya Tia Daria no nga nagkadepende na sa usa ka lalaki nga makakita og mga diskarte. But anyway, ato ang tagaa pagtagad kay kapadalaman ni siya og suwat kaagi. So ato ang tambagan gihapon ni si Louie. Yes. O sa angay na buhaton. Pwede ba ako na siya mukiha kang kang K?
2: Paano?
0: Kay murag gibahadbahara na siya, nga gibalik-balikan na siya Tia Daria. So kaya angay niya buhaton, aron nga maundang kini ang pagpangita ni K nga to di kaniya. Mamasingil ba ko na siya sa mga nahatag ni K? Ha? Masingil ba ko na siya? Kaya ang ingam ko na itong U-turn nga. Ako naman yung motor. Ako may gamantli anang motor. Alabi, ang inyong mga lantip ng mga panghuna-huna, mga maring. Ay, padangat na dire sa tuang text line sa 0966309569. 0966309569. O pwede ka mong comment mo sa karon sa tuang live sa Facebook. Lili, alam palihog, paki-follow, sub, o paki-share ang XFM 107.1 Tango. Ang sempre Tia Daria. Ato ang balikan taod-taod ang suwat kaagi humandang.
1: Sa mga ganahan magkuan, magtambag ka nga. Louie?
0: Yeah. Alu, alu.
1: Louie? Saan si Louie manggun?
0: Saan gini mga Louie na mga kuan gini sila diyan?
1: Oo, mga brother ko na sila. Mga brother na sila maring.
0: Mga kuan niya sila.
1: Brother Louie-Louie.
0: Modern tokong rin sila. Members lang sa mga modern talking.
1: Modern talking.
0: Ay, nako. Siyempre, katotong gibasa nga suwat kaagi ganina, mga maring hatod to ka na to sa tatuang gikamis na kaayo na to ang kape. Ang Santon Gold Coffee Mix. I miss him so much. Nami-miss ko talaga siya, Tito Boy. Ha, ha, ha.
1: Ganun ba crazy?
0: Gunggung ha? Tisin mo ha?
1: Ikaw talaga crazy ha?
0: Ganyan talaga, Tito Boy. Nami-miss ko siya.
1: Ah, nami-miss mo talaga crazy?
0: Ay, gunggung. Ay, balik mi haman lang sa pipila ka mga awit, mga maring, dili-dili awit ay, panginabuhi dahil eh. Kaya ito ang programa, hato ni Kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dun ay collagen o glutathione.
1: Yes.
0: Siguradong mo pahamis sa ito ang mga pamanit.
1: Dili lang kayo mo hamis, baka puti, pagyo.
0: Yan. Sa imuhan. Ako si Maring Erica. Isa ka.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa mga tirada na to ni Apar, pangkuratera ko lang imong kapitan ni Apar nga mudagan sa kapagkakapitan.
5: Mga katrupa, exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Bacchia, Bacchiyok, akong bumiyong piging Gatiyok. Nang buha ko, babumog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong bimintin. Maayo-kayo siya.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Itong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kinabawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gipati, ako'y mayuma. Ako, sige diyo pong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape. Pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika. Gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot na inis ang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag di iyos-iyos ako ang diyan. Kesa na dako ang ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistingan lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makakabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yasu Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Nationwide.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Well, mga maring, balik takaroon diri sa to ang programa. Hinapos nga programa. Alas 11, kore tayo 8 na nga itong oras.
3: Paspas kayong oras maring.
2: Paspas kayong oras, di na ito mamalayan nga kanang ganina. Warang presko pa ta, karoon di na. Warang ganina, warang virgin pa ta, karoon di na di.
3: Like a virgin na lang ta.
2: Like a virgin na lang. But anyway, mga maring, labi akong takaroon mabati diri sa imuhang radyo. Diri sa Radyo X. Kami ang mga ex. Ako ni si ex maring.
3: Okay, ex niya.
2: Pero ayaw ko piyansa kay mga lamion gihapon.
3: Yes, tinood ka na maring.
2: Dahan gihapon ang gusto mo tilaw apan we are hard to get.
3: Yes. And hard to believe.
2: And hard, hard kay naong. Mga katropa, ato ang tambagan kining suwat kaagi ang gipadangat diri mga maring ha kay basin og masuko to ato ang nagpadala sa ang suwat nya dinanon tumo outro padala kay nasuko na di ICA. So mga tia, mga maring ato ang pagtambag karon ato di kanato sa Santon Vitamin C aron nga mas maligon pag maayo ang atong immune system inom ta adlaw-adlaw Santon Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Sa iyo matambag tiya dari atong sugdan sa imo.
3: Ay, para kay Louie.
2: Oh, na aba na showing.
3: Bakit? Hoy, na tanaw na paring.
2: Ay, butang si Kenneth sa tunga. Yan ang showing threesome. Ay, nako. Ay, kaluon.
4: Ayun, ma.
3: Wala na sa mura pa nasipaan sa kabayo, Maring.
2: Marami kaayo, muraga. Mura lang ka ng kuan ba? Mura lang ka ng mga...
3: Why don't you exibo di, Maring, oy?
2: Mura lang kita ang mga kuan, mura binuangan na kita nila. Sige, matambag din mo di, Maring. Umdangon ta ni, oy.
3: Kita kami nagpakawaw rin, pero sila sige pa nga tawa lang.
2: Dapat pakatato ang purok chairman, ani.
3: Ultimo pabotohon, ilang kita kabotohon sa
2: barangay.
3: Sa barangay na itong eleksyon.
2: Saan mo tagi nandito ang elistani? Hindi mo na taga-diri sa mga nagwaya na. Hindi mo na taga-diri. Ay, loko. Sige na.
3: Ano ka nga rin? Dili na maupin akong phone.
2: Maubali ka kayo na sa imo, ha?
3: What my face na, Juan?
2: Mauba?
3: Pag-aaral ako, dili ko siya maupin sa kulaong. Ay, nausap tayo. Ang
2: mula ko, nag-worry ang imong phone. Kaya kinsa ka naman gilak, kawat siguro
3: siya. Kawat ang sumo. Dahil mo, dili naman maupin.
2: Dahil naman, mura mo na yung taga Florida. Taga San Diego, Florida. Ay, nako. Anyway, ato ang taga-apagtagad kining kuwaswat ni Louie.
3: Yes.
2: Although nga, ang dilip mo kayo na idako kayong problema, kay tapulan nun, siguro na si Louie. Kay...
3: Magdawat limpyo lang siya.
2: Gusto siya, bahala na.
3: Bahala naglubihon. Masya kayo na si Queen
2: pero,
3: Daniel.
2: Pero kanang ingana ka nun nga mga hitabo, tiya Daria, no? Kanang daghan yung mga ingana ay...
3: Ali ay.
2: Daghan kayo mga ingana.
3: Sa ato pa na uso, naging siya.
2: Uso, sa una pa man.
3: Ay, sa una pa. Ikaw, Marie, kapila na magkaan
2: ako wala pa, ako ikaw. Wala mong kumarin, kayo ako ikahatag.
3: Pero, sa una, Marie, marumar lang ka. Ay, wala mong kaihatag. Free lang mo, free.
2: Free, oy. Pero sa una, kato, undecided ba ko, misuway ko, Marie, ako, manguan ko ba? Pero, layman sa kaniad to, Marie, kaya tanawon man daan, Marie.
3: Yeah.
2: Oh, di kayo dako imong kargada, dili kayo ko ano, di ka pa.
3: So, alkansi sila.
2: Oh, di ako.
3: Kasi may place yun. Kaya kung abdan man, yung timbangon man.
2: Timbangon?
3: Oo.
2: Pila po'y kagamo imo mari.
3: Pero, pwede gana rin, mari, kagamo lang. Sa ato, pabiti nga maya, ay.
2: Wala nagtimbang sa katong ihid nga atsal.
3: Kailangan
2: na, nagtaklub ba? Manay, usap yung taklub. Taklub tansan. Ayaw nagtaklubi, kaya di magyapo na
3: makitaan sa lamok. Ay, nako, oy da. Amista, Louie. Akong may istorya ni mo ka, Louie, no?
2: Sige daw.
3: Pangita og trabaho.
2: Pangita og trabaho.
3: Pangtrabaho o kung para di ka gusto, magtikangkang, tikungkong. Dahil ang panahon ka nung lisod na kaayo. Di mo imong pambayad sa motor, dito yun nung kamuadool kang kuan. Di, tiyak na awa, nakatila rin nung gagbuna.
2: Ya kay mistiso daw ni si Kuan Marin.
3: Kiyang may nung ka.
2: Sige ni si Miss K, mistiso daw ni Marin.
3: Ay, mistiso. Mistiso ka, pre.
2: Ma. Muna. Kamu ba kanyang mga mistiso, Marin? Pati na ko ang mga kargada na sila, Marin.
3: Ay, yan, mistiso, God.
2: Oh, mistag ko kay kargada na sila.
3: Ano pa na yung ibasahon, Marin? Kinaay nag...
2: Lani Hagit?
3: Kinaay, oo,
2: kinaay. Kinsa, na.
3: Kasi mga Gregory.
2: Siya na po?
3: Siya na, siya.
2: Siya siguro yung kuhan siguro. Ito lala siguro.
3: Siya siguro. Nama siya tambag po.
2: Sige daw, go.
3: Ano siya, ako pa ni mo, Louie. Mantinirin na lang na siguro yun. Kaya ang dugayan na namaanad na ka. Inumin na lang santon by time. Hindi ka rin ni Clitrao.
2: Madugay, kompetensya na mo.
3: O, gani?
2: Doon na sila mga tanda sa kuan.
3: Eh, noon, papramahalin na nga to ang santon vitamin C.
2: Doon sa mga tanda sa kanang kuan, gani sa skidantidos.
3: Ay, doon na yung liya, Mari.
2: Amot, yaman ko sa unang hapit na kuan eh.
3: Baguhay rin ba ito diyan ang ipusil, Mari?
2: Ay, naku, hindi na ako niya, Mari, kaya na rin mamusil niya.
3: Mamusil niya, Mari.
2: Wala na yung matambag niya, kaya na yung manambag niya, kaya yung manambag ba ito yan?
3: Tamang yun, ikaw may matambag sa lahat siya, Abi.
2: Kung namati, if you are listening, Loe, you better stop and help, undangan na ba? Takot mo kay ko nang yana.
3: Ayaw naman.
2: Undangan na imong kaagitirada, Louie, kay mabalik na si imuha. Tanan-tanan nga imuhang gibuhat karon, replika na siya sa imong mamahimong kaugmaon buhon. Kung ang ana imong binuhatan karon, may ang ana napod ka buhon.
3: Yes!
2: Matakdan man ka ana.
3: Mamembro na po siya.
2: Mamembro na po kas gabi. Siguro makabasi, mahimo na po kang kuan. Kanang...
3: mga one of these days, you're Gabi.
2: You are Gabi Tai.
3: Ayaw naman.
2: So, karon pa lang, samtang kuan pa. Pero sa so, ngayon, pangutana, Marina, ito matubag na pwede ba siyang mukiha? Kay, we are not abogate.
3: Yes. Saan na abogate?
2: Abogado ba?
3: I told you abogar, abogar.
2: We are not abogar.
3: But to abogate.
2: Di ka tambag ni mong taro. Pero salamat talamang kaayo, Louie, ha, sa imong pagpadangat sa imong kaagi. Pero muna, ikasulti. Dagay na, we. Nakaki mga discarte.
3: Yes, naghan kaayo.
2: Hindi ka mauban kang Dunix mag-deliver o black rice.
3: Hindi mo ka mag-online ceiling para kay Dunix. Nga mamalig ka na at sakyanan.
2: O dili pa ka mag-kuan ka, mag-uban-uban ka kang kuan, kang paring Ray Maningil. May mga collector ni paring Ray. Paring Ray Pirarin. Ano lang? O di pa ka, mag-imo ka kameraman ni Maring Ray.
3: Hindi pwede kayo.
2: May naman naman tayo yung oras niya. Dari hantol, magpapon kita mag-auban. Ako ni si Maring Inday Erika, dili ko pa dili mister sa pandili makopian sa antong kong kamangunay o silingan.
3: Po niyong iyaan sa kanunay panabang si Tia Daya higugmaalang ko sa mas lami pa sa humba o kinilaw ay ako ni bahala ni Mumutila.
2: Daghang kaing salamat og thank you for watching.

0: Nga dapat bayahan na.
1: Ma, pasag din nalang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
0: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos bagyo, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kung pag inom mo premium D3, lagi na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na.

0: Kita naka-turbo.
1: Good supplement for men. Himo sa maca o black buwaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o gababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, good supplement for men. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, EXA

XFM News Center.

0: mga paunang headlines, katropahatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Senado. Senator Amy Marcos Binaticos naman ang pagkantala ng impeachment transmittal.
1: Senator Amy Marcos nanawagan sa Pangulo na pansamantalang sibakin ang ilang NBI officials.
0: Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado.
1: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posibleng hindi na bumaba sa pwesto dahil sa isinusulong na charter change ayon kay VP Sara Duterte.
0: Department of Energy, mga katropa, inatasan po ang NGCP na resolbahin ang transmission constraints sa Luzon at sa Visayas grid.
1: Balitang regional, 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsams ng Coast Guard.
0: Balita international naman, Hanta virus. Hindi po panibagong COVID-19 pandemic ayon yan sa World Health Organization.
1: Sa balitang showbiz, kasani na Bea Alonso at Vincent Ko, kansilado umano dahil sa prenup agreement.
0: At sa sports, tambalang Alex Ayala at Hailey Baptiste. Laglag na sa doubles ng Italian Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Next FM News. FM News. Nationwide.
0: Pananghalian po ng Webes, katropa, 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
1: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Opera.
1: At ako naman si katropang Melanie Ocar.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafield itong Wednesday, ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 8989 kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa natakdang paglilitis sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, tinawag na Senator Amy Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohan. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague kaugnay ng tensyong nangyari sa Senado. Binitikos ni BP Sara ang ani kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang International Tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nangipag-ugnayan sa kanyang mga kaalyado para magpaabot ng suporta kay De La Rosa.
1: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC Detention Unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang namomonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni BP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni de la Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inaresto po ng otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalampan ng polisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
1: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali. Gate pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad. Ang naganap ngang pamamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinasyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng otoridad at ang ipinatutupad na may pit na protocol sa seguridad.
3: Kasi ang daming tanong, may barilan, maraming CCTV doon. Hindi man lang ba nakita ko sa inyong bumalero? So yung nakita ko yung picture, puro dingding yung tinamaan. So what is there?
0: Mm-hmm.
3: Ang heavily guarded, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Andun yung PNP, andun yung USA, may militar pa, may marine pa. Tapos may nakapasok.
0: Mm-hmm.
3: I don't want to run any malice, but it sounds too good to be true. It sounds too staged.
0: I
3: could even say it's a badly written script.
0: Binigyan din pa ng political analyst ng daming kinakailangang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Tropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Inumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay nakalerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
5: Nakaalerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon online matapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, maigpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbuntyok ng kaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, mariing pinuna naman ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniya isang desperadong hakbang para takasan ang pananagutan sa batas. Aniya handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands na ang isinusulong naman na charter change ay maaaring magindaan daw para manatili sa kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Tropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Biyahin Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad nito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan iniaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagain po ng resolusyon ng mga bayan block sa Kamara para paimbestigahan ang manoy red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni na Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at Act Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na umano'y nag-uugnay sa Makabayan Block at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na nai-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCAC.
1: Samantala, inatas sa Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakakaapekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.

0: para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung Tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
2: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
3: I can only speak sa 10ID area of responsibility, no? Which covers the Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur, and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginatagagrespeto ang sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens.
2: Ayon kay 10th ID spokesperson Major Ruben Gadot, ginagalang ito ang desisyon ng Australia sa paniniwalang bahagi lamang ito sa inisyatiba o kanilang precautionary measure upang matiyak ang kaligtasan ng Australian citizens. Gayunpaman, ipinaliwanag ng 10th ID na generally stable ang security situation ng kanilang AOR at tiniyak ang mga proactive na mga hakbang ng Philippine Army at Pulisya maging ang interagency cooperation upang patuloy na protektahan ang komunidad. Paglilinaw ni Major Gadot na wala pa itong naitatalang insidente ng karasan na pinasimulan ng NPA o presensya ng mga lokal na teroristang grupo at ISIS-inspired terrorist organization. Kaugnay umano ang nasabing travel advisory sa matatandaang nangyari sa nakaraang buwan ng Disyembre taong 2025 ng kumitil ng nasa 15 katao ang nangyaring mass shootout sa Sydney Bondi Beach kung saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North, Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
5: Niratrat ng bala ang bahay ni former Emlang Vice Mayor Joselito Piñol kanina ng alas 5:15 na umaga. Ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pumamarila. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamarila. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
1: Bangkay ng 13 anyos na Taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Orion ng XFM Tugigaraw.
6: Kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunot sa karagatan ng Sitio Carrillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima na si Ramdol Salvador, isang gold medalist sa larangan ng Taekwondo. Ayon kay Jovitar Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre na ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng mga magulang ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuluyang natagpuan ang biktima. Nagpatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM, Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
4: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalaang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayam, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga container sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid, ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang verifikasyon na tumutugma ang mga container sa listahang uno nang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,100 master cases ng umano'y illegal na sigarilyo. Tinataya nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na kargamento. Patuloy pang imbestigasyon o pamatukoy ang mga sa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhol, vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, may git sa 1,500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo City. Nabigyan po ng 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM.

0: bicycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Inalamang bilis ang LPA ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Biran Catanduanes.
1: Patropang body dahil dyan, wala nang direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
0: At tama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur, habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa Naiya at sa Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang alas 6:16 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng Hanta virus sa Tenerife, Spain ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang pangalib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, pagamat seryoso ang Andes strain ay kinasuhi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tiniyaklang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magagalap na transmission sa mga komunidad.
1: Showbiz News. Ihatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Usapan sa social media ang naudlot na kasal ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Bea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
2: Balitang Sports.
0: Segway tayo katropa sa Balitang Sports. Atin po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Filipina tennis star Alex Ayala at American partner si Hailey Baptiste matapos silang patawabihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1 sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni na Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam Double Champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila pa ng pagkatalo sa doubles, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami ay yung mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Sa ngalan ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Broadcasting live from the Palms.

0: Pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pamprogramang The Secret of Health. Programang maghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programang po nito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramili Tuoy, atin pong CEO. At sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, atin pong partner dito sa kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hias, mga kasama ng live muli dito sa atin pong talakayan. At welcome po muli ang mga kababayan natin, mga katropa natin sa inyo pong mga inquiries, mga katanungan nyo about your health. Makitext lang yan sa atin pong numero, atin pong tax line 0969 609 6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan niyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makakunalin siya din dito sa atin pong programa. At huwag kalimutan ha, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, ha, pumunta sa ating pong mga wellness clinic, ay narito ang ating pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagong City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Phone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO.

0: Alex, ito po ay sobrang malalas. Pero nung binupa ko ng Santong God at Santong Baserver Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon. Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santong Plus Gold at Santong Baserver Capsule ng Prada po ng ES12 Incorporated.
1: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Santong Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santong Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santong Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
4: Health info po muna tayo mga katrawa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santone Plus Herbal Soap at Clear Skin Glutacogic Soap with VCO. Itong mga herbal soap natin ito, nakakatulong ng malaki sa pag-iingat at pagpapanatili ng healthy ng atin pong skin. Tayo na ngayong panahon po ng tag-init at ramdam na ramdam na natin at talagang patindi ng patindi ang init. Pati yung singaw, ayan. Eh talaga naman, ano? Maalinsangan palagi, ayan. Ingatan po natin ang atin pong mga balat, ang atin pong skin. Yan po ay pinakamalaking protection ng atin pong pangangatawan. Ano? Eh, part yan ng ano natin eh, immune system natin, ano? Yung pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan na humahadlang sa mga pathogens na makapasok kaagad-agad sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga po na mapangalagaan natin ang atin pong skin area, ha? Gamit kayo ng atin pong Santone Plus Herbal Soap. Ang ating Santone Plus Herbal Soap, meron po yan siya mga herb extract na nakakatulong para isaayos yung moisture ng atin pong skin area. At the same time, mga katropa, ay isaayos din ano, yung immune functions or immune response dyan sa atin pong mga balat. Para if ever meron mga nakakapunta dyan ng mga bacteria, mga fungi, you know, na madalas nagudulot ng mga skin problems, eh maalis ka agad yan sila, mga kaibigan. Yung ano naman natin, yung Clear Skin Glutacogic Soap natin, meron yun siyang VCO na nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong mga balat, mga kaibigan. Ha? O maya, ating ipapaliwanag, paano nga ba ang VCO nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong skin area? Ha? Eh, pag-usapan muna natin, itong mga napapanahon ng mga karamdaman, itong mga skin problems na nagisilabasan sa panahon po ng tag-init. Ayan. O marami na naman na nakakaranas ng samot-saring mga skin diseases na associated sa hot weather. Ha? Okay, number one na dyan, yung mga heat rash kung tawagin. Ano? Yung mga rashes, especially sa mga anak po ninyo, ha? Bantay-bantayan nyo, yung skin rash, lalo sa mga singit-singit na area. Ha? Kapag medyo malusog-lusog yung anak nyo, pansinin nyo lagi yung liig. Ayan. Madalas po kasi nandyan tumatago yung mga skin rash na yan. Ha? O yung tinatawag nila ng mga heat rash. Ganun na rin sa mga kilikili. Ayan, sa singit. Ayan. Ayan, nandiyan madalas yung mga skin rash po na iyan, ha? O yung mga infant as well as yung mga children, pansinin nyo palagi yung mga areas na yan na kung saan ay maaaring tubuan ng mga rashes, mga kaibigan. No? Ang tinatawag din nila prickly heat or miliaria. Ayan. Ito pong mga ano to, ito mga heat rash na ito, mga makikita mo yan siya, visible naman yung mga small red bumps na yan, ha? Na makapansin nyo all over the body or especially doon sa mga laging mainit na area ng katawan. Yun, no? So, mapapansin nyo yan sila doon. At yan ay may kasamang pangangati, stinging sensation.

alam, ano? Yung kadalasan talaga yan, leeg, yan sa chest area, sa likod, underarms, sa mga singit-singit, ano? Para maiwasan yan, mas maganda na huwag niyo munang basta-basta lang pinapalabas yung inyong mga anak, especially sa mga oras na kung saan ay matindi na yung init, mga kaibigan. Kasi mga bata, dahil na i-enjoy sa paglalaro, hindi na yan.

reklamo dahil nga doon sa mga rashes po na iyon, ano? So, mas maganda daw yung mga suot, kasuotan ng mga tao ngayon, lalo na mainit, ano? Yung loose na cotton clothing, ano? Huwag silang pagdamitin ng mga kakapal, tapos yung mga fitted na mga suotin, ano? Mas maganda yung mga loose lang na, ano, para air-cooled, kung tawagin, ano? Tsaka hindi, ano, direct sa skin yung kanila pong mga ano, or kumbaga hindi nakakompress na gusto yung skin nila dahil doon sa mga masiskip na mga suotin po na yun, kasuotan po na yun, ha? And then, mas maganda yan, meron silang mga may mga pampunas ng pawis para hindi laging napapawisan po yun, ano? Kasi yung pawis minsan po nagiging tirahan ng mga bakterya yan, ano? So yun po ang problema doon, mga kaibigan, ha? And then ipa-shower yung ating po mga anak, mga kaibigan, ha? Para mag-cool down yung kanila pong pangangatawan, ha? Sunburn din, madalas yan ngayon dahil na kung exposed kayo sa direct sunlight, nako. Madalas-dalas ang sunburn, ano? Kaya nga mas maganda yung kahit ako minsan, kahit na hindi talaga nabibilad sa araw, lagay pa rin sunblock, ano? O lagay kayo ng mga sunscreen, mga katropa, ano? Para kahit papaano, kasi yung singaw napakatindi talaga, ano? Na kailangan. Kaya meron din tayong prevention po doon, ano? Lalo na pagka tayo ay mabibilad, ha? Sa sikat ng araw ay kinakailangan meron talaga tayong mga protection. Kasi pagka hindi, no? Yung maraming daw man yung pamumula, panakit, pagbabalat-balat ng mga skin po niyo. Minsan yung iba, nagkakaroon ng mga blisters o yung mga severe cases ng sunburn, ako. Parang na literal na napaso talaga, ano? O dahil po doon sa sobrang tindi ng init po na yun, ha? So, mas maganda yan. Meron kayo mga, ano, mga pang protection sa init. Lalo-lalo na kung ang work nyo, talagang nandun kayo sa initan, ano? So, protection sa ulo, mahahabang mga damit na hindi fitted, ha? Yung mas maganda, yung medyo loose. Ayan.

At alam nyo ba, ha? Itong mga fungal infections, ay mas dumadami po ito sila during hot season, ha? Dahil yung sweaty and humid environment, naku, yan yung gustong-gustong pamugaran ng mga fungi, ha? O, kadalasan yan, yung mga athlete's foot, ringworm, jack itch, yun na yan, ano? Yung mga fungal infections, yan sila ay madalas, ano? Nalasa pagka, o, laging yung area na kung saan na pawis-pawis, ano? At kulob. O, dyan sila mabilis makapag-

8 sa screen mo, mga circled rashes, ano? Tapos na medyo na nagtutuklapan. Ayun sila, mga fungal infections po yan, ha? Yung Santom Plus Herbal Soap natin, maganda po yan dyan para sa mga fungal infections po na yan. Dahil meron siyang medicinal properties, ano? Na kumokontrol doon sa pagdami ng mga fungi po na iyon, ha? At yung pagkalat po nila, ha? Acne breakouts, nako, ito. O sa mga mahilig mag-skincare, kaso, nako, laging tinutubuan pa rin ng mga pimples and acne. Ang acne kasi mas malaki yan, ano? At yung iba nga, parang pigsaan na kalaki yung mga acne nila, ano? Mas, alam nyo ba na ang hot weather ay nag-i-increase ng oil and sweat production sa ating pong skin area. Bakit mas marami nakaka-acne? O dahil yung mga oil na yun na nare-retain sa ating pong skin area, and then yung pawis, tapos natatrap yun dun sa ating pong mga

dyan sa mga pores ng ating pong skins, ha? Diyan na yung mga pimples, blackheads, whiteheads na yan. At dumadami pa sila na dumadami. Kaya nga, maganda, lalo na kung exposed kayo, ano, sa mga alikabok, mga air pollution, huwag na wag talaga makakalimot. Maghilamos, ano, mag half bath, ayan. Especially warm, ano, yung ating pong, i-wash, ano, para matanggal, ma-wash out yung mga, ano na yun, mga dumi na nandyan sa ating pong pores, mga kaibigan. At huwag kalimutan, lagay kayo lagi agad ng Santone Plus Herbal Oil po natin, ano. At gamit kayo ng ating, ano, Santone Plus Herbal Soap. Lalo sa mga kababayan natin na madalas ang pagtubo ng pimples and acne sa kanila pong pangangatawan at maging sa kanilang face area. Gamit kayo ng Santone Plus Herbal Soap. And then yung Santone Plus Herbal Oil, wag lang sa mukha kasi medyo baka ma-irritate yung skin area nyo, lalo na kung medyo manipis na, ano, yung balat sa mukha. Sa katawan, pwede po yan yung Santone Plus Herbal Oil po natin, ha? And then, allergies, ha? Parami ng parami ang mga kababayan na nakakaranas sa mga skin allergies pagka mainit ang panahon, ano? So, para mabawas-bawasan din yan, ganun din ang kinakailangan gawin, ha? Yung, alam niyo ba na, itong hydration ay nakakatulong para po mabawasan yung allergy na nararanasan po natin, mga kaibigan, ano? Kasi yung water, of course, ang tubig, yun yung tumutulong sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan natin, hindi lang sa ating balat. Napaparatili yung moisture niya doon, especially sa skin natin. So, dapat maging, maintain yung moisture ng atin pong skin para maiwasan yung dryness, ano, yung flakings ng atin pong skin na pag ganun ang condition kasi ng skin natin, mas ano siya, nag-a-attract siya ng mga infections sa pamamagitan ng mga bacteria and mga fungi. Pag ganun ang condition ng ating pong skin, ano? So, keep hydrated. Kinakailangan nyo yan, yung water, enough water para sa moisture ng ating pong skin. And of course, pag nagpapawis tayo, kinakailangan din talaga natin ng water, mga kaibigan, ano? At yun, para mabawas-bawasan ang mga allergies, skin allergies, keep hydrated. Kasi alam nyo ba na ang immune system natin, nagdedepende rin yan siya sa water capacity ng ating pong pangangatawan, ano? O yung level ng tubig sa katawan natin. Mas nakakapagtrabaho na maayos yung ating pong immune system with enough supply of water or enough level of water sa ating pong pangangatawan, ha? No, kaya wag na wag po kayo makakalimot uminom ng tubig, magdala lagi ng mga tumbler and mga bottled water, no, para lagi kayo nakakainom ng tubig, mga kaibigan, ha? Ayan, sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas, gusto po ninyo, ano, na mapatibay, ayan, ang inyo pong skin area, pinamagitan natin kanina, ano ba ang naiutulong ng VCO sa pag-iingat at pangangalaga ng ating pong skin? Well, ang VCO, for many years, ano, sa matagal na panahon, ginagamit ito ng ating pong mga lolo at lolo, mga ninuno po natin, ano, ginagamit na nila itong VCO, or coconut oil kung tawagin, no? Itong VCO ay napakaganda dahil isa sa mga content or half of the content ng VCO ay lauric acid, mga kaibigan, no? Ang lauric acid po, pagpasok sa ating pangangatawan, kinoconvert yan into monolaurin. Ang monolaurin is isang component na nakakatulong para palakasin ang ating pong immune system at tumutulong yan mismo, ano, para supuin yung mga bacteria, viruses at iba't iba pa ng mga pathogen sa ating pong pangangatawan. Sa skin naman natin, ang ginagawa naman ng lauric acid, binibigyan niya ng protection. O kumbaga, parang binibigyan niya ng shield yung ating pong skin area, mga kaibigan, ano? Binibigyan niya ng ano eh, parang protection layer yung ating pong skin para hindi basta-basta maapektuhan ng mga mikrobyo na pwede pong magdulot ng infections sa ating pong balat or maka-irritate sa ating pong balat, mga kaibigan. Ayun ba na ang VCO din, ano?
ay tumutulong sa atin pong balat na mas makarecover na mabilis after sun exposure, ano? Lalo yung mga nakakapagpainit, ano? So, pwede kayong gumamit ng VCO, mga kaibigan, ano? O bago kayo magbilad sa araw o pagkatapos na mainitan kayo, pwede kayong mag-apply ng VCO, ano? Meron mga maraming mga product ngayon. Maraming mga panglagay sa ano sa balat na merong ingredients na VCO. At kung mapansin nyo, halos karamihan ng mga cosmetics na para sa skin area, eh meron silang tagline na VCO, ano? Kasi ganun na lang kaganda at malaking benepisyo, ano, ng VCO sa atin pong skin area.

area. Alam niyo ba ang VCO din, it reduce water loss from the skin. Tinutulungan niya na hindi basta-basta ma-deplete yung water dun sa atin pong balat, mga kaibigan. No? Nagbibigyan siya ng light protective layer sa atin pong skin area na tumutulong para maparatili yung moisture. Ano? Kumbaga malock in yung moisture dun sa atin pong balat. At ginagawa po niyang softer and smoother ang atin pong skin area, mga kaibigan. No? So, ganun. Kaganda ang VCO sa atin pong skin. Ano? At napakarami pang iba. Ano? Kaya nga, ang napakaswerte tayo. Dahil ito, isa tayo sa mga tropical countries na kung saan very common ang VCO dito po sa atin, mga kaibigan. Ano? We can apply it topically. We can take it internally because internally

natin dyan na meron pong mga skin rashes. Apply kayo ng VCO sa inyo pong skin, ano? Pwede kayong gumamit ng ating pong clear skin. Pwede rin kayong gumamit ng ating premium D3. Kasi meron talaga yan siyang potent extract mismo ng VCO, ano? In soft gel form yun, pero pwede nyo yun siyang butasin. At pwede nyo i-apply directly sa inyo pong skin area, mga kaibigan. Ang gandahan nun, hindi lang yun siya

yung VCO, pagka iniintake natin yun siya, no? O iniinom natin internally, yun naman ay gumagawa sa loob ng pangangatawan po natin sa pagpapatibay ng atin pong mga kaugatan o yung mga blood vessels po natin. At the same time, inaayos niya yung kondisyon ng atin pong bloodstream, ano? Para maging mas maganda yung daloy ng dugo po natin. Dahil the more na maganda ang blood circulation sa pangangatawan natin, nagiging maayos yung bawat sistema na

katawan, ano? Kung maayos or normal yung blood flow sa katawan mo, di ba? During time na ikaw ay nagiinit, ano? O umiinit yung katawan mo, lumalakas yung blood circulation sa inyong pangatawan, yung body, ano natin, thermostat kung tawagin, ay na-activate po siya, ano? At yun nga, it drives our sweating process, ano? Na mag-create ng sweats para ma-cool down yung atin pong pangatawan. At ang blood circulation, malaki ang kanyang tungkulin para dun sa atin pong pagpapawis, mga kaibigan. No? Imagine, init na init yung katawan mo, tapos ang bagal ng circulation ng inyo pong dugo, mga kaibigan. Alam niyo nangyari? Hindi kayo basta pinapawisan. Kaya meron mga tao na hindi pawisin. Meron din tao na sobra-sobra yung pawisin nila, hindi naman nakokontrol yung pores, ano? Yung sweat glands sa kanila pong mga skin area, ano? So problema din naman yon. Problema din pagka hindi ka napapawisan o hindi maganda yung paraan ng pagpapawis ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya nga nagdedepende yan sa maayos na blood circulation ng katawan po ninyo, ano? So sa mga kababayan natin dyan, ha, make sure na yung blood flow natin ay maayos, ano? At para maging maayos yun, kinakailangan mapangalagaan natin yung daluyan na ito, yung tubo na dinadaluyan ng mga dugo po na yun, which is yung atin po mga arteries at the same time yung atin po mga veins, mga kaibigan. At yung mga pinong, ano,

oras sa inyo ang Santone Plus. Dili ka survive og way kape sa matag adlaw kay magpangita lagi ta og ginatawag na to ang coffee is life. Like, well, the only thing that I could recommend. Produkto sa Yes Wealth ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder og mangustine na inaing epekto nga masusa tong lawas. Munang make sure to choose the right partner on your daily coffee time, mga katropa. Etong produkto ang may sumutika nationwide sa ato ang physical store na tadi sa ubos sa stasyon sa may Z Plaza building. Tanan na itong mga produkto na adiri katropa. Labi na ito ang Santone Plus Coffee Mix. Diya si Mamuela, tumabi-abihon ng mga staff din ha. Santone Plus Coffee Mix available po online. Online sa Shopee, Lazada o TikTok sa Shopee. Aduna tayo account din ha nga Yes to Health 2011. Ina-upload tayo account din ha sa TikTok nga Yes to Health Cebu.ph. Aron door to door ang inyong mga produkto katropa. Huwag na mo kinala mo lagi o pa no? Pili na yun nga maka-order mo ani nga to ang mga atong mga account sa atong online platform. Santone Plus Coffee Mix. Morning, ingon nga pinaka nanambal pa.

0: Gas Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
1: Iriklo rin niya. Pag 2 months na ko nang tumaraneng Samton Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga ibate. Pag tumagit mo Samton Plus Gold, akong mama gito.

0: mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto, pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pandepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
1: XFM.
3: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:34 in the afternoon. Mga katropang oras, satud sa inyo ng Santon plus coffee mix. Kapi nga makapanindot sa inyong panin. Tungod kay adunay binipisyo nga makuha ni katropa. Tungod kay adunay mangustin, soya powder o malunggay. Di palandaan, malunggay palandaan. Ginatawag na to siyang queen of all vegetables. Tungod sa klase-klaseng epekto nga mahatag ni katropa. Labi na ang malunggay katropa ha. Adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Muna kung mamili mong partner sa inyong matag-adlaw, pilian na ang Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Mga katropa, magsugod na ang X-rated live drama. Lingkuri na o pakusgi inyong mga radyo ha. O taugan na inyong mga silingan. Kaya pasigyag maulahin na sad mo. Again, magsugod na ang X-rated drama.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

Dear DGRC. Wala na, di na lang may intro kay na paong wala na unang mic. Dear DGRC. May hapon din mo din ha. Labi na si mga suking tipa minawan sa programang X-Rated. Kay ba akong naghanag atang karon kay tibuok Visayas Mindanao ang nagpaminaw nimo. Palihog tagu ako lang ko sa pangalan nga Danny. 24 anyos ulitaw. Kining ako sugilanon nga ipaambit na ako dinhi sa inyong programa. Mahitungod kini sa akong gibati karon. Gusto man ako isay-isay pinaagi sa pag-suwat. Pero mas maayo man siguro nga hataga ninyo og kinabuhi kining akong sugilanon. O gani ah, maokini ang nahitabo.

0: kilala ko ni mo.
1: Oh, gusto mo na ba eh?
0: Sabihin mo, iturahan ka. Pero, nagawa pa man kang uyab.
1: Sayop ka. Doon ako'y uyab sa una. Pero karon, wa pa. Uman ko binuangin ni Erika. Kalabihan na kong pataya sa una.
0: Mauba?
1: Oo! Oh. Mauba! Og, wa pa maabot ba eh? Ang hustog babae nga, igugmaon ko pagbalik ba eh? Pag kumakita, magay na ko siya.

0: Kag mo ni Belba, unya, nanguyap sa ganako.
1: Wa naman ko'y gugma niya.
0: Patuwa na imong mama.
1: Tinuod lagi. Gusto man ka. Gusto man. Yeah. Gusto ka nga akong buwagan si Belba? Wala man ni klaro. Gusto man. Eh na ko, kay buwagan ako siya. Huwag ako ng buhaton. Ano magkamatuod lang nga, gimahal ko ikaw.

0: nila may katong relasyon. Maong ato na lang ding tapuson, Milba.
1: Huh?

0: ani. Abi kay wa man ka makakuha sa imong gusto nako. Imo na kong gingunaan ni ha.
1: Ah, basta. Mao na to akong desisyon.

0: ambot sa nganong atong tungura DJ. Ngangurso magid ko nga makibuwag og babay. Nakahibaw kong gisakitan og maayo si Melba sa akong gibuhat. Og butang kini nga wala gyud ikalipay sa akong ginikanan. Ugunya, mao kini ang nahitabo.
1: Unsa gud taon ka, Dani? Ikaw ang may buwag o babae kay Dona kailain?
2: Ma?
1: Anak, ayuan na, uy. Di mo na maayo.
2: Wala mas ay klaro ang among relasyon, ma, ni Melba. Mao nga ako na lang gitapos.
3: Ayaw, anak, uy. Di ko na maayong ibong gibuhat.

0: ko niya.
1: Nagilak na nagsulti na ko. May sakitan daw sa gmayo, tumasin mong gihimo niya. Naloko yung manong ko niya, bay. Konsensya man ko. Ako biya nagsulti ni mo sa una nga kung love ni mo siya, imo siya ang kunon.

dah ni.

nu, mă, limba!

0: ano man eh. Kung saan may mag-aayon ako, ma?
1: Anak!
0: Labing sakit, ma. Pinibihaan ko sa babae ka ako, di ba? Mauwaw na siya na ako. Ibiyaan ako ni Lynn. Sakit kayo, ma.
1: Anak, huwag yun siya magmahali mo, anak.
0: Mama.
2: Oh, nagmahal ba siya ni mo? Di ka niya biyaan.

Human na itong itabuha ni GRC. Makita gyud ang paghugno sa akong lawas. Ilabihan ang akong gaguol ani hitabuha tungod kay nakaapekto ni sa ako ang matag-adlaw.

0: aba ba gito in tawon dani? Anong masasabi niyo? Gigabaan o gidautan asa man dinhi? May nga mangko ka gigabaan. Dili sa tinuyuan nga ni abot, nagabaan jud ka, nakarma jud ka. Pero kung gidautan po galahi po na kay tinuyuan man na, may baos man yun, anak man. So, gahapon, nahimot ang kuan. Take advice sa gugma karong doktor ta today. Doktor ta nat nay nawta na ngano daw nag inani nag anti nag nag adjust adjust daw ko actually ako matamgud silaw ka Aisha. Tungod kay lack of sleep kaayo ko. Padung nagro ko madato kay busy na man kaiko edi man ko katulog. Ano ko mga igong tulog mo nang sulaw kay ako mga mata. Ya di pa mulalim lalim ni kita tulog ka computer na sa tubangan. Na nga daot na tumataan. Mag-Vision X, nagyug ko. Eh, murag dili naman. Nagsalibong ko ako ng Vision X sa mga niagi kay. Ito pa mga kumbata pa ko ba? Parang nga murag kinahanglan na ganyan ako Vision X. Putang pag-in akong naong sa screen. Eh. Kasi mo rin na-desolute kas room ba? Mura na kikong mangkuan ani. Mura na gani ko direk ko ano. Ay, nako. Anyway, no, masing makalimot mo ba? Open na itong linya. Andama na yung mga kusog manambag diha niya. Otro pong tambaganan. As in, ay. Ay, nang... Pwede ba ko mabuta? Uy, baba, ha? Nga baba ninyo, murag na nga pasmusad. Hinay-inay lang sa kunin nyo. Ay, ipukun nyo yung nanaa. Open na itong linya, 0995-994-6868, mga katropa. Ayan, balik ko na ako, ha? 0995-994-6868. Hello? Hello?
1: Yes, hello.
0: Hindi na ko mangutan na.
1: Mm,
0: correct. Kano? Huwag na akong ganahanin mo, kaya natuod yung kang guwapa ko. May buntag ng may ngunto sa imo ha, Miss M, all the way from Dalaget. Kumusta naman Dalaget? Init ka ayo. Mm-mm. Okay ra ka?
1: Okay ra ko. Marang masakitan gamay.
0: Sakit. Adlo-adlo ka na naman masakitan. Uy, basig. Nasakitan baka nga na-stalk na mo si Doc JJ nga. Ado na na siya. Ayun ako sinood. Katong na una, pagtanaw ni mo sa ako, ti Doc JJ, unsa may gibati ni mo nga, minyo day siya.
1: Wala na.
0: Ansa?
1: Wala na.
0: Kabaw ba ka nga, maikin ni siya mo wiki-wiki. Kabaw ni siya mo kuan mo dao ka ng
1: kuan. Yes, guapa kay yan kabayo ay.
0: Kiri ako ang kuan eh. Kiri ako ang kumari nga taga Dalaget eh. Kung saan di ka karoon ay nakapanigod to na ka di ha?
1: Uma na oy. Hapit na ako mag-snacks gani.
0: Uy, may pa ka. Ako ka nagdali-dali. Di kong tulon sa kong panigod to. Kanalit. Di kong panigod to sa kabisi. So busog pa ko ron.
1: Ano ka man sa ilas 12 ang gabi eh. Pwede man ka mag-panigod to. Ako sa man ay.
0: Bright kay ka. Ka-bright yun, di mo na. Pero kung sa may matambag, kung sa may matambag ni mo sa ato ang letter sender, gigabaan o gidautan? Nasa duha.
1: Ako ang pagbubnaw sa mga ito-to-o, ha? Pero experience na sa among pamilya, ako si father, ba, sa mananambal na binisaya, ang gidoon. Ika-23, doktor, kay ka na, maulag ina. Mahadlok na makaresto siguro o mahadlok sa doktor kaya di ang kawad o ang maglagay kaya gagnay pa ang akong mga mangot

0: mo kung diretso na nag-doktor saman?
1: Mas mayo pa, diretso na nag-doktor. Pakita na may doktor sa gobyerno. Okay, bayan.
0: O ganong wala abot nyo gidiretso sa doktor?

0: nimo mo to yung mga hinungdan nga kung mas kung nakuan pa lang nasayo pa lang
1: nimo doon kini nga nani papasikat ka og doktor kung mutuon ka og aba mas may ka mutuon ka mga ganun mga healing bitaw sa simbahan mas mutuon pa ko ana kaya sabihin ka nga papatambal ka og mga binisaya kaya wala iing nagdalas kong kinaboy ang ginong oras.
0: Correct.
1: Ayaw mo ako ko ng mga kapatiya.
0: Pero kung kunsa may galing,
1: maro ka, pay-over ka sa simbahan. Naidagal yung mga pandiya, mga pari na muhiri. Yan, ikumpisa lang yung mga saladin. Ikanseling ka nila. Una ka nila ihili. Kaya lang, hindi nila makatagaba.
0: So, mas maayo nga magpa-check up siya. Dili niya ibutang nga na gidautan siya, ana.
1: Ayaw, Jud.
0: Kaya basig nagi siya sakit, no?
1: Sakit na. Kailan
0: takan-takan si Kukina. Sige. Grabe, how na ni Doc? Ano yung Doc Miss M? Okay, si Doc Miss M. Maginong ganahan niya. Doc Miss M! All the way from Dalagit. Dagang salamat kay Doc Miss M, ha? Nakay pa shout out, Doc?
1: Ay, pas na lang mo eh, kay.
0: Oh, man.
1: Ma-emotional eh. At kung ano ba?
0: Kabalo ko nga, no? Kabalo ko nga, no?
1: Eh, yun siya, dili siya kakontak na ako. Tulubod ka number na ako, ang nakakiya niya.
0: Dili daw ka mo tubag.
1: Dili ko siya na ako.
0: Anong di mapod ni mo to?
1: Ay, hindi ka naman siya nanawag niya. Yan naman, hindi onirian number. Sige na lang, okay ra?
0: Di man daw ka makontak. Di ko daw ka mo tubag.
1: Nakasulat siya ang tawag eh. Pagka man niya tawag. Nag-miss ko siya. Tulubod ka number akong giyatag niya. Ako.
0: Kung anong di ba sa kapiin
1: kayo, sa kapiin.
0: Ayaw! Anong di sa kamutubag, Miles?
1: Di usay man, mag-isay lang pa na ko ang telepon. Yung bar, mabutan na siya sa drawer.
0: Na mo, onaro. Nga naman pong ibutan yung drawer, usaon yung paglabidabing sa ani.
1: Ayaw! Nasa si Joy, yung gabi, ako ang ibutan pa ko ang tilit.
0: Na mo,
1: onaro. Pag-isay ko sa
0: telepon. Abini mo, Miss M, no? Di nagkumabaso si katropang Ibnil. Eh sige man daw siya.
1: Sige na lang, okay na.
0: Ayaw! Unsa man yun? Kasi magiging gusto ni mo, si Ibnil o si Doc JJ?
1: Ayaw! Kasapan ka, ti ano?
0: Kaila, nag-stalk kita siya ni mo, Doc JJ, kaya kaila siya yung nasa. Salamat ka, ayo, Mads. Thank you, ka, ayo. Mads, Miss M, katropa mo.
1: Anxiety!
0: Anxiety! Lami kay Mudag ago akong kumari. Kapagahi, gid ni ba? Anyway, open, balikon ako. Panawag lang mo, kaya andam na kumutubag din eh. Kabisag naka-antipara ko, makadungog pa man ko. Butoy. Mga katropa, alas 2:15 na sa kahaponon. Ako sige siguro taga-agpanaw niya ito. Pipila ka mga pahinumdum din hino niya. Mabalik na taon niya taon-taon mga katropa. Andama inyong mga tambag din ha. E mudawat gihapon ko sa inyong mga tubag. Sa karon ako sa niwasahon yung mga comment section din sa tuang link at tuang Facebook Live. Bago tamubiya, no? Hi DJ Reyna! Gwapaha, jud nimo, oy, ibigin man kita pero malabo yun mangyari. Kasi po, nasa taas ka, ako naman po ang nasa baba lang. Si Doming po, ni sa kadap agan di miyaw buhol. Uy. Wala de ka Doming eh, kaya naman ni chat na ko Doming, ana siya, andam daw siya magpaubos. Basta ako lang daw ang magpababaw. Lagi ka Doming, hina ka diri. Uy, Visayas Mindanao, daghang salamat sa pag-tune. Daghang salamat ha, pasalamat ko daan. Dili ang tadiri sa Visayas Madunggan, apa na, nintupod sa Davao, Tagum, Jensen, Bukidnon. Zamboanga, Cotabato. Station ito sa XFM diya sa nakalang-laing dapit. So, Jepoy Balasabas, namino karon diya sa may SMC Motor. Fokus ganyan yung mga radyo ha, kaya mag-chika-chika pa ta. Dan share, hi katropang DJ Chinita. Na nice ka imong outfit nga green sando. Please ko pa shout out diri sa kaluwaan na pinadila DJ Reyna. Kusog ka imo diri. Walang kompetensya akong radio DJ. Dili mabalhin og laing istasyon. Tungod kay solo ra ang cha. Wala di kompetensya ka. Di man di mabalhin. Sige na mabalhin. Kaya di man na mabalhin sa laing istasyon. Kaya isa naman na 88.3 region. Shoutout to kay Justin Loy. Silingan ning Justin Loy yung ko diri pilara katikang. Pamaraygan ko to siyag Santon Coffee. Para katilaw sad ko kay wapa dyo ko katilaw bisag kausa sa Santon Coffee. Gikan kay Ray. Hello Ray. GR Automi. Good evening DJ Reyna. Gwapa ka yung mam Reyna og Chinita Pagyud. Anang Rodrigo Antepuesto. Jonaline Imia. Hello po sa inyo ha. May pagpaminaw diya mga mads. Daghang salamat. Kinsa may naadari bililiyo na to di ba bililiyo na? Tanaw na to be. Ana sinatnat arong DJ Chinita Fortuner na lang kulang nimo. Anong Fortuner man? Ang sanay problema. Gunahan man ko uga ng Jimny. Masarat DJ Joseph og Jason og Arvin nga nagplaster diri sa may nagplaster diri sa may upon lapo-lapo. Kasakit ba sa imong drama DJ? Ana si Elmer. Karma ra na si Boy DJ RC. Katarong sabay nga nung yung gangita siya nga laing lami padauton no padautan noon da uroy. Pangayog pa sa'yo ni Melba Dani. Muragi pa barang dyan kaniya. Muragi pa barang dyan kaniya. Grabe kung kamandag si Lynn. Ay na, gabi daw pamandag si Lynn. Kay na, basta ba ni? Kay makaupaw man. Bitaw, uy. Na, ipa. So, mas maayo nga magpatambal na lang siya. Nagani ko'y kailag, ibarang pod, nalibang og kampana, naguna. Sorry. Nikto. Nada siya kaila, si Milbert, gipadautan. Gipadautan po daw. Nalibang og kampana, naguna rong PC.

na sorry sa imong igala. Bye pa lang ga, I go for our group chat in high school batch 1970. Grabe na ning kuha naman ning group chat nila no. Nag-exist pa ang group chat ni Mami Lorna nang nagikan sa 1970. Southwestern University. Because one of our batchmate passed away. Okay, condolence. Basta na'y cancer, manlarot ko no ang buhok. Prayer is the best medicine. A shoutout from Gihulgan City kay Himorsada Joey, DJ Valds, watching from Liluan. Unsaon lagi na ko pag nego nimo for product endorsement ba? Seryoso ba ya ko? Sir Nine, kuan, di mo message ka sa ako ang Facebook, sir. Hindi naman nung kasaku ang kuano. Sa manggig kagiwada. At sa tagag oras sa panahon ito, pipila ka mga pahinundo mga katropa mo. Balik na taon-taon sa programang X-Rated. XFM. XFM. Sandown Plus, go

0: Tony, sulay kong tumar sa Santa Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santa Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santa Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santa Plus Gold ug Santa Vitamin C. Santa Plus

Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton

0: mapalit sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako'y isa pa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag-expert energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili yun makahatag o enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
2: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:24 in the afternoon sa programang X-rated mga katropang oras sa atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health naguna diha nga tol Santhone Vitamin C the Alkaline Vitamin C mga katropa ayo kalimot papaligod sa inyo ang immune system labi na karong panahon ng nagkahan kayong sakit nga nas palibot well the main thing o ganon dapat paligunan pa atong panglawas tungod kay lagi kung kita dili himsog og immune system dili kita ubhon sipon ug mo na hinungdan nga magluya ganita, ganoon natin mababati nga pag-init sa lawas, infection ka na mga katropa. Wanna make sure to choose the right partner on your daily routine. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa.

0: Katsunita, uy. Anak si Yaman lamang. Ano na tayo color din sa pikazli niya katropang Doc JJ? Buhi pa siya? Ayan, buhay pa. Hello, may nahapon. Kumusta ka man, boy?
1: Taga-Kapalong.
0: Uy, taga-Kapalong. Hello po. Naminyo, rin ba kong taga-Mako sa una?
1: Balik-balik ko dyan na ako, kaya mo ka move on.
0: Sakit pa mo.
1: Move on ng taon. Wala, ibig sabihin pa na akong gubat ng Malacanang.
0: Ay, tama niya. Sorry na, sige, mabuhay. Mama din, napinusilay naman ng salita. No? Lagi?
1: Sige. So, di tayo pala para ni Mo DJ. So,
0: cancel. Cancel na lang sa nako. Di na, cancel. Alright. Ay, salamat sa pagpahinom dun sa ako. Sige, pangalan ni Arnel Alvin.
1: Arnel,
0: no. Ah, diba? Hapit ako, baka ilan yung tanay. Oh, hello sa imo nga Alvin. Arnel. Ito, Arnel, oy. Oh, nakadungog, magiging sa ato. Paminaw ni mo, gaba o gipadautan?
1: Para sa kwadid, eh, daghan ba yung adres si mong danaw ng gipadautan, no? Nang nanak pala, binagabing mo ang gabigil sa ato. Lugan sa ino. Pero, para na ko, ipatiksan yung Dr. Lidi kay malarot, ano yung buhok, masig cancer na ba?
0: Kaya kinsa, cancer? Ah, cancer. Oo, tama to.
1: Bitaw pod.
0: Oo.
1: Ipatiksan niya, doktor.
0: Eh,
1: binuang ba yung sabay sa isa ko ba? Masin pong di, kung ang gabla, padautan ko.
0: Maosin?
1: Ano, binuang makabay?
0: Unsa may buhaton, magpatambal na lang siya o pa-check up siya o okay, ana man siya diri o mangayo pa daw siya pasaylo kay Melba kay mahugma niya gipasagin lang si Melba.
1: Oh, bitaw basigi kuan siya ba mahayo pasaylo kay basigi kuan basigi tutuan siya diri
0: itutuan or gay ka na. Oh, sa mga kalahi man, kanang gipik-pik. Sa mga kay pik-pik man.
1: Oo, nato na dito.
0: Kay kanang imulang dapik-tapikon lang. Muna magbo, muna mamista.
1: Ipaagira sa pagkaon.
0: Oo, dito pa ko sa mako sa una, kay ang magdada sila o kanang nangka sa ilang bulsa. Isa man.
1: Durian.
0: Agoy. Isa man ang durian.
1: Wala
0: ba ko'y tarong giingon din sa radyo? Sulti lang to niyo, Arnel. Pailis na, nabak mo din niyo? Sulti lang mo, hanga.
1: Wala, ni pinakagwapa.

0: Nah,
1: tak tahu.
0: Ayo
1: untuk gaya.
2: Ayo doktor BK. Hindi ko tanggod ng itati sa doktor ba kayo. Nga mga ito dito tayo lahat ay napasakit na rin.
1: And then? So,
2: mura pa din eh.
1: Pataasa sa to istorya ay mura rin. Ikaw ba? Aron si Kanig, si Arnel. Ay, shout out nga doon. Masig na kayo, shout out.
2: Ako ang mayor din rin mo si Gerdo Timbol sa may kapalong na Boden Norte.
1: Ah, Timbol na po na yung kuhan diha, mayor di ay?
2: Di
1: ba sa Mako? Uy, bang Mako? Ay, gobyerno. Kasi gani, kasi asa gani, uy, sa Tagum?
2: Ay, man, yamu ka. Dari man, kapalong.
1: Agani. Dabo, di oro man ano, di oro man ano.
2: Del Norte.
1: Ah, Dabo, del Norte na, kapalong?
2: Oh, del Norte sa
1: Mako. Ah, sa, so, Davnor, gihapon day mo?
2: Oh, dabor ka
1: po. Sabi ko ba na?
2: Hindi na natin, dabor ka.
1: Abi na ko dabo di oro na. Abi na, kaoban na gyapon mo sa Tagum. Okay.
2: Sakop gyapon.
1: Sakop gyapon sa Dan. Davao, Davnor. Ayan.
2: Pero dati, masaysa mo ko si Bodra. Ako dati nagtrabaho sa Simple Buston. Training, niulit lang ko ba kay...
1: Ano man, gimingaw ka?
2: Bagyo. Katong natsa ni Bagyo riha ba?
1: Ah, ni uli ka, nahadlo ka maanon.
2: Wala nga di. Yan nga di, takabalo mo lang, oy.
1: Ay, may tausad po. Tama po ka. Tama na po na yung decision, Arnel, oy.
2: Pero okay. Kung magulang, di di, nadara, masaysa, magulang, di di.
1: Asa, Thai massage?
2: Blind massage.
1: O, asa magkangadari nga kuan?
2: Nag-start 10 hours DJ dati, pero nag-stop na ko. Manicure po, nasudlan ako. Pero there are 5 trees of such buwan po.
1: Alright. Thank you so much. Dagan sa laman ko.
2: Amping kayo.
1: Ayan. Amping-amping mo di ha.
2: Amping mo di ha, DJ. At ang inita, mas ka na.
1: Ito, init yung bitang labi na di sa sudad. O, grabe, maka... Na, ang akong liki.
2: Ender na lagi kayo.
1: Hindi makaya. Ang akong liki, ni samot ka liki.
2: Ganagan,
1: inaukan pa. Tingliki, adagan sa lang ay katropang Arnhem. Katropa mo.
2: Excited!
1: Naapas yun yung ago. How da yun? Okay. Actually, balik ko na ako, no, ang pangutana mong gudri. Sa mga wala kaapas, ang nahitawa mong gusto itong letter sender. Palikero mong gud siya, ano, hilig siya magbinuag babae ba? Niya, karon, niya, abot sa punto nga, nasa gibinuang ang babae, ang itago na to sa pangalang Mel ba? Nagtuo siya nga, muni nagdaot niya, kahit tungkol na pasakitan lagi daw niya. Niya, nakuha pa ganyan ang pagkababahay ni Mel ba? Karoon, ano siya sa tanan na babae nga binuangan doon ni Danny. Kinsa man naging binuangan ni Danny. Inaot daw nga, mapasailon niyo si Danny. Wada niya tuyo ah. Nga, ugbukan mo niya. Karoon si Danny, ninipes na yung buhok, nihog no yung lawas. Duda siya nga gidautan, gipadautan daw siya. Oo, nangutana po siya din eh kung tinood bang gidautan gid siya. Angay baka nga pangitaon ako si Melba og mangayo og pasaylo sa akong nabuhat. Mura magnaugi pa sa nginla ni Ms. Melba aning mandautay. Asa magigikan ni si Janry? Kahit na magsulpot? Pwede mo manawag sa Picas linya na to ha? 0995-994-6868. Okay, ang dama ang papel. Tambagi na ninyo ato ang letter sender samtang napatay oras. Gamay na nagiging oras ani kaya totoo niya. Ako na yung mutambag ani rin. Tawat ang isa ka caller na lang. 0928-5508-2727. Isa ka number na to. 0995-994-6868. Mga katropa. Napatay isa ka caller. Ah, siya. Napada mag-interview pa gano'n. Isa na lang ka caller niya mo. Di na kumudawat. Hello, may hapon.
3: Hello, may hapon, DGRC.
1: May hapon, sad. Kinsa pa niya kong ka-istorya?
3: Ano mo tali ka na, James?
1: James?
3: Nang samal.
1: James, ano na ko'y nasairan, James?
3: Itumun ka na.
1: Tinuod ba? Ako na sahiran, James? Suti ko? Ano na kabay? Ano na baboy kagahapon ni... ni M? Ay!
3: Hindi ka na tinuod eh.
1: Suti ko sa tinuod. Suti ko sa tinuod, James!
3: Hindi ka na tinuod.
1: Nagluim ka, madilin ako? Ay!
3: Ano naman ka na yung muna lumpan ka na? Mga humilok na naman ka na.
1: Kung ibo ganin buhay to na dinhin ako, James. Timan inga maparihas siya ka ni Danny. Maupaw ka! Aya! May nga po sa imo di ako tropang James. Di sa Samal Island.
3: May nga po, katropa.
1: Ayan. Kumusta ay murag wala ta ka na dunggan kagahapon?
3: Actually, nagulong ko na abot, ikan ko dito sa kan, ikan ko dito sa Surigao niya, kay Kwabe, signal ito nga kung gantuan ba yako na pali. Kaya lang kung buntag na abot.
1: Nibiyahe na ikan di ay. Alright.
3: So, nagibinin ko na ko akong cellphone, kay nagang mga nagatawag dito, nagatawag pa, nag-asad ako, kay anong wala daw kong mukuan.
1: Nga na masad, anong gibirin masad po di mo?
3: Ayaw! Hindi ako na kung magamit, iwan mo po signal ito.
1: Ah, kaya pala. Sige, I understand. Nadunggan man siguro yung mga ato ang kung ano.
0: Kaya pala.
1: Ayan, dito lang. Nadunggan man. Lagutan yung James, uy. Nadunggan man gini mo, James. Sure, jug ko. Unsa may maingon ni mo ani kay Danny.
3: Oh, siguro. Murag makatupod ko nga ginautan po ni si Danny ninyong bano kay... Sahir ang mga puna. Puna magrupo yung mga babae nga kung di magpasakitan mo gawa ni DR Singh. Mutong lang, nga ipalabay lang tapos i-lubong na lang.
1: Uy, inaanak rin
3: ba kayo ay? Doon po yung mga babae po ni DR Singh. Pag once na mo kini ginapakasitan, hasta pang tumulti mong buhok nila ginapanimaklan.
1: Di na lang ko maingon nga ako na. Pero dili ba na maayo ay. Ako maangkon ko di ginamaayang pamatasan ko. Naagid sa ako. Maangkon ko no. Naadyo ko ina na nga heart ay. Labi naglasakitan ko. Ayaw ko. O kirag napalamian ko. O kiraman. Pero kung puro sakit lang kung naagi ay morag. Ay. Di yun. Di ko makatulog man. Daman-daman nun man ko. Char. Sa may angay buhaton ni Danny ani James nga. Nang mayat na mayat man siya. Ayun na. Gipadautan o gikar asa man gipadautan o nagabaan.
3: Murag naguban na nang duha na ni Jerry. Murag naguban na sila.
1: Mahog man gud ni gipasangin lang niya to si Kuan kanang kanang gi murag nahog siya bang iyang gi iyang gipasangin lang si Melba bang mo day kuan. Murag I don't think it's the right thing to say no. Amot lang unsa man pamir nimo tama ba nga? Mo ka na iyang ipamulong nga si Melbang iyang ituuhan mo na mangayo daw siya og pasaylo tama ba?
3: Kung sa kuha lang siguro ni Jesse gawang sa Melba wata na kapaloko ang itumuban pa niyang ipatakitan ba't hindi buwan po ito mga sikrito ng mga lakang ba nga
1: bitaw dili tungod kay si Melba lang ayan nakitaan niya naghilak siya ang atubangan.
3: Ikanawa po ni Jersey, once yun eh, nga magbuhat ako sa lahat ato, misig kayo ngayon, di ba na may ginaingon nga, di ba nagahingan man si Jesus Christ nga, kung unsa man ang maging ibuhat nga ito sa dating obos, ibuhat pa rin magiging ako, di ba? Tama na?
1: Oo.
3: Muna nga, tinutang na ito kung wala mang ginisig ginawa sa namin ba, so makaingan po ta nga, sa ko nagigkaingon, once na magbuhat ginitag mga butang na dili maayo sa tumisig kaingon. So, kung pili, ginamubalik yun ang natura.
1: Correct. Da.
3: O na nga, ikaw, kung ako pa ikaw, Brad, mintras, hindi pa unay ang tanan. Kawas nga mga ayaw kang pasaylo nga ito sa imong nasadaan ng mga binuhas. Labaw na ang pangayaw na itong pasaylo ang atong buhi nga Diyos. Kaya ang labaw na itong tulong Diyos. Kaya matagitan nga ito niya.
1: Yes.
3: Muna nga, ikumpital po na ito kung ano naman ang mga salang atong kabuhat kining kalikutan.
1: Amen!
3: Yeah, amen. Ayan,
1: grabe mo rin. Si Brother James, magkulo ni Doc GJ. Daghang kay salamat sa imong mga pulong diha katropang ko ano, katropang James. No, thank you so much.
3: Magreet na ko, magreet.
1: Oh, of course. Oh, greet lang diha go.
3: Okay, happy listening to Ate Elsa Lacson. Ingon mo sa mga puntero at family din sa may Barangay Kugod, Babak District. Ingon mo sa ako mga kabarkada ko din sa Barangay Tambo, mga katropa na kadya. Kumusta naman mo diha? Alam mo, kabalan ka na sa mga bro. Kaya naharap ko tuloy. Kamu, naharap ko mo diha.
1: Nagkagwapo oh, diha po no siya.
3: Huwag sa tarantanan ng mga friends na naminaw ka ron, nabinagin natin nila ni Miss Kim, ni Sinaida, o ni Kim Sapato niya. Tarantanan lang din nga
1: naminaw
3: na. Kaya naginimong si Kanobay ka ron.
1: Salamat ka, ayaw anak nila ay kinapagbigyan yeah. Din sila.
3: Amping-amping lang kita, Kanobay. Kasi mo po na hindi, DJRC. Amping po niya.
1: Thank you.
3: FM Network Philippines.
1: Thank you so much, Katropang James, all the way from Samal Island of Davao City. Na, grabe, maabot
3: ito. Ano, ano, isleting.
1: Ano, wala pa gani? Ako na, ingon na, ano. Katropang James, katropa mo.
3: Excited.
1: Exciting. Ay, diba? Ay, si James, oy. Alas 44 na mga katropa. Wala ko igong oras. Wala nga. Ako nang isulti. Ang tambag ni Chinita. Mga Dani. Dinan ako lang ilang ayon ni Dani. Oo. Pero una sa ato sinibasahaw niya din. Okay, basi magluod sila before they kumuhatag sa kong tambag. Ako di ko gusto nga mahimong ko ano, di ko gana nga magtumo-tumo lang ta dinhi, pero as much as possible, gusto na ko Dani nga muadto ka sa doktor. Dulog siyensya Dani ha. Lawas ni mo, mugna gyapon na og siyensya. Subay ta og kuan. Pero wala po'y daotan Dani kung aduna kay pagtuo sama niini nga gidautan ka, patungod man nimo. Pero isiguro gyud ipatanay mo kaugalingon sa doktor. Kaya tungod ka niyang pag-ibot sa pagpangalaga sa ibong buhok, basig na doon ay pahilaing pang complication, Ana. Russell Funa Milano, hello po, good morning, good, hello DJ, shout out ko kong Remy nga, na amang, di na mo tingog. Ako din na nakit ng dilay tinabi, ikaw di gaya po mo tingog. Gerald Lombab Biton, good afternoon DJ, regards daw si Richie, si Palay Nemo. Inilang nga rebound, kita-kita rabitaw din eh. Kabag ito DJ ni Dani na ngayon siya pasaylo sa una niyang uya, DJ. Gwapahal ba yadyod ni mo DJ, oy? Sis buyag in town, oy. Salamat kay Dia Domingo, oy. Mayong hapon diya kay katropang Tristan Wyatt Vigulay. Singinis ako ang mga matawag yung pirmi. Gina ako makita ni siya. Basta kay programang bisag asa nga programa na ang gini akong amigong si Kuan Tristan. Arlene Placibe, naminaw ko rin sa May Kanduman, Mandawi City. Lynn Horoline. Tapos si Ami Mata diri, gisagit-sagit sa gawas, oh. Basta kay problema ani niya man. Shout out po dito kay Ma'am Almi. Lynn Horoline, watching live, basak ba dyan, Cebu. Balik ko na ako katropa, labi na kay Dani. Dani! Dani. Sa pagkakaroon, Dani, mas gina-encourage na ako ka nga paligunon nimo ang imong immune system. Ilabi na sa pag-inom sa itong mga produkto diri sa Yes to Health. Ingnon ta ka, Dani, magkatabag yun nila. Pinakaroon nga doon na kay ginabati. Kinahanglan yun mo paligunon ang imong immune system. Aron matukan kung unsa mang naanda sa ibong lawas ng mga viruses and bacteria nga mo. Hinong na nga naabot ka ni Ana nga punto. Wala po kuningon, Dani, nga dili ka pwede mo tuong ang gidautan ka, katungod ni mo na, kung pamino ni mo gidautan ka. Yes, you have the rights to check dool sa mga taong expert ni ini. Kung pamino ni mo gigabaan ka, ay nagkatingala. Actually, ang dili lang question diri, kaning gaba. Ang gaba bang gudin naman kinatagna-tagnaon. Basta kinakabuhat at tagdili mauna, naginay gaba immediately. Diba, namagay good karma? Kumbuhat o maayong butang? Kung saan na lang kag mubuhat ag di maayo. Expected naman na mga katropa. Kung buhat yun yung kagimaayo, kabaw na ka. Whatever pa maabot sa imong atubangan, but pasabot, it's either bunga na sa imong mga nabuhat ka niya. Ano lang na kinabuhi? Sakit man, pero atay mahimo. Naadyo'y katumbas ang tanan. Muna ginawa nga, everything will boomerang. Mas nima, ito, kipasakita ni mga...

0: Ibaw naman ko nga, nagmahay ka diha, gamay. Ang imuha na lang ron, di mo pasabot, nagigabaan ka, imo na lang pasagday, nga mamatay ka sa gaba, prangka-prangka nga pagka-story. Pangita na lang pamaagi, nga magpadayon yung mong kinabuhi. Labi ba yung mabuhi sa kalibutan? Labi nag-anaana, nana ka sa punto karo nga nagmahay ka, pilian na lang ang mabuhi nga tamang, sa tamang pamaagi ba? Wa kay masakitan, wa kay tamakang tao, patungan, oh. Pero dapat patong well with responsible. Patong responsibility. Muna kong maingon sa imo ha, Dani, ha? So nga parehas ni Dani nga mga palikero. Padayon lang, samtang wakay gaba. Pero sa tinood lang, no, ayaw po itong taon. Sabi na, matungnong niya mga tao ba nga wala ganing gibuhat? Mga tao ganing nga kanya mga oh, dili susama sa ato ang ipangbuhat ba? Ato ang mga yun. Nabi tao. Seryoso nga na kuan, serious note sa inyong mga katropa. Expect yun nga there always be a karma. Anything nga itong buhaton, aduna ginay karma. Ayaw ka tinga o kung sa may mga masinati nato sa dalan nga itong dalagian. Ay mo ginakinabuhi. Monang, being kind is not expensive. Choose to be kind. Alas 2.50, wala ko igong oras. Dengan salamat sa mga katropa nga niuban nato sa programang X-Rated. Gikan alauna hangtod karong orasa, alas 3 sa kahaponon. Og mapuhon adlang Biyernes. Mag-uban-uban na punta sa lain na punghug na sa kinabuhi. Ito ang mga saksihan, madunggan. Og problema nga sulbaro na ito. Wala tayo labot nun sa sugod pa lamang. Dili mag-all katropa. May kahibaw ko na ko kung pagsalig ninyo kay bisan pa ng utro mong tambaganan, kusog mo manambag. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated Rilang Yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM! Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold, naulayay ko sir, paron wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yung good ako sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa,

0: kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio, Santa Lisa, Cebu. Dahil itubuhan akong bukulo, ubag sa akong likod, daga na doktor, galbularyo na ang akong naduhan. Daga naman og tambal, ang akong nasukayan og tumar, pero

0: Pinahusay, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
1: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masagyan ang kasakit sa kong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong mahurot. Karon okay na ko, salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot. Ngayon, pinabisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM.

0: Sukan araw-araw, Bigo Lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Katropa, kung nangita mo o dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
1: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time is 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa,

0: kurang. Usa mat imong toyo.
1: Usa ka oy. Awas res. Naog na as imong kamot.
0: Kurang. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Taon Plus Gold Day. Tumangdod, sir. Hindi ikigdom ako binulan nga dugo. Dugo na ako, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. So, inya, normal ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has lang akong tingbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O ipalit tapos gimintain. Sa wala dam ha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ngunit sa paspas o hapsay nga resulta. Noong kamo nga nagibati sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
4: Turbo. May maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos tumamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.

0: Cup Lodi nga apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawa mabod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato!
1: Mga play unta kong barbero.
2: Hala! Sorry! Sorry ha? Bayot yan! Among! Itawa din eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot!
1: Siyempre, bayot kayo. Oh, dawat nga ba ko?

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
2: Si Jejong Galoyo, taga na po siya ang Davao de Oro. Ang kriyatin yung taas, ang bibi, sa pupag-ihi, ito putol, ay bibi niyo na di matul.
1: Sa Phone Plus Gold.
2: Kriyatin na niya na tulog, nakaipo, sa pag-ihi, utira tayo, kaya ora ang kriyatin, and nanti po, alam kong nakapaminaw sa kung ipang multika, at nakapalatian nyo ng sulaya na ang buto sa history, at hindi tayo matabang na sa inyong panglawas.
1: Sa Phone Plus Gold, adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon, parat o junk foods. Ang malungay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Sa Phone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigid kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkunanoon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko masakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog ako sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan tarte, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Alawan ko sa kuchiks. Pagtumbar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Oy, paring Lodi. Grabias damgo na ko, paring Lodi, oy.
11: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
10: Paring Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug d'yo kayo, kukayo. Napiting hubugag yun.
11: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
10: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
11: Oh, usa may problema.
10: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
11: Usa ila siya.
10: Patuyo paita, pare. Exciting kayo. Nito, exciting kayo.
0: Exciting!

0: to dini?
1: Papalitan ra gud kog sigarilyo.
0: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbali.
0: Hoy, Kaplodi, bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, more?
2: Mga katupa, exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Penetyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din.

0: Ayan to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
0: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Karon di ay!
0: Aw, pati pangit, babaero na pod! Susi pa! Exciting! Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Efektibo jud kaayo.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Max, daghan ang atubangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganahan magsigig ang libelo sa ubang tao kay naadlo ko basig naayda lang nga virus ba. Kung permitted ko dito mar sa Premium D3 aron sigurado protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pud mi.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, medyo nalim. Matakas sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Gusto mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron nalipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Gulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: So-

0: itu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sengaja. Kembali yang pal. Di dalam saya hospital. Unya. Di pengutan saya seduktur. Tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man na imo gipangutana, Dok?

0: ça ferme.
1: Uy, Maring, Maring! Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Sa Taunt Plus Gold User, atong paminawon.
4: Apo si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Maka kayo gidato nga pagpanakit sa akong tangko, buhay blood na ko. Sa hal pagyod, makabato ko gusong lipo. Ito nga, makadingot ko sa radyo na ng tagkat. Yung nga, bako makabaan na akong lula. Ito ni Paris ko, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap yung buhay ang stop. Akong nabantaya, na nawala naman doon sa pagkit sa akong tangko, buhay lipong lipo. Bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gidato sa ako, istingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako, baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Tantan Plus Gold user sa pagkat.
3: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
5: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer, pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, siklaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumanda og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Uy, kinsa man yung sige panawag na ko? Bidobi akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
15: Asa day ko?
14: Ay, napakudris merkado. Ano man?
15: Mga motor. Kiparter.
14: Ni kinsa?
15: Alangan kinsa pa. Si Lula.
14: Uy, gago pa lagi. Uy, ay.
2: Exciting!

0: lagi mo? Nang uyab na ka? Exciting?
1: Mga katrupa, exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katamaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang makaramdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: kuyawarong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah. Oy, kuring!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
1: Saka, oy! Ano man? Sayo! Nakabala!
0: Pandamay!
1: Siya, oy!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parod nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Kiyom diya! Wapak ko oy! Sige! Sa papa! Di ba ah! Patsuta ka!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corrine, gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy Corrine!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ng halap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong datumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikitagutan.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot, naunsa man ka.
10: Sa muka, oy.
9: Dumba, gimingaw ba yung manimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Usa man gay.
9: Nako Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Apotheca Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung namino o XFM, tawagkan ko ilang bayot.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw kong XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katak. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?

0: aici să scul? Conășa, po. A, ce? Conășa, mat.
1: A, nu, matman.
0: Lăng.

0: exciting!
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot ni makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw ka na. Naapa ko'y sakit. Naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthol Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung sa akong kapagniwang. Dayon,

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus.

0: ang solvent sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio B3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, kinisil ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batigong silawa. Dako tabas ako ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili niyagi.
4: Kalit malang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong ato sabot. Naunsa man ka?
5: Sangu ka, oy.
4: Dumba. Giminaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa ba niya?
4: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Iaw, inani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, dali magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: XFM.
1: Hoy, ako na tira ko lang mong manager nga. Kailang inig big time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naala mo yung mga bagong blip. Naala mo yung mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, akabihanan na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!

Mayong gabi sa inyong tanan, brother, no? Dumagit family, o Groyo family, o yung usab din his tigasa, laak. Atong iksoong des brother Edgar, Formentera, no? Mayong gabi sa inyong tanan, Formentera family. O ginusab sa ubang mga dapit dinhi sa Davao de Oro o Davao del Norte, ginusab sa Davao Oriental, no? Sa Mati. O may gabi sa inyong tanan diha, mga kaigsunan, no? Brother Nodalo, brother sister Autida. O, may gabi sa inyo. Naot nga anaa mo, no? Sa kanunay nga samayo nga panglawas o nagapadayo, no, sa pagsubaybay sa ato ang programa. Inusab din hi sa Maragusan, no, doon na tayo mga kaigsunan diha, mga Inohales family. So may gabi sa inyong tanan, mga kaigsunan. Inusab sa Nabunturan, doon na tayo mga kaigsunan din ha, usab nga nagasubaybay, no, may gabi sa tanan. Inusab sa Mawab, mga Saris family. So may gabi, no, sa inyong tanan. O ginusab sa tanan nga mga kaigsunan, no, dili na ko mausa-usa, no, ang nagasubaybay sa tuang programa sa tingog sa Reformasyon, no, diri sa tibuok Mindanao. So ako magaingon nga may gabi sa inyong tanan, o sa gihapon ako mag panghinaot, no, nga naamo sa kahimsog sa panglawas o anaa sa maayo usab na kahimtang. So may gabi sa tanan. Salamat usab sa inyong pagsubaybay sa atong programa. Kanalang brother, no, akong ika-greet.

Okay, salamat sa pagpanimbayan ni Brother Marlon. So, ako nag-greet usab sa ako ang mga mahal sa kinabuhi. Ingon man usab ang ako ang pinalangga nga partner. Mayong gabi kaninyong tanan diha o manginaot ko nga naamo sa kalinaw o hapsay nga pagpanikaisikay niining kagabiyon. Akong gi-greet usab ang ako ang mga kaigsuunan din ha sa Maragusan, sa mga Brother Edwin Inohales family, yung manusab sa iyahang mga kaigsuunan, Sister Ali, uban sa iyahang mga kabataan o iyahang partner. O nag-greet usab ako sa ako ang mga kaubanan nasa realty, sa mga kaubanan ako sa trabaho, sila Ma'am Wing, kambal na sila, silang luha ni Ma'am Wing, o si Ma'am Lisan Marbasa, o sa Trono Realty ako ang mga kaubanan nila ni Sir Ayi, o si Ma'am Rose ako ang supervisor. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, o sa mga nagasubaybay karon sa ato ang tingog sa reformasyon sa live, no? Ako ang mga classmate, ako ang mga kasilinganan din ha sa nabungturan. I hope nga naamo sa maayong panglawas o ang Ginoo magauban o magapanalangin kanatong tanan. O sa dili pa ta mo

0: Ang pangutana mga kaigsoon nagkanayon, unsay kahimtang sa tao nganong nagkinahanglan siya o kaluwasan. Ato ang paminawan ng tubag makita sa Salmo 51 versikulo 5.
1: Nagaingon sa Psalms 51 verse 5, ani akaron ako nataw sa kasalanan o sa sala gipanamkon ako sa akong inahan.
0: Salamat sa tubag, no? Mga kaigsuunan o katawhan sa kahanginan, tungod kay ang tao nakabaton o kasalanan o diha pa sa una ng mga tao, no? Gipanam ko na ang kasalanan o klaro mga kaigsuunan nga ang usa ka tao nakabaton gayod o kasalanan.

0: Ato asab nga paminawan ang Psalm chapter 58 verse 3.
1: Psalms 58 verse 3 nagaingon, ang mga daotan gilain sukad pa sa taguangkan. Nang hisalaag sila dayon diha sa ilang paghimugso, kabakakan ang ginasulti.
0: Okay, salamat no sa tubag sa gibasa sa ato ang igsoon. Ang mga dautan daw mga kaigsoonan sukad pa sa taguangkan nang hisalaag diha sa ilang pagkahimugso sa kabakakan. Klaro mga kaigsoonan no, ang tao na ulipon gayud dinha sa kasalanan tungod kay sa taguangkan pa nakadawat na og naka himo na sa gitawag og kasalanan.

0: Namatay ba diha sa kalapasan ang o sa kasalanan ng tao, mga kaigsoonan? Ato ang paminawan ng tubag, pahayag dini sa Ephesians chapter 2 verse 1. Palihog ko ba sa igsoon?
1: Okay, Ephesians chapter 2 verse 1, nagingon. O gihatagan kamo o kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas o mga sala.
0: Salamat igsoon sa pagbasa. Sa diha di ay nga kita patay pa. Gihatagan kita og kinabuhi sa Dios. Gihawas kita diha sa kasalanan. Mao na ang katinuuran sa kasaysayan sa usa ka tawo.

klaro mga igsoon, mga higala, nga ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Apan ang kinabuhing dayon na adinha kang Ginoong Jesucristo kung kita magapaubos kaniya.

0: katapusan ng pangutana mga igsoon, higala, unsa ang gibuhat sa Dios aron nga ang tao makabaton sa kaluwasan. Makita sa Isaiah 45 versikulo 22. Palihog kog basa igsoon.
1: Isaiah 45 versikulo 22, tungutok kamo kanako, huwag mga luwas kamo. Kay ang kinatumian sa yuta, kay ako maumaan ang Dios o wala na ilain.

busa ato ang tinguhaon, mga igsoon, higala, ang pagbag-o, ang pagreporma sa ato ang mga kinabuhi, diha pinaagi lamang kang Kristo. Ang pinakamayo nga buhaton, mga kaigsoonan, mupaduol kita sa Dios og mangayo kita og kapasayloan sa atong mga sala og maghinulsol sa tanan natong mga kasalanan.

Ako magapangamuyo sa Dios nga siya maga panalangin sa tanan nga mga naga subaybay o nagapatalinghog o nagapaminaw sa ato ang programa o sa nagadumala niini sa ato ang tanan nga mga staff o sa kang ato ang CEO kang Doc Remilito oy sa uban sa iyang mahal sa kinabuhi o ato ang pasalamatan ng Diyos na sila gigamit usab alang sa pagmugna o pagpasiugda niini. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan o maayong gabi sa ato ang nagasubaybay ng mga kaigsunan karun. Maayong gabi usab kaninyo din ha kang Brother Vincent King Dumagit. Ingon manusab sa mga kaigsuunan din ha sa Nabunturan o sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Mawab kang Sister Arlene Bagnaan.

kayo sa katimaan nga natapos na usap ang atong tulumanon, ang Tinun. Sa Revolman, kini inyong alagay sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bala na silang nga nagabasa. Nagapatali.

0: YUH Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Atingi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mubulog piyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga akong bukulo upag sa akong likod. Dagan ang doktor o kalbularyo na ang akong natuhan. Dagan naman og tambal ang ako ang nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santos Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o dulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santos Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Isa sa secret para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kay balo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
0: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
0: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
0: The Secret of Health.
3: Ishira, taga Bohol. Kahuto nga akong tiil o akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Ihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extra, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat dumitipang mo sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Kalahian?
6: Oo.
5: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
6: Uh-oh.
5: Pero kanang supper,
6: sige, isa man na.
5: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kiss 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting! Guys, ang sa kalihan.
2: Kalahian?
1: Oo. Kalihan ba? Sa-safa o dinner?
2: Na? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
2: Pero kanang supper,
1: sige, ang sa mga.
2: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
3: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Naghanakay ko na sulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Noon akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog sa Santon Plus Gold. Akong isulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kapiba nga anti-cancer. Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani nga ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
0: Santon Plus Herbal

0: sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko sa Karislaki Kanto. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik na produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo,

0: maningot. Unsa tawag?
1: Luod. Exciting? Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug manikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para manikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
4: Ang kumita sa Katricycle Driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Nara ko'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulog ka kapsul sa sakat. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
3: The Secret of Health. Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia, mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na mayinom og kape, nga hilig ka mayinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kapitan Lodi!
9: Archie!
1: Kap, dito ka sa mga ba?
9: Ha?

0: matay ako sutihan damo sa una sa wabar ko na minog isip M ila kong sulugsulugon og kuti ko lukog iplog talawan ko nuko
1: kumaminaw ka sa XFM
0: apa sa dihang sugan na minog og isip M saan man nga diba buwan po ba'y tigre hindi ka banti pita ay hindi ka atras pisa ah may pay muligan.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ușe mari.
1: Na cuhuta na ba.
0: Oh, ușe mana.
1: Anu mana ai să bău să bălut.
0: Ai, Archie, na agud na isa bău ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa cell, asa man day ka mangihi.
1: Exciting!
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake, tuwa sa akong high blood. Recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninang ko nini, bago dyan na pamatudaan, na epektibo dyan.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod, magsakit nga ako mataog magluha-luha. Isa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Magkalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago.
4: Pirming kasakit na kong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Hubert Ellison, pagamatan.
0: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nagkanangutanan na ko, unsa ang akong sikredo nga sa akong edad nga 70, gano'n active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulbra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriing ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap. Kaya
9: ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa niya. Karwa, tatlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan namigis!
1: Santon Plus Herbal Soap.

0: Tanaba.
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Josephine, Tamungay, Ahos, Spirulina, ug ang Palaya. Pag-og isunod sa kapsula, maong dali kay ma-absorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo na kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. XFM time. It's 9 o'clock.
1: Usay mo, klase na mo.
2: Ay, ganiya ka, Bloody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
1: Ibaging nanigayaw pagtambling-tambling. Masagkita na yung panty.
2: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma. Ayaw kabalaka. Kailangan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi. Kauban si Cinderella.
2: Baby, putahe sa gabi na.

0: ipang-igang na ba mo? Igang, no? Alimot kayo ang panahon. Gano'n ni? Ha? Kinsa na pudang ko ang diha. Kinsa may nagsugba-sugba diha. Gusto mo ni practice? Practice on say feeling ka nang naa ka sa impyerno. Lord! Char lang. Kaya po, pag binuutan sa lagi mo, itanawan ninyo lain na kaya to ang earth. Practice na ba ni? Bita, mayang gabi, baby. Mayang gabi po sa mga bibi na to ang nagninaw karon sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Inyohang makauban sa programang Putahe sa gabi. Gikan alas 9 hanggang alas 11 si Medja. Karong gabi una, tanginin nyo to-to-to na to ang mga pasabog. Char lang. Ito, oy. At ang ininyo nga to ang mga programa o niya taod-taod nga to ang Sir BB Question, mga pagahisgutan ng mga butang nga usay wala mga kwenta. No? Unya-unya po taod-taod nga to ang live Putahe Confession. Kung nasa o sa kabibi na to. Wala na tayo naka-schedule for this day, no? Manawag na to siya o niya taod-taod. Kung ganahan to siya manawag balik sa tuwa o niya, kaya magusto siya mag-confess sa iyahang mga gipambati-bati. Walang kamo din ha, Abby. Kaysa naman sa inyuhan ng ipangloom-loom inyuhan mga kasakit din ha. It would be best kung inyuhan na siyang ipadala sa toang programang Putahe Confession. Unya taod-taod. Live kita sa toang mga official Facebook pages. Palihog na lang ko search 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko ha, pa-follow, pa-like, o pa-share. Live usap kita sa XFM Bukidnon. News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City. XFM Cotabato City. XFM Ipil Zamboanga Sibugay. And ingon man sa official Facebook pages sa radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, at Davao Oriental. Alo eh. Pasailuan ninyo yung Disney Princess ha. I may have to like speak a little slower than usual. No, kaya hangak. Kaya gabiigig ko ginahangak. Ano man eh? Kaan mag-good? Kanang ambot, uy, nga nang kalagabi ilami, magiging kami uksod. Hindi gina ko maiwasan, binga, di ko mukha o naglami. Usaon tapan nga, kanang pinasagdaan matas kusina. Ipunta ka dili sa sudan. Ang ilami, magiging kaayo. Muda ko, ito to ang tiyan per me. Ay, nako. Kini ito ang programang Putahe sa gabi. Ipaluyuhan sa to ang mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na karon sa panahon being grabe gid kainit, no? I'm not really sure for the heat index of each of the cities or provinces or it could be sa mga munisipyo, pero sa napansin na ako, I think naa nag-range sa 43 ang pinakataas nga heat index. Batasanon gyud nato nga mag-inom ta og tubig para hydrated gihapon ta at all times, tapos dili ta magsigi og painit. Ay namo sigla agla kung wala man lay importante nga lakun ha. Kaya basig madaot taan na. Unya ayo kalimot. Kaning sobra kainit na ana siya mga dala nga mga sakit-sakit na. Ayo gid mo pagkumpiyansa ha. Mo lang kinahanglan gid nga managan kita pinaagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Inubanan sa pagmahal sa presyo sa gasolina, na i-rollback lagi, piso, 4. Gagamay. No? Sige na lang siguro, at least ka nang tungod sa pagmahal po sa gasolina, nagpuyo po daw mo ba, hindi na magsigig laag-laag. O, pagpuyo na mo din ha. No? Magpuyo sa taninyo, kay di gid makaya. Ato gyud nang ang ato ang tagaan og pansit nin karon, ato ang pansin ha, dili pansit. Tagaan ato og pansin ang ato ang mga kaugalingon. Bahala gula na kani ang pingi, bahala na og kanang wa na klaro inyong relasyon, basta ang importante healthy lang gyud gihapon ikaw. Para sa ato ang Sir BB question for tonight. Hoy. very wrong. Ang atong survey question karong gabi, una hatod kay nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Para po sa inyo ha, mga gasolina, mga lubricants, nga kinahanglanon sa inyo ang sakyanan nga mapamintin na to, nga nindot gihapon, o ka na nga dili, dayon magdali maguba, or na ay ka nang gitawag na kanagong maampingan ng imuhang makina, both sa imuhang motor, imuhang sakyanan, manigurado ta magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ngano daw, nganong mas matinuod man ang atong mga duda kaysa sa atong mga wish? Ngano ka ha? I also wonder why. No? Na kanang ganatay mga wish, like example, wish na ako ang kwartahan kay ko. Wish na ako nga unya kanang sugton na ko niya. Wish na ako nga inguna na, pero ang imo mga duda naguna nagkatinuod, pag gani isa ka adlaw tinuod na. Yung mga komento, pwede na ninyong i-text 0975-474-9153 o pwede po ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages. Manggabi po, Mami Jackie and Labis. Thank you! Yeah, sa Hong Kong, akong manghod, ginagtanaw ko rin sa ito ang live si L. Jane Adaya. Thank you! Salamat kaayo. Si John Rambo sa Mindanao, maayong gabi din ha, sir. Salamat kaayo. Spartan RC. Thank you! Manggabi, and thank you so much yung pagsilip sa Facebook Live ha. Silipon po nato ni ato ang ubang official Facebook pages. Kiba sigunyo, mamiss po na ako ni inyo ha, mga mensahe de rin. Hindi ko gusto nga mag-ingon mo sa ko ang basing gina-ignore ta mo kay to be honest, wala gid ko nag-ignore sa inyo mga mensahe. Karon mang god, kaning mga messages na to, for some reason, kapag ka-displayed siya sa computer, dili kayo siya updated. So, ang inyong mga komento, kinahanglan pa na ako silipon sa akong phone kay para makita ang gina ko mo nang wala yung mga luod ha. Maningkamot ko nga mabasahan na ko na siya talan-talan kay para dili gid magtampo-tampo. Sa mga texters po na to ha, again, once again, 0975-474-9153. Ay. Yung panahon bito, no, ambot lang ani yung maka-dry. O, pag comment mo din ha, ayaw mo gaulaw. Unya, taod-taod ha, again, atangin ninyo ang ato ang live putahe confession. Okay, live gid ni siya. O, mag-expect mo sa inyo, habi, sa mga naminaw karon or nagtanaw sa to ang live. Mag-expect mo sa inyo, ang mutabang mo sa amua ha. Nga kaning unsi tawag ana inyo haming tagaan og mga katinawan sa mga panghuna-huna. Oh, wala exemption sa ani pati si Kuya Joven Jimenez. Yeah? May gabi ide sa imo Kuya Joven. Thank you. Salamat kayo Kuya Joven. Naminaw ko sa radyo og nagtanaw ko karon. Wala. Mo ba? Oh, red na red man kay ato ang profile pic. May gabi din na answer. Salamat kayo. Naminaw, pag-itsa niya natanaw, pag-itsa sa ito ang live. Nalimot ba ako pang lipstick mo? Gabi ako ang realidad na face. Wala ako nagkuan. Wala ako nang... Wala, nakalimot ko pang lipstick, BK. Giuna na ako hilabot ilang litsyon manok biya sa gawas.
1: Mitatlo-tlapan!
0: Kagwapa man di ay ni Moody siya. Ako ginoo ko. Dili ba kay kumudawat og mga igunaan nga istorya kanang ingnan tag guwapo. Ala oy. Mauwa man ko. Bitaw oy. Oy sa mga mag-asawa ron ha. Murag sobra ka init sa panahon, murag mas init pa man ang inyong mga ulo. No? Ayaw ba ninyo ko anabi, ayaw ba ninyo anada inyong kaugalingon nga perminti na lang init ang ulo, labi na sa mga asawa. Kapag kainit ang ulo sa asawa, usually about na siya sa ano eh. Kulang lang niya sa lambing eh. To baka na Kuya Joven nga kulang lang sa lambing ang asawa nga sigira sa puton. Kulang sa lambing or basing kulang na libido. Kapag kagani inyong asawa, sige lang sa puton. Unya sa panahon nga makiglabing-labing ka mo balibad. I love ye. Panahon na para imo siyang painumuan sa itong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo B, this was originally, gihimo siya para sa mga kalalakihan. Pero kay curious mo tayo mga babae, mo ni na ay usang ni Derog inom sa Turbo Men Enhancer, ug mauka na siya ang resulta, pampadugang sa libido. o lang B, diligid ka malugi ani kay pwede mo both mo inom sa to ang Turbo Enhancer. 30 minutes usap mo maglabing-labing sa imuhang partner. Pampadugang sa kuso, pampadugang sa gana sa pagiglabing-labing mo nang ayon na kuha na kay tag 75 pesos lang niya siya per capsule. Ayon na paglangay-langay pa. Pag-adto na sa mga butika og palita. Inuma ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Ting ka makadto.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Kalipay.
6: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dire sa to ang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wa

0: User atong paminawon.
1: Yung Villano iba, kaya banana na Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Obimix. Kaya ko sa una na bandugay na to, na ito'y tiyan ha, nabukod ako na. Siguro marag-bula na siguro sa kong lipo. Punta doon ako kay Sirin doon, at istingan doon. I-try na ko inuman ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, Tijuana. Sa isa lang, ganito, na usa ka bulan. Ikaw ba mga kumbukol? Na ako'y sispa. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nakadakol na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Ngubag na ako sa likod, iwan na ako sa akong lagay na ko. Ito yung produkto sa Yes Toil. Paano, hindi ako kay katabang sa buwan.
0: Zaston Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaston Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaston Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaston Plus Coffee Mix.
2: Zaston Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, limintigin ako makatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata, na magsiri, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood, na niya kumata, manapanap. Girman ko, ukining, ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa

0: nilag Terry Jom. Wala pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pod sa ilang sakit silang mata. So layon yun ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag ang paggabi. Diyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa himawlanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadla. Huwag kapoy ibangon lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
3: Uy, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maka at

0: Buzz Herbal Soap.
1: Yung nilikil lang na, senyor CDC. Burn skin ko, forearms, hindi ma. Kuha, try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Dong, nagpilain yung gasolina?
3: Uy, tay!

0: Papa ko kagit over sa kanta nga, First Love Never Dies. Halang yun. Oh, grabe na gito ko. Ayun, no. Tinood na. Tinood na. Di ba gumutuwa na, First Love Never Dies, we? Chismis, bro. Di mo na tinood. Kay, di ba? Amot lang po sa inyo. Kasing tambo din ha. Gatuog ihapon mo ang First Love Never Dies. Oh yes, yan. Nakalimut na ninyo. Lain po. Ay, naku, baby. Balik kita sa toang programa karong gabi una. Siyempre, hatod gihapon ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hilabi na sa mga panggabi ang mga shift, ha? Kinahanglan dyan na ito being kapag panggabi po ang ato ang mga trabaho. Importante nga, dili ito magduka. Wala mang kita yung choice, di mang kita makapili sa ito ang trabaho. Kung diha kita na-assign, diha mang kita ma-assign. So, ang imuha lang gidin, ha? Paliguno ni mimong kaogalingon na dili ka magduka, dapat sa adaw tarong ang imuhang tulog. O, dili magsig scatter, ha? Magsig sugal. No? Okay, aside sa mahutan kagwarta, mahutan pod ka og kusog. Ginoo ko nimo. Kung kinahanglan nimo og saktong kusog, kinahanglan pod nimo og kapinga isog, ganang kapinga isog, isog siya tuod. Pero makatabang sa imuha nga, ma, tambalan imong mga balatian. Strongly recommended po na ako. Nato ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Aside sa nangapika, aside sa natambalan kasi mo mga balatian, mugwapo pag yun ang imuhang pamani. Sa mga wala pa nakasulay, available kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, available usab kini sa The Generics Pharmacy. And of course, sa Generica Nationwide. O kung gusto niyo mga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, available kini sa Lazada, Shopee, o sa mga butika. Actually, sa mga butika, sa inyong mga lugar, nationwide. Balikan gihapon na itong ato ang Sir BB question for tonight. Oo, na medyo nakakaloka. No, nganong mas matinuod pa daw ang inyuhang mga duda kaysa sa inyuhang mga wish. Sama na good na bisa, di ba naman siya uban din ha, ang kanagong mag-ampo, gani mo nga na, naghimo og daotan sa inyuhang, i-ampo ninyo nga, uy, unta mo, kung anong tako, uy, ano. Ang ilang suggestion, B, ayaw na siya i-ampo nga, ing ana. Ang imuha din ha, ay, itunglo man ang term anak good, ayaw na itunglo. Iampo na lang siya nga magmalipayon siya sa iyang kinabuhi, nga magmalipayon siya sa iyang gibuhat sa imuha. Kay, kabaliktaran daw na. No? Pero bitabi, sa tinuod lang, ang ninot mga nabalo sa anang mga ingon-ana nga tao, ka na kung hilabtan ka niya, huwag ka mang hilabot, paghilom na lang. Ginoo na'y bahala, ana. Okay, sa inyong tubag sa to ang Sir BB question for tonight, ha? 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinabunan. Happy tuning in and happy viewing po sa ating Facebook. Maraming salamat po. Pit-pit digal. Hello daw po kay Chini May Monte Alto. Thank you! Si HG Castro. May gabi din po. Hello din daw po kang Love May Gonzalez. Namino daw karon ingon si JM. Oh, ako sa ni-decline kadali inyong tawag, ha? B, Cinderella, tinuod na BB, First Love Never Dies. Ingon si Armand ng Cebu. Dili, Cebu ba to? Bohol. Armand ng Bohol. Di ko matuwa na Arm. Alam, First Love Never Dies. Kaya huwag tinuod pagid na siyang Arm. Oo nga, First Love Never Dies. Kami gihapon karon. Ingon sila, nga lang ingon na ganito nga, may ingon mga First Love Never Dies. Up until karon love, gihapon ni mo. Ambot lang ha? Siguro, usap mo na, feelings? Love? Wala na ako habalo. Kaya wala naman ko ka-relate, ana. Halim din na lang inyo yung mga first love. Uy, part man, asa yung mga puppy love? Diba? Bawal lang sad. Pero bitabi ha, oo niya, taod-taod, at tangin ninyo ato ang putahe confession. Usa na pud ka bibi nato ang magpagawa sa iyahang hinanakit. And this time it's a live potahe confession. Tubago na to ni Bi kung bakit kaya ito sila tumatawag. Hello, may gabi. Ahem. Hello, may gabi.
1: Yes, ma'am, may gabi.
0: May gabi po, kinsa ni palihog?
1: Si Mike ni ma'am.
0: Yes, Mike. Unsay akong matabang sa imo harong gabi una?
1: Ano mo, tumbag na ako sa imong question.
0: Oh, pwede kayo. Tag-asa si Mike.
1: Naman, Cebu lang.
0: Cebu, Cebu lang. Unsa dai ka? Cebu.
1: Cebu, Cebu nga ba, Cebu nga.
0: Cebu nga. Sige daw. Ngano daw na Mike, nga mas matinuod pa man daw ang ato ang mga duda kaysa sa ato ang mga wish.
1: Ang wish dugay maabot, ang duda dali kay maabot.
0: Unsa daw?
1: Ang wish dugay maabot. Ang duda dali kayo kay mahinita man tag witness, evidence, witnesses.
0: Uy. Murag sa tono sa imong pananalita, Mike, murag naka-experience na kaani.
1: Naturali.
0: Murag, unsa man ni gibinuangan ka?
1: Mukumpis lang ko pohon.
0: Pohon! Pohon! Sige, walay problema na siya, Mike. Ako na siyang paabuton imong saad sa ko ang mag-confess ka, ha? Kinsa man imong kauban, di ha?
1: Ako rin taon.
0: Nag-radyo ka?
1: Wala.
0: Unsa man na imuhang murag kusog-kusog lagi na imong background diha? Unsa na live?
1: Ay ma'am, cellphone na may gamit na koron.
0: Ah, cellphone imong gamit karon. Mike, naa kay mga gustong ipang timbaya ay hati kabuhian?
1: Greet na ko lang sa akong mga kauban sa work. Sa TKBD group. O sa tanan-tanan na lang na naabot ni imuhang station. Okay, Christine Abarico. Kung minamay sa karang.
0: Hopefully naminaw siya karon. Salamat kayo, Mike, ha?
1: Okay, ma'am. Salamat.
0: Salamat. Oh, si Mike nga nag-share sa iyahang a little bit of knowledge nga ano dong ingunani, nga ano mas dali daw matuman, nga ano dali daw matinuod ang mga duda. Tinuod bitaw na siya. Ika nagmuna akay ka ng mga proofs, oh, mga evidences. Hindi ka na maiwasan. Kailan pa ba ang first love never dies na yan? Naku talaga, Ate Fatima. Ako ate, hindi ako naniniwala sa first love never dies. Eh, siya yung unang nakalimot sa akin. Aray ko. Ay, 0975-474-9150. At tangan ako unya taod-taod ang inyong putahe confession. Na ato'y manawag unya taod-taod no. Ako to siyang paabuton. Oh, kay niingon mo ni saad man siya sa kuwa nga iya kong tawagan. Well, hopefully mo tawagin siya sa kuwa kay ganahanki ko nga makadungog sa iyahang istorya karong gabi una. Maulagi, baby, amping diha, nindot. Ha? Lagi. Ay, naku, be. Pero bito, oy. Ayaw mo kalimut, ha, sa mga ganas, mga ganahan ka mag-confess sa ilahang mga hinanakitin, ha, or anything na gusto ninyong ipang pagawas. Di lang man ang mga kasakit, di lang man po ang kaning mga kahiubos. Pwede po mo nga mag-share sa inyong mga kalipayon. Halimbawa, ikaw gikasal, ha, karo malipayo na imuhang life. Gusto ninyo nga maghatag og maayong example sa itong mga katropa nga naminaw karon, pwede mo nga mag-message sa ko sa itong official Facebook pages, ha? 101.7 XFM Bukidnon. Inyo lang na siyang i-ano, i-care off sa ko at like care off Cinderella kay para ako na'y bahala. Lahi ang maka-open, at least ilahang i-address diretso sa ko at. Or kung maulaw, ba't iunog kaulaw, diliganahan sa Facebook page kay mabasahan sa uban. Pwede ko na niyong i-text 0975-474-9153. Ang ato ang putahe confession niya taod-taod hatod gihapon nga nato sa LE Leon Shell Mobility Station. Kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branch sa Maramag, Valencia and Malaybalay. Diri sa Malaybalay duha ka buok. Ang ako ang ganahan na stop is diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. Kay pwede kang mukaon usab sa taas sa Burger ECC. Naapog kitay mga lamian na mga chicken wings sa Wingmaster and mga lamian na fruit juice sa Frutas. Ayaw kalimut every transaction. Kinahanglan ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Kay kanang imo mga points pwede ni mong gamiton pag gasolina puhon-puhon or pang grocery sa Shell Select. Paghuman sa pipila ka mga pahinumdom, mubalik kita para sa putahe confession.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Samsung Plus Gold, sir. Tumangdod, sir. Hindi, gandong ako dinuran nga. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Samsung Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. So, unya, normal ba kong menstruation?
0: Samsung Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Samsung Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Samsung Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higom ni mo sa Samsung Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Samsung Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Samsung Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Samsung Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, ating paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabong-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon. Katul-katul. O pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maungka mo nga nagibati. Sama ka nago. Pag Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Samsung Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samsung Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Samsung Plus Herbal Soap. Gamit na! Samsung Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
12: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Oh. Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
1: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Kamalanding istorya.
3: Ganda yung pagkating.
4: I like pink too.
3: Pwede nga masin?
4: Pwede.
3: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Nakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network.

0: Char lang. Kuan lang to, practice lang to. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Ang lugar. Ang inyong programa kung asa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga hinanakit. Ang Putahe Confession hatod ka na ito sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po baho sa ilok ang atong istoryahan, excuse me po sa mga gagaon karong gabi una o karong orasa, ayaw mo galimot na pinakadakong turn off good na siya. Kung namisita ka or ikaw ang ipamisitaan tapos nanimaho imuhang kilikili, problema gadaan na abi mo. Unang dapat imuhang solusyonan, kinahanglan ni mo og sabon nga ay antibacterial effect, kanang legit nga antibacterial effect. Strongly recommended po nato ang atong Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen nga pinaka main ingredient ani, dako kay na siyang tabang aron usab nga maalibyuhan ang mga bugas-bugas nga gapanubo sa atong now. No? Isod kayo na pag lang kay mga ano eh, mga ingana sa now niya. Kaya lang diba nag-try na ka o maskin unsa na lang imong inapang apply-apply sa imuhang now tapos di gapon ka kaayo. Ay nako, simple na gid kayo na bi. Palita ang ato ang Santon Plus Herbal Soap sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang atong Putahe Confession is a rated SPG program. Hangyo lang mi sa mga ginikanan nga nagmatapakaroon. Kung kauban ninyo ang inyong mga anak na naminaw sa to ang programa, basig na ate mga maingon nga mga words na basing dili pwede sa ilaha. Not suitable for them, so we strongly recommend na parental guidance is a must. Na, ay hatong padayon sa unahan, ay hana ko ihatag ang ato ang number, ako usang i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kini nga wa, hasklang yung agyot.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Untruga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
2: Exciting.
0: Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri na po ang ato ang linya. Tawagi lang may sa 0975-474-9153 kung isa ka karon sa gusto magpagawas sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kalipay through live Putahe Confession. Ayaw lang kaulaw. Sabot na ba yata, ha? Ang dili mo mag-ulaw-ulaw. Kabalo mo, Bi, nga nung importante yung magandang mag-confess ka sa imuhang gibati. O sa hayo mang good, namanguti ka nang itawag na. O, lagi, daghan man tag friends. Pero dili beta ng friends ni mo, willing maminaw sa imo. Usahay, naato at ganahan maminaw sa to ang mga friends na to, pero ang ending ana, pag umani mo share sa imo ang problema,
4: hey, mapriso ka!
0: Diba? Pag umani mo share sa imo ang problema, pwede na, kung pwede palang presuho na to siya, kaya iyang gipagawa sa imuhang, wala ka ng invading of, invading the privacy. Lisod na po daan na, no? Cinderella, pwede bang magpagawas ko sa imo, ha? Sa kong problema, dito lang sa Facebook. Pwede ragit kayo. Oh, atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Kung nangita mo og mga textmates, ayoko nyo i-text. Pwede ko nyo tawagan diretso. Mas gawa mong gunang tawagan ko ninyo. From there, madungog sa to ang mga listeners ang tingog sa mga nangita og ka-textmate. Sama ni Monski, oh, nag-send si Monski sa kwad. Gikan niya sa Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City. Nita daw siya single mom. So, diligyan po na ko na siya i-air, ha, Monski. Mas ma-appreciate na ako kung mutawag ka sa kuwa. Okay, para matagaan dyan na to. Huwag ka ng hustisya. Hello, maayong gabi, eh.
6: Maayong gabi, Ma'am Cindy.
0: Maayong gabi, eh, po. Kinsa ni palihog?
6: Monski, eh.
0: Si? Ay, Monski, ko itong nag-text ako nga nangayo o text mate. No, tama ba ko?
5: Tama, kid ka.
0: Oh, sige, Monski, nga nung nangayo, nga nung nangayo mag-text mate si Monski, wala pagyahapon ka na halin hangtod ka ron.
5: Ranap ko eh, ko pa sa kinabuhi, nangatano ko pala.
0: Nga nung wala pa mang kanamin niyo, Monski, pero naman idaday ni mo. Ha? Ah, mangka nakasakilid sa dalan?
5: Ha?
0: Nakasakilid sa highway? Naaba ka sa kilid sa highway kay kadungog na ako ang mga agi sa...
5: Oh?
0: Oo, lang ka... diba? Oh, saba ka imong... Saba ka imong background! Sige mon, isulit itong imuhang giingon sa kuagay na nga nangita kag single mom, i-announce na lang pod.
5: Nangita itong fix me dila, anang utang na babae, dito yung patista.
0: Ayoko ay loudspeak mon! Dilikay ka na mo madungog mon, naka-loudspeak ka?
5: Wala.
0: Naka-loudspeak ka mon. Ayaw lang i-loudspeak. Oh, ayaw lang i-loudspeak mon kay lahi among madungog.
5: Hello?
0: Oh, kana mon, kana. Sige, padayon mon.
5: Ngita rin ko single nga babae diha. Pinang pwede po single ma'am. Siya naasa lang, basta Bisaya. Dili maldita. O, sinasan. Atong numero. 0963-485-1714.
0: Balik ka pa mo eh.
5: Pas po na ko?
0: Oo.
5: 0963-485-1714.
0: Sige.
5: Salamat kay Mon Cindy eh.
0: Salamat Mon. Good luck.
5: Bye sa tayang.
0: Si Monsi, o diba, mas gapo gito be nga, inyong habitong yung tawagan, kaya nga naman, mas madungog sa mga bibi nato, ilabi na sa mga kababaihan, nangita po doon ka ng mga maayon, madungog nila kung unsa ka nindutan inyong mga tingog. Diba? Tama ba ko, Ednel Toy Dumagtoy? Diba? Kaya naman na siya, tanawa o, si Monski, nag-text lang siya nga, nangita siya single kagina, nangita lang siya single mom. Pero pagkadungog nato sa iyang tiyog, has ka manggang lamyo, anong sa tawag na, ang sa tawag sa terma na? Hamluy ka iyang tingog, so ibig sabihin, lami kayo na siya ka-istorya. Diba kapansin mo kapag ka nag-announce mo og number, kung i-text lang niya, ako lang siyang i-announce, walay ganahan kaya ga-text-text sa inyo ha. Tanawa to si Ryan. Hello, maayong gabi. Hello po. Hello, maayong gabi. Hello. Igi. Tawagin ko balik. Humingi ka na naman ng textmate Monski. Sobrang dalawang taon na ang nagalipas. Anong nangyari sa'yo? Pasing nga, wala pa gina siya nahalin Ate Fatima. Sagdi ilang, Kay ana, magin na siya. Dili magin po na to. Wala, dili ba yat? Tanang nga, naabot sa to ang life permanente, no? Naagin ba yung uban nga? Swerte-swerte lang yun. Na yung uban nga, naswertean, ginaanas sa ilahatan na, di nila kailangan mangita. Na yung uban nga, abinin mo og tinuod na, abinin mo og maunagin na, ni nadali na as paman sa imong kamot, di gito para ni mo. Again, 0975-474-915. Hello po, may gabi. Hello? Si caller 024, may gabi. Ay. Tawag ko balik di. Wala di man madungog mo. Mi, ako na lang ni-ihang up di ha. Pero kung ganahan ka, tawagin ko balik di. Dili ko sure if ang among phone ang may problema. Hello, may gabi. May gabi po. Hindi naman ah. Okay lang naman yung cellphone namin ah. Kumusta naman tong nanawag atong niaging Domingo taga Cebu man to? O, iyang ba na taga Cotabato? Nakalimutan mo ko ang tumun, oy. Hello, maayong gabi eh. Maayong gabi po.
6: Gabi eh.
0: Hello, maayong gabi. Kinsa ni Palihog?
6: JR to.
0: JR na? Tiga, asa si JR?
6: Cebu.
0: Cebu, first time ba ni JR na nawag sa tong programa?
6: Oh.
0: First time ba ni mo na nawag sa tong programa?
6: O nga.
0: Ayusin mo daw ako, istorya, be. Nana. Ay, JR, unsa man ako ang maalagad sa imo karong gabi una?
6: Nakapag-friend.
0: Ha?
6: Maghanap na akong friend.
0: Uy, baka magalit ang asawa mo, ha?
6: Wala akong asawa, eh.
0: Wala ka asawa. Your girlfriend. Wala ka girlfriend. Girlfriend? Wala ka girlfriend.
6: Hanap na akong buwan. Ano?
0: Friends lang hinahanap mo.
6: Friends lang.
0: Hindi mo, well, sandali. Karuhin natin to. Ikaw ba may jowa? Wala.
6: Wala.
0: Eh. Lus-lus ninyo, boys. Sige na.
6: May jowa na ko, pero...
0: Baka magalit ang jowa mo kapag ka-tinext ka ng friends mo.
6: Hindi, ito. Doon sa abroad.
0: Ayun, kahit na. Maghanap ka pa ng friends, tapos may jowa ka naman pala. Hindi ba pagtataksil yun?
6: Yun. Friends mo lang?
0: Hindi. Ang friends kasi papunta din papunta din dyan.
6: Ano?
0: Papunta din dyan yan. Bakit ka pa maghanap ng mga kaibigan? Eh, yung jowa mo pala kausapin
6: para.
0: Mo.
6: Sige.
0: Ah?
6: Para lang. Marami kang kid kayo.
0: Bahala ka. Oh, sige, mag-announce ka ng number mo.
6: Announce ko sa number ko. 09-750-723-530.
0: Ulitin mo daw.
6: 09-750-723-530.
0: Sige. Good luck sa mga friends mo at saka sa jowa mo.
6: Doon, tumulit siya ang guwan ko.
0: Kahit na, I don't care. May jowa ka na, maghanap ko pa ng friends. Lulukuhin mo lang yung jowa mo.
6: Hindi, hindi.
0: Sige. Bahala. Bahala ka, ha? Bahala ka talaga. Jingi, naku, kayo talaga. Kung kakati. Kakati yan. Ang kakatul. Ay, gitubag ba yan ako? Ang imuhang tawag ba yan, no? Si Kuan, kaning si Texter 1024. Sir, ginatubag na ako imuhang tawag, pero ikaw mismo ang ligatubag sa kuwa. So, sayang ato ang oras. Tawagi ko balik. Narinig ko pa naman sa kabilang station, di ba? Humingi ka din. So, what's happening? Hindi ko rin alam. Tawag mo usab ha, kaya nga ito ang linya, abri mo na ito ang linya. Kapag, sige ko, hello, ginatubag man ako inyong mga tawag, good no. Nag-effort ba ako na 0975-474-915 kapag ka mag-announce mo sa inyo mga number, make sure nga wala yung mga suko ninyo, ha? Kasi kung niya, Oro, yung ka nang ga-announce mo din na yung mga taken na di-eye mo, yung mga banay, yung mga asawa, liga ka. Hello, maayong gabi,
7: Maayong gabi.
0: Gitubag na ako imong tawag ganina, sir, pero murag imong linya ang may problema man. Kinsa ni palihog?
7: Si Ramonito Bene, dito sa Mandayutan, Bacaili.
0: Ah, sa Dapit?
7: Mandayutan, Bacaili, Cebu.
0: Ay, may gabi. Unsa man ako madalit sa imo harong gabi una?
7: Nag-iingay ko kay friend na girl.
0: Mm-mm.
7: And no age limit.
0: No, ay, wow. Pila may edad ni mo?
7: 46.
0: 36? 46. So, if na yung mag-text sa'yo mo, ha, nga, sa'y sinta, okay ra.
7: Oo, sinta tayo.
0: Oo.
7: Oh, problema, friend ka dito.
0: Wala mang kahay, asawa nga masuko.
7: Wala man yun.
0: Uy. Taro nga.
7: Sige.
0: Ah, sige, sige. Sige, announce mo ang number, P.
7: Okay. 0948. 703-1024.
0: Balik ka pag yun.
7: 0948-703-1024.
0: Sige, sige. Good luck sa imo, ha?
7: Okay.
0: Sige, bye-bye po. Alam, ting uyab man rin, no? Ang kapal ng color niya yan, humingi pa ng friends. Di ba, tried? Isa ba bitan rin, oh? Halimbawa, imo ang uyab. Halimbawa lang, ha? Kung ako ang... Sorry, ha? GR. Kung ako'y mong uyab nga naa sa Malaysia karun, niya, nadungog na ako, nga nangayo ka o ka-textmate, klataho, may bulagan, kitikadritso. Makita ba kayo friends? Pwede naman ako ibang istoryahon. Pwede naman ibang silingan ibang istoryahon. Mga exo ni mo or mga ordinary friends ni mo. Makita pa siya kag friends nga. Dilibya maasahan ng mga friends sa ang uban kay hiligbe na sila mga agaw. No, dili na ako makita ang point na makita ka pa ng textmate na or sorry, mga friends tapos may jowa ka na. Ako ang jowa, magselos yug ko. Diba? Wala ko'y salig, ana. No, kunuhay Tagalog pero taga Cebu. O, Monski, sagdi lang, Monski. Monski ba? Walang basagan ng trip. Sagdiin na sila kung ano. Kung unsa yung mga dialect bitaw, pagsulti lang mo ha. Kay basig, ako kasabot kong Bisaya, kasabot po kong Tagalog, kasabot po kong English, pero paistoryahan ko yung Tagalog, bakikaw, gid ko, so ay mo pang hinaway sa ako. Ha? Maluoy mo sa kuha. Unya na lang kung mudawat, anong tawag no? Unya na lang. Sige, tawagi ko unya taod-taod. B, sa pagbalik na to ha, ayaw mong kalimot. Padayong gihapon kita sa to ang putahe confession, sa mga ganahan mag-confess, sa mga ganahan gihapon mag-air sa ilang mga number. Wala yung problema. Ha? Basta kay tawagi ko niya taod-taod sa 0975-474-9153.

0: Gold user atong paminawon. Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman na po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Nagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabulan na pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, itambal ka pa.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Hasol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule sa rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatumar sa Premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadumog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong chicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayin sa din.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang atin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
1: Yan nami, Gil!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Usa may akong gamiton, boss.
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Kami kakungkwasa ng

0: kopi, kanton kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha na. Mayo kay ba? Kaya na ganing buntag, kanton magabi e pong. Buntag na po, walay. Alang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni sa doktor sa history. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
1: Zyton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na ba ka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, nangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zyton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Zyton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Max, daghan ang natabangan.
3: Permigid gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitu maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
2: Vision X, sila'y ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
4: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daumans sa akong pagkaon, ginom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo. Pakusog.
6: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
7: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement from a himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
5: 7 Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda. Pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
11: Hindi na.
5: Santon Plus Herbal Soap.
12: Dong, nagpila inyong gasolina?
13: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigabang lahi na maning tingog sa makina? Bago manuntan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Didto ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa mga amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natulaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
3: Kami nga kung pasahan ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, at doon sa kundihan, pero nakuha-kuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay. Halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungagwa ni Sir Dr. Sayes to yun. Ha, paano yun? Dako kay katabang sa guha. John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Pero migyod gamuta-muta akong matangad daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Lex, sila'y ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Higyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, pagka sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Dauman sa akong pagkaon, ginom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Ipra sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pero ni. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule na makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement from eh. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
12: Turbo, wagas, hamlak.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Naumaoda, pagkatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Hindi na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
18: Alas 11 sa gabi.
19: Time check brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
20: Mga katropa, exa

0: kani bitaw mga igun ani nga kanta no kay kanay. Mag remember na to mga panahon na broken gig kita. Remember mo ano? Crazy. Na na na na na. Basta uy. Huwag hindi ako ma-remember sa unang panahon. Ako, imotero mo. Sa tinuod lang, bi. Imotero mo ganyan yung Disney Princess. Gamay nga kasakit sa unang panahon. Especially when I was in high... No, when I was in high school. High school po ko. Itong grabe, ginaw ka imotero. Like... High school ko, bi. Wala ko yung uyab. I remember those days. Wala dyan ko yung uyab high school. Tungod kay... Hindi man siguro choosy ta. It's just so happen na dili gid tayo yung kagandahan manggol para lingi o para mahimong crush ng campus. Ano? And then most of my classmates yun anong panahon na nalay mga kanya-kanyang love life. Ako na ako'y crush pero hindi ako ang kanyang crush. So, na-hurt ang Disney Princess. Na-hurt ko kay... Na-hurt lang ko. Buod dahil mag-ma-hurt ko. So, ni-graduate ko o high school. Ay, hap ako nagka... Naka-uyab po lagi ko pero 4 months at po ito. Nakatapag ito siya nga guy. Nga na-uyab na ako back in high school after graduation na mo. Noon to siya nga dagag-uyab sa mo ang campus. So, pag college na mo, siya na nagukod-gukod sa ako. Diba? Char lang, gid-oy. Mogi na siya ma-experience na ako. Then, 4 months, wala pa may nagdugay at niya kay kuan man. Kaya naglahi bang good kung naanad good ko nang, naanad bang good ang mga, kana siya nga laki, naanad bang good siya nga mga guwapa, iyahang mga uyab. So, unsa lang man ako ang maipaglalaban o professional raman ko. Di man ko guwapa. Nalaman ko yung nahuman. Ang bugira ka. Pero bitaw, ay balik kita sa to ang putahi confession. Hatod kay nato sa Santon Plus Herbal Soap. Hello, may gabi po kang Dudong Pritos. Thank you! Salamat po sa yung pagsilip sa Facebook Live. Si Imor Banit. Mangayog kanta? Pwede ba ito maghatag o kanta? Ay, magpatugtuguro. Mangayog man. O, mangayog. Di na ako lang mahatag, uy. Ma-play lang. Si James Ray Joel. Maayo na lang po. Maayo na lang. Wala ko ka-uyab. Okay ra po. No? Kaya siguro naka-uyab ko at to. Murag sayo dyan to mga kuanani. Pero wala. May ra po. Nagid po doon rason na nung wala ta naka-uyab dahil. No? Okay ra po. Kaayo kay at least kay nakahuman. Gwapa manggani kang. Bulingit kay ko elementary high school. Kubulingit kay ko. Kailin nyo. Nga na dyan ko kabulingit. Kagaya ni Jerry of Davao, humingi ng text friend, nalaman ng pinsan ko, may binuntis pa siya. Isang minored. Hoy. Humingi pa din siya ng bunso. Maglisod ko ba saan eh? Ay, ayokong mag-invade ng privacy ng ibang tao kasi... Buti po daw si Ramonito nasa Cebu Province, nag-reply pa, nakiki-friend lang din siya. Kung may mga nabalaan mo na sikreto sa inyong mga textmate, ayun na lang ninyo isiwalat sa kuha, kaya liga po na ko basahon. No? As much as possible, i-maintain na to, i-keep lang na to ang privacy nila. Wala man tayo labot, anak, good. So, if naamoy mga something na gustong ipang-ingon against inyong mga textmate ng mga wala mga klaro, atin-atin na lang yan. Huwag na lang natin, di na lang natin asya ipakuan, ha? Bisod po kaayo, ako pang ipang-siwalat din niya, mas may kinalaman na ako, ani. Pwede mag-request ng song, Ikaw ang Iibigin by Josh Garcia. Sige pa, nangkamutan na ito, ma-play ba na ito na siya, ha? Uy, pwede po mong manawag, ha? Itong number 0975-474-9153. Kapag ka doon mangita, kag text may kinahanglan isa sa mga qualifications ni mo, andam kang masakitan. Mo ba? Willing masakitan. Bitaw, James Reyno, kung bitaw ko yung anak na lang yun. Di man sa ingon nga, piliyon na to ang sitwasyon. Pero majority kapag magsunod ka sa relasyon mang yun, importante yun nga andam kang masakitan. Oh, andam imong heart. Andam ka nga, oh, saktan ng sarili! Moba, Cinderella, okay kayo, pero ampo lang sa Ginoo kay mo, abot rani mo puhon, ako di ay si Armand. Papa ko nang andoy, Armand. So far, okay pa man ako ang life, wala pa ko nangandoy og labad sa ulo. Pero, I'm telling you, malipayo nang ako ang life. I couldn't ask for more. Siguro ko na ako'y pangayoon sa Ginoo, no? Kwarto, ha? Kwarta lang yun na maraming kwarta. Oh, mora dyan na akong pangayoon sa Ginoo. I will never ask for anything else. Gusto lang na ako kay good health ko. Sa bagay, healthy man gud pod ko kay ang ato yung mga produkto sa Yes to Health ang ato ang ginagamit. And also, ayun ang ganyan nyo pasagdiin yung kaugalingon. Kung na ay mga tao nga niabot sa inyo ang life, ang ginapasakitan lang mo, wala rason para mag-stay ikaw. No? Move on pod. Uy, anong ingana man. Mag-announce ta kong number. Wala ko'y load pang tawag. Patay kita di. Wapod ko'y pang tawag man. Basin nato na si Arman, sugda na lang na. Ay nako. Bibi, basta isang babe kapag magpakita sa ngiti sa akin, nalapitan ko talaga yun. Parang nagdala ng come her. Come her? Parang nagdala ng come her. James, hindi ko papatagalin. Liligawan ko talaga. Halag yun. Nanay, mga inguna na nga term. Come her. Kuya, wag hindi mo, James. Oy. Masabi, ang importante mang good. Oh, ang importante lang yun sa usaka relasyon. Dili mangin na siya, wala ko kabalo ha, pero usually mang good. Ninot mangin ang relasyon sa sinugdanan. Diba? Kadugayan, ana. Gininyog, guyog-guyog. Ang problema din ha. Oh, manggawas na ang mga batasan, labi nang mag-live-in na. No? Dagang kayo kung mga nakuhaan ang mga feedback sa mga friends na ako or even sa mga kanang mga ordinary friends lang yun na nag-live-in na daw, ay ha, pa daw manggawas ang tinuod ng mga batasan. No? Kung mahimo, samtang uyab po mo, ila-ilahon ninyo daan ang inyo ang mga partner, oh, dili kayo magdali dayon mag-jump into conclusion na, ay, kaniminyoan ko na eh. Patakabalo ha, wala patakabalo mo na nga, panigurado, good movie. And once may makasal mo, there's no turning back. No? Amping di ha, kay Mamino, baya kunimu ha, o, oh, eh, kabala ka, Arman, kay madungog na kunimu gikan sa Domingo. Hangtod sa Huwebes sa XFM Cebu, XFM Giholngan, XFM Bohol. Ako lang imuhang makauban. Bito, oy, mura na tug naman nga to ang mga bibi din ha, karon. Nakasabot ko, walay problema na siya. I'm pretty sure na siguro ang uban karon, nag-aag-laag pa. And sige lang, take your time. Oh, sus, ay tuwa na ba si maka? Hindi ilang, James. James Ray Joel, ay gabala ka kay. Di man tayo ingon na nakahumukog ilong. Di, wala naman kita igong oras. Salamat kayo sa inyong pag-stay with us, ha. I know na busy mo. I know that you're also preparing for work tomorrow. Samta na dyan ka ay na ako. Pag-amping in town mo, ayaw mo galimot. Ayaw pasagdi inyo ang kaugalingon, ha. Kaya ipasagdaan na baya mo daan. Ampingi ang mga kaugalingon. Hindi magdali na i-live-in ko talaga ang GF ko. Oh, sa mga lalaki din ha, dili dayon mag-jump into live-in ha, kay kasagaran ba sa mga hilig kay mag-sad-sad gani mga lucky gid ba ya. Oh, makapaburos lang gani, kalimtan na dayon ang ilang obligation, mura na lang mga ulit tao lang, miyagin niyo pang pananoy. Mubi na kung di ganahan ha, o kanang pag-abot, abot na lang din. Di alam ko gano'n ang mga ingon na ana. Anyway, B, salamat kayo sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa

0: Aklar Exana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Tertarik sana?
0: Exciting!
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Vitamin B3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusog.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saton, pwede na siya? Hala, himot ko!
7: Wait lang sa ha, kuha ako, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom!
7: Next time, ayaw yun kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide. Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Natural.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Summer man nagkatropa.
2: Ang saya-saya!
4: Summer! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Katabaw, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
2: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: τα πλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: 89.1
1: Πλάρε! Exciting!

0: Exciting Summer pa nakatropa.
1: Ang saya-saya!
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa! Summer na! Katropa! Kaklare! Sana!
0: Exciting!

0: Está claro, Exana.
1: Exciting.
2: 89.1. 89.1. Up on next.

0: Rexana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
1: Paklarek sana.
2: Exciting.
3: Exciting. Summer man nakatropa.
1: Ang saya-saya.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na, katropa. Paklarek sana.
3: Exciting.

0: Kak Clara sana.
1: Exciting!
2: 89.1
3: Abang na
1: Clara!
4: Exciting!

0: exciting summer manakatropa.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
2: Kaklare. Sana.
1: Exciting.

0: Claro, Xana.
1: Exciting.
2: 89.1 89.1. Up on that.
3: Claro.
1: Exciting.

0: brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Clarex!
2: Exciting!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Tina Playa, Davao City.
1: Naalay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia,
0: Dililalimag,
1: Tinda kay
0: Kapoy Kayo.
1: 24 hours,
0: ang tindahan.
1: Kapoy Kayo,
0: sakit imo,
1: lawas o
0: katulugon pa.
1: Sukad na ako'y
0: nadunggan sa
1: radyo
0: na
1: premium D3
0: coffee mix.
1: Akong gisuwayan.
0: Dili na ko magduka o
1: lami kay siya ignon.
0: Lahi sa uban na kape.
1: Sukad na kay nung kwaning kape.
0: Wala akong sakit sa
1: akong lawas.
0: Wala akong katulgon.
1: Sukad na nakinom.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskunta.
3: Ang iyong bawang ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, patanase, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha, yagkwa, okay? Yaro, unya, tignala sa kapag-tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, manako hinom.
3: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: System Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kaya dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Pain.
6: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: balita, runda balita, balita, runda balita.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa, mayong buntag sa atong mga kaigsuunan nga nagmata na ning mga orasa, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan mga katropa, welcome na sab ni nato ang laing hugna sa atong pagpanaguban-uban sa Ronda Balitaan sa Kabuntago.
0: Ronda Balita.
1: Saya pun mga katropa ko ang inyuhang tiga ronda ning mga orasa, inyuhang katropa sa kahinan. Katropang Marvin Ibano.
0: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita.
2: Ronda Balita.
0: Ronda Balita.
1: Ning adlaw mga katropang Biyernes na gyud mga higala. Ayan. Mga katropa, happy sa 15 na ning bulan sa Mayo. Tuig 2026 mga katropa. Yan sa ato makigsuunan hanga perte ka excited na gyud mga igala. Sa ilang sweldo na gyud mga katropa. Oh, kaya uban mga igala nag-advance ng sweldo karon ang pitaka wanay espiritu. Anangan naman ang mga kinabuhi ko mga katropa nga Romel. So ana, good luck lang sa inyong tanan mga katropa. Malay gitawag nga napamay asin kaya pa palit lang naitag jeez asin kaya pa magdildil asin. Ayan mga katropa, hapang pabibulan gud sa to ang kabuntagon mga higala. Kaya sanglit ning mga orasa mga katropa, aperti bugnawa sa to ang sitwasyon sa panahon. Akin sa may makigsuunan na to ang aperting lami ang tinandayay karon. Oh, sana all. Mga katropa, kaya ilabi na mga higala hanga adunay pag-ulan. Garasin natin na to dinhi sa to ang syudad sa Davao mga katropa. Siguro mga igala ang uban nakabantay nakabatikod sa pagsugod ni ini mga katropa ning sayo sa kadlaon or perting law manas kagabion mga higala. Ato sang ambakan mga katropa, rondahan una nato mga higala atong sitwasyon sa panahon. But before that mga katropa, kinatong programa ha, gipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Coffee Mix o atong Zanton Vitamin C mga katropa. Kailangan masiguro nato mga higala ang ato ang panglawas nga ligon sa kanunay. Ato ang resistensya dapat wala tay angay ikabalaka mga katropa. Hanggang may gala mataga, karunok unya ang ato ang ginatumar, atong gina-intake, atong gina-inom, gina-kaon mga katropa, siguruhon nato nga dili kini makahatag pagdaot sa atong lawas. Bisan pa man sa pagpangapi mga katropa, labi nating ulan, parting lami ay pangapi in taon. No, siguruhan mga katropa yung ginapangapi diha, ha, kanabaya in taon makahatag kaayuhan sa panglawas. Na ato ang Zanton Plus Coffee Mix. O baka itong Zanton Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix. Pili lang muna ining tulo mga katropa kay klasik-klasik kiniuglasa apan. Kiniusa ang kalami ni ini mga katropa. Kaya nang ikaw yun makaingon nga, lami yun siya, no? Kaya makapili noon mo din anak mga katropa kung asa ang prefer ninyo. Kaya naman ko yung mga kaigsuunan nato nga ganahan uga light lang ang lasa sa kape na po'y buot or gusto nga barakong barako. Grabe mga katropa ha. So pili mo dira, makapili yun mo mga katropa sa mga kape nga gama sa Yes to Health Incorporated. Of course mga katropa, ang pag-inom og Zanton na Vitamin C kay ang ting-ulan mga katropa, nako ang subaw-subaw ni ini mga higala ha. Ayaw kumpiyansa mga katropa mag-inom og Zanton Vitamin C aron masiguro nga ligo na tong immune system mga higala. Alas 4:05 na mga katropa, atong ambakan na to ang sitwasyon sa panahon.
0: Runda Balita.
3: Weather update. Weather
1: update. Okay, yan ini mga orasyon mga katropa, subay sa update sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. As of 3:22 a.m. mga higala, hoy na ay adjustment ha sa kining sitwasyon sa ato ang kasapaan. Ang mga katropa ha, kay alas 4, so medyo di pa lamang dugay mga higala, gipagula kining advisory. Ilalom gyapon kita sa weather system nga localized thunderstorms mga katropa. And of course, light to moderate nga mga pag-ulan na kilat pagpanalugdog ang nasinati sa pipila ka area din sa may Talumo o Poblacion Districts mga katropa. Samtang ubang area sa Davao City makasinati o mapanganurun nga kalangitan o ng katag-katag nga pag-ulan mga higala o pagpanaligsik mga katropa. O sa itong makaigsuunan hanga na naan nahimutang o dool nagpuyo din sa may Bato River. Or tributary sa Lipadas River mga katropa, kasamtangan inalum kini sa Code Yellow. Alert level na kini mga katropa. Apan ninoon mga higala ha, padayon na kining o naobserbahan ang pag-ubos, sinahinay pag-ubos sa maong level sa tubig sa maong sapa. Samtang sa Talomo River, dapit diri sa may barangay Tugbok proper mga katropa ha. Code yellow gihapon kini o gradually subsiding mga higala. Samtang sa Lasang, Bunawan, Matina ug Davao Rivers, luwas ang sitwasyon sa atong kasapaan din ha. So green mga katropa. Ayan mga higala ha, uga lauman na or makimonitor ka nun ha. Yes, sa update sa atong Davao City Disaster Risk Reduction Management Office. Araw ka mo mismo masayod mga higala. Kung kumusta ang sitwasyon sa inyong mga area din ha. Lagi na talking about niining mga pag-ulan nga nasinati nato sa tuag syudad sa Davao.
3: Weather update.
1: Alas 4:07 sa buntag mga katropa sa itong makaigsuunan ha nga buot mula ag mga higala. Uy, kiniha ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Akay sa di madugay mga katropa, makatilaw na jugugla ag diri sa mga area. Akay ako pa nag-ianino mga katropa, perting ninduta laagan. No, labi ng ting-ulan mga higala ha. Aka na mo'y pinaka-perfect kininga time. No? Mag-relax-relax. Yung kanang layo kos kabisi sa trabaho. Layo kos mga toxic people. Ano na mga katropa. So ang New Year's Peak Mountain Resort na himutang sa Barangay Salumay, Marilog District, Davao City mga katropa. Bisitahan lang ilang Facebook page mga higala. New Year's Peak Mountain Resort gihapon ang nakabutang alang sa dugang pang mga impormasyon o kung unsang mga amenities ang available dito, unsang mga serbisyo ang pwede nyo ma-avail mga higala. Alas 4:08 na sa buntag mga katropa. O karon ha, di na ito lang ngayon. Ito na nga baka na ito ang Ronda Balitaan sa Kabuntagon Ronda Balitang Lokal.
3: Local news.
1: Asa to ang local news mga katropa. O kini mismo ang kining gibutyag sa ito mismo nga Bureau of Fire Protection Davao. O ang Davao City Fire District mga katropang nahitabot din hinga sunog sa may GSIS Heights. Duha kabalay ang totally damage, meaning to say mga katropa, ugdaw tanan. Pagka in town, oy, luuya sa pamilya in town na apektuhan. Nag-ingon mga katropa ha, lilong mga higala, labi na sa itong makaigsuunan in town nga na biktima sa sunog. Nadyo'y uban mga katropa, makaingon nga, may pagikawatan lang me, na lang me kaysa masunugan. Ngayon mga katropa, both ka na negative ang epekto no, sa matag-usa. Pero lay ang sitwasyon. Kaya kung makawatan, napaman ang uban mabilin. Pipila lamang mga katropa ang mawani. So, di gyapon ganoon tao, maunta maayo. Pero ka ng sitwasyon mga katropa, bang lahi ragyod nga ka ng back to zero ka. Kung masunugan ka mga higala. Susubala sa BFP Davao, nagkantidad sa 2 million pesos ang danyo sa maong sunog mga katropa. Usa ang natala nga naangol. Nakaangkon kini og first degree burn mga katropa. Kung sunog ha, natala kini nito na kalabayang gabi mga higala. Partikular mga katropa, Miyerkules sa gabi mga katropa. Kanang mga higala ha, amping-amping sa itong makaigsuunan kanunay. Labi na kinimatod pa ay kaduhang pinakalakong dadanyos nga sunog. Bulan sa Mayo mga katropa, kung ato may numduman na ito nakalabayang simana. Report sa may barangay 23-C mga katropa, mas

0: kinaiyahon kanunay ang Fire Safety Awareness matag adlaw mga katropa. Aron malikayis ni ining maong gikahadlukan nga sunog.
1: Bunda, balita.
2: Local news. Local news.
0: Ano mga igalaha sa pikas bahin mga katropa? Oy sa atong makaigsuunan. Okay, sanglit kinaibitaw ang atong gitawag nga ang ato ang sitwasyon mga katropa. Ay mga katropa, yan.
1: Runda balita.
0: Rundahan sa ato mga katropa kay ato ang akin ato mga kalsada mga igalan na apag yun din tayo nagpabilin mga katropa nga nagbabag ng mga nagaparking dras da pins dalan. Akin ato ang panawagan sa ato ang ancillary services or bisan pa man sa atong or aso ba din na mga katropa or ato ang city TMO o ato ang traffic enforcement unit kung mahimo mga katropa hinaot kanabitang monitoring mag-robing kanunay mag-ronda ba kaya dire sa by Shrine Hills area mga katropa daghan kay nakababag no nga kining mga kining sakyanan ang instead nga nahimo kining sidewalk na unta alang sa itong mga pedestrian pating luuya mabantayan ako mga katropa ha? Ako lang nga mabantayan, I'm sure kamu mismo makabantay dili lamang sa Shrine Hills pati uban sa ubang area sa mga suok-suok nga bahin sa tuang syudad sa itong mga barangay mga katropa agyon magproblema in town ang mga magjogging din ha mga katropa kay wa na mga igala di na halos mag kanabita mabalaka na kaya sa likod nga bahin agoy basin unyag na ay magsunod tapsingan in town ng sampot. Okay, what naman? Puno naman mga katropa o gini mga sakyan ang giparking din ha. Kadaw wala na'y kuha-kuha ba? Asa naman yung mga katropa? Asa na may pulo sa sidewalk ani? Di naman na ang parking area mga higal. Kana mga katropa, hay na, tatagan ka nagpagtagad mga katropa. Kung maplastar unta no sa mga tag-iyan ni ini mga higala, ang ila mismo mga sakyanan kana lang. Kaya, sanglit, imitado po nga lugar.
3: Ako sa Baduk, dili lamang din sa Davao region, kundi Tibuok, Pilipinas, no? Nadiin na Yes to Health, a clinic, sarado dito na pag-adlaw sa Baduk tungod kay maka na itong adlaw gayon, no? Nadiin gigahin usad para sa itong buhing na Ginoo. And the region ta Sunday until Friday, and then ato schedule for check-up and consultation, din niya gayon sa Tagum, Mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes. Kauban usab ang adlaw Domingo. Busa para sa tanahan, mag-uban-uban ta para kayo tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o atong tabangan ang inyong lawas na din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha? Sa mga gusto o buot gayon, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala o inyong mga ipadalang mga text messages and questions. No, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, humanggay sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health.
4: Good morning, sir. Sir, ang pangalan niyo?
5: Romy Lacan.
4: Nagkasa ka, sir?
5: Yes,
4: sir. Yes, ako ka nandito din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic kung saan natin yung mga balatian.
5: Kapag ako mo, sir, ang ito.
4: Kailan ko na pa-tugin, sir, nga din yung gipamatin sa kamas?
5: Ito kayo na po, sir.
4: Kumusta sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa kids si Kataw. Kumusta yung pamilya?
5: Nalang-araw na mabuli niya. Nawa na po lang sa kids sa kukuro. Anapang dito.
4: Wow. So, matapot, okay na yung ulo ng sir. Wala nang sakit.
5: Okay na yun.
4: Wow, praise the Lord. So, unsay, may ano na yung bagong sir sa tanang na di nagkapaminaw sa ato ang programa o ilagi na sa gusto usan mo sa way sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
5: Ito ang tingnan ko, tingnan ko talaga na yung gay-plastic ko mga kuwan.
4: Yes.
5: Tingnan ko natin, wakang mukha sa ito.
4: Yes.
5: At yun itong tingnan ko.
4: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa kanyang pangalan na ito?
5: Ronnie Lacan.
4: Ayan. From?
5: New Florida.
4: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-get back

kining orasa hatod kaninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline vitamin C. Mga diin, kini ato ang Santon na vitamin C, mga katropa. Naghadang otan, ako pwede ba kini sa mga bata? Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot, organic, no? Ato ang mag-inapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic, and then luya kayo ang bata. Nakikini magod ato ang Santon vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo atong ginihimo, gani ato ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Anong inana kanidat, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kini atong Santon vitamin C. Dako kayo nitabang for the absorption of nutrients, and then especially ha, para sa kinatibuk ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa atong lawas. And the deficiency of vitamin C level dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona ang atong gina-painumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, ang vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak, no? May focus sa papers, or any unsa man nga mga maging buhaton, nanginalan kayo og pang-aklarado nga pangisip, no? So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon vitamin C. Available ha, ngayon ang Santon Plus of vitamin C sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV TN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre, katropang Alan Abayos, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayos, no? Nagtanausap siya sa ato ang live garan. Happy morning, Sir Alan. Ato tama katropa, sa ato agayong tawag nini, pag hatag ko pagtagad na tatubagan sa mga nagpadala silang mga pangutan na, masigmang load, hilabi na kay kagahapon, wala na ito hatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, magjaging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Ug usahay bisag magligod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawon no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan tamo mga katropa. Kanapitang watay gihimo, naglingkod ra ka. Kanya, ginahapo kay, nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Maasaman na duol man mo sa asaman ng mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. Okay ka na ng mga symptoms, shortness of breath na, no? Maglisod o ginawa. Or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problemas sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ng usang kataon. Adunay anemia. No? And then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato ng maisa-isa. Mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific ng tawag nini medication and advices kung unsa angay buhay. Okay? So, una-una, ito i-check usab, no? Basig, obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. Okay, kung pag-obese magod ang usa ka tao, mga katropa, taghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Ng mga selula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy nining mga taba ng selula, di na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga din nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body,
kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga din mutuyog sa kinatibuk ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing o baga, aduna na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Munang ang tao nga din sobra sa taba o obis, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuan, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na ito poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na ito diabetes, hypertension. Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na ito pagginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, hinluan ang dugo para malikan kining gitawag na ito poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa bagaw kasing-kasing mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mong ang Santon Plus Gold? Hataas kayo ni siya og Santon. Ang Santon usagayod ka the best anti-inflammatory na diin sa ato ang lawas ha, especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi guide sa pagtanaw o makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no? Halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo lagi nato makita tungkol kinaman sulod sa lawas, no? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahil kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga din, it will cause shortness of breath, dizziness, no? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, a Santon Plus Gold, because of this Santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyos or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag susulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag na to og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na ha. Ibu ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mix rin muna 1 carrots 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugasa tela ang pure nga juice, may inumon ni mo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kaya na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan eh, kinanan. Ina yung papa, ayun na pag-inom dyata. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag... inom ang good nining mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na itong cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mataas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita nimon ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, diba? Dili, no? Hugot pirmig naong. Murag gadala pirmig problema. That is, tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganin, aminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na po'y insidente na itabo nga diin wala ta na sa'yo nung sa inong dan apan na dunay gituok, no? And then nagtuong ban kung nakainong ba roon sa ba. O bito na ang tinuod mga katropa, pag ang tao gani hilig buinom ug alak,
mutaas gayud ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress ug mas mag-goal ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Mao nang pagtaas na kayo ang level mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, mao nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tapos kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice nga anong pirmin ako na gina-advise. The best cleanser sa atuang blood circulation kining sayuti. Wala ta masayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayud sa atuang dugo. At least 1 plus a day dako kay nagtabang no para gayud sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold himuang 1 capsule 3 times a day 30 minutes after meal. And then ang atuang Premium D3 one soft gel 3 times a day 30 minutes before meal or bago gayud mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulmulo ko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, paglayo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayon, matuldukan, even far-sighted or near-sighted, mga gini, paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayon sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagka-problema sa mata, maugin na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o mineralis na gikihanglan gayon sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang supplementation gamit gayon ang vitamin A, dakong tabang sa mga kapayrato nga din adunay problema sa mata. Unsay angay inumon? Siyempre, maugin na itong Vision X Plus. Vision X Plus na ito, puno gayod kini og vitamin A and beta carotene gidungagan pa og zeaxanthin lutein nga diin vitamin E na pa no nga din para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales para marinit kayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha, pag inom ana available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then kung duro ka sa atong klinika mas maayo maka-visit ka para mas ma-check pod nato ang mismong kondisyon gayud sa imong mata. Di na gin mutugot ang oras mga katropa. Daghang salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe mga pangutana. Ugma mo sa gapong orasa, mo sa gapong stasyon ang programa The Secret of Health. Kaoban sa gapong ninyo ang health consultant at CJ ni Druda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido Doc, may buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, ubanin sa gapong ako mga katropa sa programa The Secret of Health. Og wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon og magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas baga amping kanimo. Maimbutag sanan and God bless us all.

0: sebagai tropa saya XFM Davao Region alas 4:32 nampak tropa sah kabun tagun. Exciting.
1: Ini ada kerajaan yang gawas aturan atau kini ngakuan ang reaksyon sa ketawan.
2: Dan kadugon gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 4:31 na magigala sa kabo

morning, morning, nasa pagkakatropa. Bernice na naman. Ay, nako po. Bernice na po, magkakatropa. Dali na kayong panahon. Sama magkatropa ni ay mikalitlag kilab. Mikalitlag wala, magkakaisunan. Ni anapunta ka ron sa Bernice. Ibus naman ang laga Bernice na sa magkatropa. Pizza 15 naging magkatropa. Sildo na magkatropa sa mga taong anunay trabaho. Paldo na po mga tropa sa mga ginang. Kana mga tropa ko ng mga bana muhatan sa sweldo gato sa asawa. Kay mag-away lagi mga tropa ng mga asawa bana mag-away di mister lagi mga tropa maningil magyod. Asa ba ko sweldo gihatag diyan iba? Diri ang asawa mga tropa. Ikaw budget dire. Ano na di na ko madawat. Ikaw ni pamalit dito. Ano na may hitabo sa mga tropa. Ang mga kuana mga bana na usay mamalit man nga ang asawa ikaw lang madawat mga tropa mga items, mga good items ano mga katropa. Pinoan! Di lali mga katropa eh. Di lali mag-budget mga katropa ang mga ginang sa panimalay. Kadaad lago na sila gahuna-huna mga katropa. Kunsa na po isudan mga kaigsunan. Banya, swildo ng mga katropa. Porting hinay kay maginod mga katropa ang pag-uminto sa swildo. Kung mong trabaho, mga katropa, hinay po ka uminto sa mong trabaho. Maningil ta mga tropa ka ng kuhaan ka ng madsig madugang atong sweldo. Ito mga tropa nakita po sa employer magiging suna atong trabaho gani uminto po. Pero wala. Isa may ganahan mo pa uminto sa sweldo ana. Dito ay. Hello, welcome na sa mga tropa sa atong programa. Bag inyong tablanon mga kaging suna ng Adlog Abirnes. Adlog Abirnes sa mga katropa. Siyempre, Bernice na magkakaigsunan, Pizza 15 na sa bulan sa Mayo, magkakatropa. Nanungatungan at magkatropa sa bulan sa Mayo. Kung madayon ang eleksyon, magkatropa, bibo na po magkatropa ang barangay eleksyon. Kaya na po yung magkatropa, pinalitay na yun, ibig sa kagawad, mamalit magkatropa. Mamalit o kape magkakaigsunan, baka eh magbuntag-buntag yung magkatropa pangumpanya. Ampun lang tayo.

Alright, balik ke Rimaka Teropah. Satu, Mbak Pergoban, Mbak Kengso, dan Kapang Api, dan Bambu, aku apa? Wapan aku medala dari Mbak Teropah. Nah, Kapang Api, dan Bambu, gamit Mbak Teropah, Kaping, Mbak Hatta, Kaligun, Satung Lawas. Kaping, Mbak Teropah, Mbak Hatta, Kadasig, Mbak Teropah, sa Dadaw Adlaw, na itong pagkinabuhi. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione, ang gamita, Mbak Teropah. Santon Gold, Santon Gold, Glutathione, naman sa Benindilar to. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mao ka na mga tropa ang atong palito. Noon sa baning naramag na milagrohan akong dila karo mga tropa. Ano milagrohan man mga kaigsunan? Ay de kalimte mga kaigsunan ka na mapalit sa kanyang mga butik at parmasya nationwide. Basta gani mga tropa kapihisgutan. Siguruha mga katropa ang kaping pagdalag kaayuhan. Yain ang kape mga kaigsunan nga nakahatag kanimo og kanerbiyos. Yain ang kape mga tropa nakahatag kanimo kakulba. Ari na tas kape mga kaigsunan nga dako kay katabahan kanato mga katropa. Santon Gold Coffee Mix ug aduna pa tay Santon Plus Coffee Mix ug ang ato nga premium D3 coffee mix ang anti-cancer nga kape mga katropa. Lahi pa tug anti-cancer kay 9 months ato mga katropa mawagtang nato. 9 months na ito mga tropa, al-ayo na ito mga tropa, muhiyos na itong cancer. Pero cancer gani, hasta imong kinabuhi, mawagin na din ha mga katropa. Pero cancer, 9 months na mga tropa, maduhan na imong kinabuhi, na nakailaing kinabuhi ng ma-produce. Ikaw, historial by resibo mga tropa, pakilike, share lang mga kaigsunan sa ato ga Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum City. Live na live kita karong nga inyo makita mga tropa sa ato nga Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum City. O siyempre mga tropa sa XFM 99.1 Mati City. O gato ka Facebook page usab mga katropa sa katropang Arnel Cortez. Tagapunta. O sa YouTube mga katropa, makita ta rin hi. Sa YouTube mga katropa sa XFM Tagum City. Yon, sa mauna mga katropa sa atong YouTube. Paki-like, share lang po mga katropa. Paki-subscribe po mga katropa sa ato ang one. Oy, kada adlaw, mudugang og usa ka subscriber katropang Gabs. 32 na karon kagahapon 31. Ito na kalabay. O duha ito nilabay nga asimana. Duha. O 29 ma ito. Pagka Lunes nakita na ito. 31. Mag-ano-anam. At least mga tropa nga isa-isa lang mabagal. Pero okay lang na mabagal mga tropa. Basta kanunay. Bitaw. Nanal ka na yung 32 subscribers karo mga tropa. Mauna yung mag-message tanan. O taas-taas na po na. 32 lang sa dito. Pahambog mga tropa. Abot ng 32,000. Kaya ang katong usa ka YouTube. Katong katropang Arnel mga katropang YouTube. Ano man to? 42 naman to. Hapit to 43, no? Mao mga katropa. 43,000. Mga kaigsunan. So, malipay namin mga katropa. Nga naamo din ha, mga kaigsunan. Kay kami ang pagservisyo na mo. Anha, mag-iniha kaninyo mga katropa. Usanin ka buntagon mga katropa. Ubanin ninyo mga kaigsunan. Uban mga katropa. Usab sa atong pakinom sa mga kape. Nga akong gihatag niya kaninyo karong buntaga. Nga makahatag kinig alibyo sa atong gipangbati mga katropa. Yeah, basta sa ako nang ingon, ang kape mga katropa nga itong gikinanglan, kini mga katropa ang kape nga maghatag na ito og pag-asa. Kape maghatag na ito og paglaom. Dili itong kape mga katropa nga maka... kuha na hinuon ka na ito. Balon na ka. Di na takabangon. Diba Ramon Mangitngit? Ay, kumusta mga kadya agaw Ramon Mangitngit? Mayang buntag ni mo din ha. No, hinaot ko nga na akas kapis kay kabaskog nga panglawas karong buntaga nga diha sa imong nahimutang nga asa ka man karong nahimutang. Naba karon diri sa Mako o Mabini sa may napita yung imuhang nahimutangan karong gaw. Okay ra unta ka din na gaw. Dari po mga katropa sa atong XFM 99.1 Mati mga katropa. Pwede po mo din ha mga katropa sa kuan kay naka-cross live man ta din ha. Kita ta din ha mga katropa. Cross live ta din ha mga kaigsunan. So, diha po mo, pwede mo pang message siya kaya ako rin ang duaw-duawon. Manag yung tabuk-tabuk ko rin ako na mga tropa maka-message mo din ha. Siyaro, upat mga tropa kakuan din ha. Upat ka nasa social media, wag yung masaag din ha mga katropa na. Bitaoy, saag lang mo mga tropa kaya ito nahatagag patagad kaya inyo man ang magagisanan. Eh, good morning sa mga tropa sa masukin tingpa minaw. Diri mga tropa sa Banay-Banay, Davao Oriental, sa mga Algabri family din he. Labis panikian mga tropa, panikian. Banay-Banay, Davao Oriental, mga Algabri, De La Cruz family, mga Turmis family diri, mga Wakan family. Eh, kumusta man si classmate ako din si Emily Saraom Turmis. Si Emily Turmis, mga tropa, maestra naman eh. Si Lolita Wakan, maestra Gyapon. Ano yung mga classmate na ako, mga tropa? Inya,

0: Mga parente na ko rin napita, mga De La Cruz, De Reyes, Nuna, sila si Kuan, mga tropa, sila si Sadaghan, mga lugar ni Agaw Lando rin, mga Algabre. Dari sa Lando nga Birna nga nanakaroon, Mamakaw, Kapalong, nga Puyo, sa dari napita sa panikian ila. Ilang William Algabre dito kini sa Kagangangan, Kaganganan, Mugbong Kugon, Banay-Banay Davao Oriental, o Boundaries Lupon. Rin ilah dapita. Ay kalaglaag po kunida time nga diri pa taga eskwelas Banay-Banay mga tropa. Yan. Og sempre mga kaigsoonan, diri usab mga tropa sa Lupon Davao Oriental, kumusta man Lupon? Diri sa piso mga tropa, sa ka piso camp mga kaigsoonan, diri dapita sa mga si Mama Dolly Algabre Edre. Kumusta man kama? Mama Dolly Umaki Algabre, Mangho Dinanay. Yang bana kaniadto mga tropa si Anhing Papa Pedring manghud po tatay ako magigagaw rin napita ingko anoy ang manghud po nanay diri mga tropa ingko anoy nga Umaki o Alferes Umaki na Alferes Banay-Banay Davao Oriental uban siya magin sakupan maimbunta kaninyong tanan bugna ba ang kabaybayonan kay namas baybay sa lagapuyo po mauni akong duawan po dito mga tropa kay kasi mabot panahon mag-outing po niyo mga tropa dreaming mag-outing ka ng ganahan ko na mingaw-mingaw ang lugar dili makinibkuan mga tropa dili banha ng lugar di ari ba pero dahil mga balay-balay mga tropa kay mananagat so dili na pita po dito mag-outing rin magdadag mga kuan mga tropa porti nindota kay kuan po bun-bun po mga tropa kining balas din hiba dili batoon dili lapok kaling nindot dari mga katropa sa Banay-Banay Davao Oriental mga tropa alright okay pass alright ato may sagutanan karong adlawa mga kaigsoonan din istong pagpanag-uban ato may naka-standby karong mga reports mga tropa kaya doon ay 4.5 million mga tropa na damyos kuman nga nasunog ang 40 kabalay sa Davao de Oro mga katropa sigon kini sa Armed Forces Bureau of Fire Protection mga katropa Armed Forces manggibay no ang samtang sa Picas Bahin wanted person mga tropa sa kaso ng paglapas sa wildlife act mga katropa na sikop kina sa New Corillia kini bitang way pagtugot mga katropa wali certification ng ikan mga katropa sa ahinsya nga nag-atiman mga tropa sa mga ihalas mga mananap wildlife mga katropa kana mga tropa nga ginapamaligya ginadakop ginakuan kana ni mga kuan pandakpon pud mo mga tropa magatuba mo kaso niya kay dunay balaod niya na mga tropa magprotected protector ni anak mga kaigsoonan Santa sa laing bahin mga tropa 135 ka gasolinahan sa Davao City laki mga tropa sa fuel subsidy program sa gobyerno Santa sa Bureau of Fire Protection Davao matod pa mga tropa maabot sa 2 milyones damyos kuno mga tropa sa baguhay lamang nga nasunog sa Davao City ikaduhang sunog mga tropa nga milyones ang damyos ning bulana sabi no samtang sa lain pang bahin mga katropa sa balita gikas Davao Region weekly squading activity alang kini sa internal cleansing program padayon gyapon karon sa Sawata Police Station samtang area security atol kini mga katropa sa barangay basketball tournament gipahigayon sa Kapalong Gym Kapko Basic Military Training sa Samal Island, Nagmalampuson. 49 ka mga sabalinyo ang mitapos kini sa training. So dugang bantay mga tropa sa isla. Samtang tulong donong program. Financial subsidy ipagawas mga tropa sa Kikas na Karogab Mayo 20 sa Kapalong. Samtang delivery rider mga tropa sa nga adunay warrant of arrest. Tungod mga tropa sa paglapas kini sa RA9262 sa Panabo City, Sikopay. Driver sa mga tropa, ganunay kaso, ga reckless imprudence resulting in damaged property, nasikop usap sa Tibalog sa Tibas. Aduna po'y top two most wanted person mga tropa sa provincial, nasikop kini sa Tibalog o Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropa. Pagpapan pa mga tropa mga XFM Mindanao Report ato kini madungog din mga tropa sa atong pagparagoba ng atong programa ang inyong tolmanon ako pagkaya po niyo alala higalas kang ngayon ang katropang buong umaki Algabri kaabag bunatos master control katropang gabalas mga katrop unahan natin mga tropa mga bulyadas balita hato ka nato mga kaigsunan gato sa Sanson Plus Gold Sanson Plus Gold Capsule ang pang palagsik mga tropa sa atong immune system palagsik mga tropa sa atong kalabasan Sanson Gold Herbal Santol Plus Gold Herbal Capsule for supplement for healthy body and stronger immunity, mga katropa. O siyempre, mga katropa, sa mga Exona, mga magoma. Ayaw kalimot, mga katropa, ayaw na ka problema kung kamo mga katropa, sige na o failure. Sige na, mga katropa, wana'y klaro inyong abot sa inyong uma. Gamitin ka na mga tropas pagpang-spray ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka na sila kanyang mga agri-store sa inyong mga dapit mga katropa. Basta Crop Gold 3-in-1. Basta Foliar Fertilizer, Crop Gold mga katropa ang gamita. Isang-usang klase mga tanong, pwedeng gamitin pang-spray mga katropa maging gold-gold ang iyong kinabukasan. Basta maka-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kabay. May paglangan mga tropa ato nang bulyadahan ang mga balita mga tropa gikan sa Davao Region. Kayo na 4.5 milyones kunog damyas mga tropa sa sunog. Lato sa 40 kapanimalay mga tropa sa Davao de Oro. Sigon sa report sa pag-investiga mga tropa sa Bureau of Fire Protection. Pantukan. Kompleto ni Talitong Siron. Manukad gikan ni katropang Laarsan niyo. Report.
1: Gibran pa daan mo kabat sa kapin kung kulang 4,500,000 pesos ang damyos. Humanasunog ang 40 ka mga panimalay sa sitio Santa Cruz Baybay. King-king Pantukan Davao de Oro niyadong Mayo 12 sa buntag. Gikompirma kini ni Bureau of Fire Protection BP Pantukan Chief Investigator SF1 Rodney Saren sa XFM Tagom nga paspas mantod pa ang pagkuyanap sa kalayo sanglit gama sa light materials ang karekhanan sa mga nasunog nga balay nga nagbili ng 35 ka mga totally damage o 5 ang partially damage. Luyo sa ilang paspas nga pagresponde.
2: Pag-report there sir is walk in siya. Na yung taga dito nga nag-report sa mga dire. So, di ada yun, i-respond siya po dahil ni. Ano siya, sir? Flat material siya, tanan halos.
3: Okay.
2: Tapos, dikit yung kayo siya, sir.
1: Mato ni SF1 sa rin, nga migawa sa ilang inisyal nga investigasyon, nga posibleng electrical short circuit ang tinubdan sa kalayo. Kinihuman nila natultulan ang balay, di nasugod ang kalayo. Kung asa gikompirma sa tagya, nga doon nagalimtan nga appliances, nga nakasaksak, di ang mabiya sila sa balay.
2: Kami nakita nga mga nakasaksak dito na bihaan.
3: Okay.
2: Verify pa namo kung sa gito.
1: Nagsugod batod pa ang kalayo. Ayo alas 6:30 antak sa buntag o gidiglara kining fire out alas 8:40 antak sa buntag sa pareyong petsa kahinumduman nga tungod sa alarma sa sunog mitabang ang VP Mako o VP Brebanay sa pagpalong sa kalayo hinoon ana sa luwas nga kahimtang ang mga namuyo sa nasunog nga kabalayan sa pagkakaroon gipahinumduman ni SF1 Saren ang katawhan sa lungsod sa Pantukan Davao de Oro nga i-secured ang mga panimalay una kinibiyan pinaagi sa pag-ibot sa mga appliances o pagpalong sa mga suga aron malikayan ang susamang panghitabo
2: before ta maglakaw sa balay make sure lang nato ang kuan karon nga nakasaksak na to mixer na to nga ginahibot na to mas maayo gani kung ma-off na to ang tangka ang main switch mismo.
1: Wala gipiling oras sa pagkape basta imong kape healthy pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsan Yol, XFM News.
0: Thanks sa katropang Larsan Yol sa bilitali sa mga report samtang sa Picas bahid mga katropa wanted person sa kaso katropa paglapa sa Wildlife Act. Nasikop kini mga tropa sa New Corilla, Davao del Norte. Katropas balita, katropang gab, alas mga katropa.
4: Nasikop sa kapulisan sa New Corilla ang usa ka wanted person atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa Purok 2, Barangay Poblasyon, New Corilla, Davao del Norte, alas 7:40 sa gabi sa Milabayng Adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Dexter, 22 anyos, ulitawag residente sa maong lugar. Nasikop kani subay sa warrant of arrest sa kasong paglapas sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o RA 9147. Ang maong warrant gimando ni Judge Dato Nasir A. Pindaton Jr. sa Municipal Trial Court sa New Corilla ni adtong Mayo 12, 2016 ubos sa criminal case number 2519-26 nga dunay piyansa nga nagkatidad og 6,000 kapesos. Sa pagkakaron, ana-ana sa kusodiya sa New Corilla Municipal Police Station ang suspitsado alang sa hustong proseso. Katropa, kapinga healthy, dunig lata tayo ng collagen ay magipangita ang mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
0: Teka sa mas katropa gabalas sa kompletong detalye na nagwagi ka sa Tagum City, mga katropa Davao del Norte o New Corilla, Davao del Norte. At ito nasab na ito mga katropa aga Davao City, mga kaigsunan, gumikan kay muabot gato sa 135 ka mga gasolinahan sa Davao City. Lakip ko doon mga katropa sa fuel subsidy program katropa sa gobyerno. Katropas balita, katropa ga Jovet Espanyol.
3: Mikabat na sa 135 ka mga fuel stations sa Davao City ang opisyal nang nalakip sa 10 peso per liter fuel subsidy program sa gobyerno. Sumala ka na sa listahang gipagawas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB11. Ubos sa maong programa, mahimo makadawat og diskwento nga hangtod 150 liters matag semana ang mga kwalipikadong operator sa traditional og modern jeepneys. Lakip na mga UV Express units aron matabangan sila batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Matod sa LTFRB, mahimong gamiton sa mga benepisaryo ang subsidiya sa bisan asang participating fuel station nga adunay tarpaulin o pahibalo sa tubangan sa establishmento isip timaan nga lakip kini sa programa. Nasa Iran nga pipila sa mga nagkalain-laing oil companies nga nalakip sa maong programa mao ang Petron, Phoenix, Shell, Sea Oil, Flying V o Jetty nga adunay mga estasyon sa Matina, Buhangin, Agdaw, Toril, Kalinan, Bunawan, Sasa o Tibungko o guban pang distrito sa Sudand. Gipay magnuan usab sa LTFRB ang mga operators nga kinahanglan dalhon lamang ilang rehistradong public utility vehicle panahon sa pag-avail sa subsidiya tungod kay plate number ang basihanan sa verification process. Mga katropa, sugdin yung adlaw sa pag-inumog healthy nga kape. Batasan na sa pag-inom ang Xanthone Plus Coffee Mix. Nga pinaka na nambal pa ka. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Jovit Espanyol, lalukan gikan sa Davao City. At ito po nga, dalikitam katropang report gikan ni Marvin Ibano gikan sa Davao City, Pagyapon. Kaya maabot ko nung ato sa 2 milyon ay susab pesos mga katropang adamyo sa baguhay labang sunog sa Davao City. Nga matod pa, ikaduhan ni sunog mga katropang milyon ay susab ang damyos na inigabulana. Katropas balita, katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City. Katropang Marvin.
5: Ibana-bana ang mukabat sa 2 million pesos ang danyo sa pagkaugda sa duha ka panimalay sa Saturn Street GSIS Heights Matina Crossing Davao City ni milabayng gabi. Sumala ni Davao City Fire District Fire Senior Inspector Frances Maris Andrias, residential houses ang nalambigit sa dakong sunog nga dunay susamang gilap doon nga tig 200 square meters ug pulos kini gideklarang totally damage. Dugang niini nga nilungtad og oras ang operasyon sa kabumbirohan aya kini gideklarang fire out gikan alas 5:44 sa hapon hangtod alas 7:03 sa gabi. Gibutyag sab ni Sendrihas nga duha ka pamilya o anaa sa 11 ka mga indibidwal ang apektado sa panghitabo. Diin usa ka 53 anyos nga lalaki sa mga nasunugan ang nakaangkon og first degree burn kinsa anaa na hinuon sa luwas nga kahimtang. Nasayran nga kini ang ikaduha sa dunay pinakadakong danyo sa sunog sa syudad ning bulan sa Mayo 2026. Diin mahinumduman usab nga niini lamang milabayng semana Mayo 8 ning tuiga dihang naugdaw sab sa sunog ang anaa sa 150 ka mga residential houses sa barangay 23-C ning Dakbayan nga midanyo sab og 2 million pesos. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Ligis sa basa, katropang Marvin Ibano sa detalye sa mga report. Mga katropa, matay ako yung nahinumduman mga katropa kini mga yung aning sunog ba. Kato 150 mga katropa itong sa mga sunog. May back 20,020. 20,020 no? Nga sunog mga katropa sa Barangay Ilang, NSB mga katropa. Kami, ubay-ubay gito ha. Basta sa watong i-apel ito mga sibay-sibay mga katropa. Kanang mutag sibay-sibay, ang akong anak karon na minyo, may sumpay lang sa kuha mga katropa. Pero usa na po ito, parta po ito sa usa ka pamilya. Kung panimalay, isigutan mga katropa ni Adto, kuan. 300 kapin mga tropa ang buog yun ng balay. Pero kung apilon to mga tropa mga anak na gamin nyo na mga kaigsunan nga ni kuan lang ni sumpay na po sa ilahang ginikanan mga katropa muabot yung kinintos kapin. Ito kadaghan unya mura laging impyerno mga tropa ang amu ang palibot kay dagat ko to. Dagat ko na diya sa ilang mga tropa mura laging impyerno. Marting kuan na ang katulog yung ipangkulong dito mga tropa nga nagkuan mga tropa adunay tawag na to Batro Sintomas sa COVID. Ay, nangambak ko, nanggawas. Hindi ka manggawas, matropa. Maapil ta dito, mga tropa, kaabot. Diba? So, manay, hinumduman ako kasunog, mga tropa, gagrabe. Pagbalik na mo sa mong panimalay, mga kaigsunan, waan na, puro natuod, mga tropa. Puro lang siminto na habilin ka to, mga haligi nga siminto. Maulay na habilin, mga tropa, gantulay nga siminto. Wala na habilin. Huwag ang tubig, mga tropa. May buhing saksi. Amo magamit na, mga tropa, kahit sing sweldo, maginto. Ako ang to, kanang puno-puno pong rape ato. Water ay lanay ang rape mga tropa dako kayo. Naalsa lagi nako mga tropa kinirang motor mga tropa nga nahabilin. Pare naalsa nako mga tropa that time. Ug ang among mga kuan kining mga dokumento mga tropa importante kay giusab gyud nga butang ni Mrs. na mga dokumento tanan nga sa mga credential ba nga gamitonon kayo. Mao na iyang napasan mga tropa sa pang Mrs. So, tanan mga tropa gamit mo wa gyud tibuay gyud tanan. Una mga tropang hitabo mga kaigsunan nga di gyud lalim kun ikaw masunugan mas maayo pa kuno makawatan ayon mabinlan pa ka baga ka tropa og balay pero masunugan ka hasta imong kinabuhi mamiligro pa igsoon. Hato gabahin mga tropa sa balita mga katropa unang bulyada sa balita gikan sa Davao Region mga kaigsunan hato kadato sa Sanson Plus Gold balikayan mga katropa diabetes pinagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini mga katropa katabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold suporta mga katropa sa mayong paglawas. Sanson Plus Gold mga katropa gamitan na samtang sa laing bahin mga katropa sa atong mga balita. Daga padayon mga katropa karon aga sa Wata Municipal Police Station sa Davao del Norte sa pagpalig-on sa gidisiplina mga katropa og integridad sa kapulisan pinaagi usab kini sa pagpahigayon sa weekly squading activity aftol kini sa buntag mga katropa sa Mayo 13-2-2026. Dari gipagunahon sa kini ni Police Staff Sergeant Ace Ranua squad leader sa Team 1 ang mao mga tropang kalihukan nga gihimo kini alas 7:30 sa buntag sulod kini mga tropa sa istasyonan sa Sawata Municipal Police Station sa poblasyon Sawata, Davao del Norte. Kabahin kini matud pa sa preventive approach sa internal cleansing program sa Philippine National Police na nagtumong kini mga tropa sa pagmintinar sa moralidad, disiplina o dedikasyon sa mataga police ngadto na sa mga tropa sa tinuray nga pagserbisyo publiko. Kani matud pa usab sa Sawata Municipal Police Station ang SWIM o gindagdog squading activity usa kini ka strategikong internal nga programa sa PNP aron nga mapalimpyo o mapalig-on ang hanay sa kapulisan. Pinaagi usab sa padayon nga pagmonitor o paggiya sa mga personel nga mahimo mga tropang ihimplo kini sa maayong pamatasan o responsabling pag-alagad sa komunidad. Gitutukan o gituuhan usab mga katropa nga pinaagi sa maong internal transformation mas mapalig-on pa ang kredibilidad o gapagsalig sa publiko ngadto sa kapulisan samtang gipaningkamutan usab ang mas epektibo o matinud-anong serbisyo alang kinis katawhan. Padayon na usab mga katropa gipasiugda sa Sawata Municipal Police Station ang ilang suporta sa kampanya sa bagong PNP para sa bagong Pilipina pinaagi sa paspas matinud-anon o mabati ang serbisyo ngadto sa publiko mga katropa. Moralidad mga tropa daghang pulis gapon karon mga kinom na ihap-ihap na lang katubitan tag kuan mga tropa dag kuan ang ginaingon nila mga tropa nga kanay moy pulis kay gikan sa iyang trabaho pay uli gi sa balay diretso wala gay pero pila ka balay ang ulian mga katropa. Lain ang balay ulian mga tropa sa Lunes, lain ang balay ulian mga tropa sa Martes, lain balay mga tropa hantud abot og 5 ka balay ulian. Katapos ang option mga tropa katong 5 mga tropa niya ka panimalay nga lain-lain pong iyang asawa. Ang katapos ang ulian ikauno mga tropa adto na ikauno mga tropa kun di na dawaton ato sa kwan ikauno mga ulian mga kapitong ulian. Ikauno mga ulian adto na si ang inahan mga tropa ginikanan pa uli. Mao na nga makaw ato sa netag moralidad mga tropa. Noon kung naka sa kung kuan ka mga tropa sa religion ka nga kun sa si tawag ni ka ng tribo ka mga tropa ganun ay pagtugot nga maka-create ka pwede ka magbugnag asawa tag lima ay problema na basta kaya naman buhion ay dawat na sa komunidad pero naara ka sa komunidad mga tropa naara ka sa tribo mga tropa nga gi-allow rin yun mga katropa din ha ang pag-minyo o usalang mga katropa o niya nagsapa-sapa ni mo diha ka na ang moralidad guba imong moralidad diha wa na kay moral diha bay ba? Ang loob diha mga tropa ang mga bata pero di maguta perfecto mga tropa kaya sa om lang ikita nga isa rin kasing-kasing pero may higugma makagdaghan mga tropa pandamay ng gugma sama din ang gugmahan pero believe ko sa akong partner mga tropa sa pikas lawak mga tropa di na yun magpadala oy. Di na yun magpadala aglain mga tropa sukad gana na siya ay ginahagwa-hagwa kanarag yun makapausap ni mo do. magapausab gyud na ni imong kuan matud pa imong hinaguan. Hinaguan imo sa pagpanarbaho kana kwarta mawa ra man na. Pero kana imong hinaguan sa pagpanarbaho nga imong pamilya mo baka create ka pamilya na nindot pagtrupa inyong panag-uban. Mo na pinaka nindot, di ba? Noon kita di magita perfecto mga tropa pero moagi ta din ha. Tama ang mga experience mga kaigsunan. Ayon na ipadayon kay mahimo ni kang mas labaw pa ka sa immoral din ha mga tropa pag imo pagyapo ipadayon bisa og dibalo ka mga tropa ang sayop na og nasayop ka na mga igsoon. Samtang sa laing bahin alas 5:05 na goodbye. Sa laing bahin sa atong mga balita mga katropa. Naghatag usab og area security ang mga kapulisan sa Kapalong Municipal Police Station. Atol kini sa ginahimog barangay basketball tournament sa Kapalong Municipal Gym niadtong nakalabay og kagahapon adlaw Mayo 14 tuig 2026. Kada gipangunahan kini ni Police Sergeant Police Staff Sergeant Donald Farala Assistant Operation PNCO og sa baga bike patroller. Ang pagbantay sugod batok pa sa alas 8 sa buntag aron labag ba siguro usab ang kalina ug kaluwasan sa tanang partisipante ug baga nananaw sa maog torneo. Sumala pa usab sa kapulisan kabahin kini sa ilaha matupang padayon nga kampanya sa pagpalig-on sa seguridad atol kini sa mga kalihukan sa komunidad ilabi na sa mga sports activities aron labag balikayan ang bisan unsa nga pagkagubot o insidente. Gani padayon usab ang mga gidasig sa Kapalog PNP ang panaghiusab kooperasyon sa komunidad alang kini sa malinaw ug luwas usab na pagpahigayon sa mga kalihukan sa barangay mga katropa. Importante kay ni mga katropa nga adunay presensya sa adunay mga activities sa mga barangay. Ayaw ginyo kalimti mga katropa pangay hatagi po ninyo mga katropa og imbitasyon ang ato ga PNP for security na siya. Bahalag mo ato silang dili, basta naa sila kopya mga tropa nga naay nahibalo sila nga adunay kalihukan din he. Adunay mga activity din he. So din ha mga katropa, matutok na usab na sa unhaw na sa mga PNP nga kinahanglan atong presensya dito para usab na malikayan ang mga kagubot. Kaya di ba na malikayan mga tropa, kining adunay mga tournament, adunay mga dula, adunay mga activity, adunay mga kalihukan, adunay mga kalingawan mga tropa, matag barangay, unya mga hubog na mga kaigsunan, di ginamawala mga tropa, doon naging panagbangi din ha. So, mintras nga kuan mga tropa, wala panagbangi, makita ng presensya daan sa PNP. Wala na mga tropa, ma-prevent na siya, mapugnan na din ha, mga igsoon. So, usbon ko ha, tanang mga activity, mabatanon na mga nadunay kalihukan, diya sa kabarangayan, mga tropa, bisag unsa kalayos ng barangay, hatagig kopya mga tropa ang PNP sa inyong activity. Aron masayod sila mga tropa, ug sila na bahala mo adto pa silag dili kay ila na ng cargo mga tropa at least nakapahibalo mo nga aduna may activity o gikinala ng security concerns sa matag lugar mga tropa ang adunay kalingawan mga igsoon. Alright mga tropa, samtang padayon gyapunta mga tropa alas 5:08 na bay sa lain pang bahin sa atong mga balita. Alam po sunusob nga nakatapos mga tropa 49 kabaga sa Malinyo sa 45 kaadlaw mga tropa ng CAFGO active military o kaat basic training o military training atol kini sa closing ceremony nga gihimo sa Kaputian District Hall building sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Ang mao mga tropang pagbansay nagasugod kini sa munyadto nga Marso 23 nagtumong kini mga tropa sa pagpalig-on sa disiplina kaandam sa militar o kapasidad sa mga trainees aron lamang makatabang kini sa pagmintinar sa kalinaw o kasiguridad sa komunidad. Sumala mga tropa sa lokal nga kagamhanan ang tanang ni graduate ng mga residente sa Island Garden City of Samal, gilauman mga tropa nga mupadayon kini sa pagserbisyo sulod mismo sa isla mga tropa isip kabahin kini sa pagpalig-on sa peacekeeping o community security operation. May tambong mga tropa sa seremonya si Samal City Mayor Limuel T. Reyes. Kinsa mga tropa, may padayag kini sa iyahaga mapasalamaton ng mga sangat sa mga graduate tungod mga tropa sa ilang dedikasyon o kaandam nga mualagad kini sa siyudad o sa nasod mga tropa. Gipasiug na usab sa mayor ang dako mga tropa papel sa mga CAFGO auxiliaries sa pag-suporta usab sa mga programa alang kini sa kalinaw o kahapsay sa isla. Itambong usab mga tropa sa kalihukan sila si Colonel Rodrigo Marinas Jr., INF Philippine Army Commander sa Task Force Davao o Lieutenant Colonel Jose Maria Adralix Gumba Philippine Army Commander in Task Force Group, IGACOS, uban usab mga tropa sa ubang mga opisyal sa militar, representante sa lokal nga kagamhanan o sa mga bisita mga katrop. Balo man tani mga tropa, basta gwapo gyud adunay retraining mga tropa sa mga kafgo. Nahinumdum mga tropa to nakalabay nga bulan, mga bulan. Lakay balabay pa tuntuig o ning tuiga lang. Katong adunay nahitabo rin mga tropa nga adunay babae mga tropa ang gitigbas. Magtiayon nga gitigbas mga tropa, gipangkuan mga tropa, gipusil ba to tigbas? Nangamatay ang tao mga tropa. Duol ras ilang detachment. Ang suspek mga tropa di ato kafgo. Diba? Taod-taod na ito mga tropang enforcer mga tropa din ha sa ilang lugar. Dugay na ka ito mga tropa, pero nga noon nga ito pagyapon, gumikan kay kinahang lagi, adun lagi, ngayon na ito retraining. Adun na kanunay mga tropang seminar, ng ipahigayon, mga kaigsunan. Refreshing. Aron mga pabilis lang una mga tropa, ang mga ilang mga nakamuhuan kani ato mga kaigsunan, nung sa kaimportante sila sa komunidad, mga ka-tropa. Alas 4 on, alas 5 on sinabayad, regapon sa atong pagparaguban, samtang sa laing bahin, mga kaigigsonan. Ipahigayon, usab, karong umaabot nga Mayo 20, 2026, alas 8 sa buntag, mga tropa sa Kikas Gym, ang pag-release matod pa sa financial subsidy, ubos kini sa Tulong Donong Program, o TDP, alang kini sa mga beneficiaryo sa Kapalong College of Agriculture Sciences and Technology kung Kikas. Sumala pa sa mga tropa sa pahibalo, gidasig ang tanan mga tropa beneficiaryo, nga mutambong kini sa tukbag oras, arusab nga masiguro ang hapsay, o pas nga distribution sa maong subsidiya ang Tulong Donong Program. Usa kini mga tropa ka programa nga nagtumong sa paghatag usab og pinansyal nga suporta sa mga estudyante aron lamang makatabang kini sa ilang matrikula, adlaw-adlaw nga gastuhan og sa pag-eskwela mga tropa og uban pang mga panginahanglan, isip kabahin kini sa ilang edukasyon. Matod pa usab sa lokal nga pagabahanan ang mao mga tropang inisyatiba, resulta kini sa niusa nga paningkamot sa Municipal Government of Kapalong, ubos kini sa liderato ni Mayor Edgardo Timbol, kauban usab ang mga membro sa sanggunian nga bayan, Kikas Board of Trustees ug Kikas College President Dr. Rodrigo Licayan Jr. Gani gilauman usab nga dako kini matupang tabang sa mga estudyante aron nga mapadayon usab ang ilang pagtuon og makahuman ang kabug-at mga tropa usab sa ilang nga pinansyal. Umakunuran ang kabugat silang pinansyal nga panginahanglan samtang nag-eskwila pa mga katropa ni ining panahuna. Kani usapod mga katropa rin sa mga estudyante po ang ako mga pag-umangkol. Noon na adin mga katropa sa Kikas sa, kuan mga katropa, Kikas sa Kapalong. Murag mag-graduating nasab ni si Gonggong mga katropa, si KJ Gomez. Ako ni pag-umangkol mga katropa, anak ni sa mong kamuglangan usap. Na adri mga tropa, murag nakagraduate na gagadong. Congratulations yan mo. Uban pa na ako mga pag-umangkod report sa CSAT, o sa CSAT, no? Sa Santo Tomas mga tropa. Kuan po na sa, RT, sa RO mga tropa, sa ROTC. Usap po sa Corps Commander rin, ako ni pag-umangkod si Christian Paul Argunsa. Christian Paul Algabri Argunsa. Ako ni pag-umangkod sa mga tropa, anak sa kumanghod. Kamot ang tao mga pobre mga tropa. Pagpaningkamot mga tropa, dinas itong pagpaningkamot, maokin yung mga tropa ang makakreate ka na ito sa nindot na itong kaugmaon. Diba? Dili ang kaming mga ginikanan mo ay maghatag ninyo sa inyong kaugmaon, kundili kamo ang mukulit sa inyong future mga katropa. Pinaagi sa suporta sa mga ginikanan, pinaagi sa pagpatungha kay dinas sa edukasyon, diha mausab ang ato mga tropang pagkinabuhin. Alas 5.30 na bayad regapon sa atong pagparag-uban mga tropa, diga atong programag inyong tulumanon mga katropa. Atong kauna gabahin sa mga tropa, atong ganatong ato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga tropa, baik ka ni pang ispres sa tanang klase mga tanom. Mabasakan man na din mga tropa ang makamadaan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka ni sa nagkaniya mga agri-store, rinas inyong mga dapit mga tropa. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ang inyong kinabukasan, maging gold mga katropa. Samtang sa laimbahin pa sa atong mga balita, mga kaigsunan. Nasiko po sab sa mga kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Pinagi sab sa Panabo City Police Station ang usa ka lalaki nga wanted mga katropa sa kaso nga paglapas kini sa Republic Act number 9262 atol kini sa pagserbisyo sa warrant of arrest ni atoga alas 12:40 sa udto nakalabay nga adlaw sa National Police Clearance Office sa Barangay GP Laurel, Panabo City. Ang nadakpan mga tropang ila lamang sa pangalan mga tropang si Jan, 31 anyos, Minyo Delivery Rider, og residente kini sa Purok Moncayo, Barangay Nanyo, Panabo City, Davao del Norte, o Purok Mingo. Purok Mingo dai. Dili Moncayo. Base sa report mga tropang ang pagdakop gi himo kini pinaagi sa warrant of arrest nga giisi usab ni Mylene Amirol Macumbal, acting presiding judge kini sa Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 2 mga tropa sa Iligan City, Lanao del Norte niadtong Enero 13, 2025. Sa pagkakaroon mga tropa na nakaroon sa kustudiya sa Panabo City Police Station ang sospechado alang kini sa husto ga pamagi ug formal mga tropa ga proseso sa balaod mga katropa. Kini mga tropa aduna kay pending pending kaso mga tropa bisa pag-asa kagapuyo mga kaigsoonan sa kalibutan mga katropa o sa nasod Pilipinas mga katropa. Basta mukuha gani kaga police clearance in BI, sangit kay gidinha. Basta aduna kay pending warrant of arrest mga katropa, dakpan kay gidinha. Mao na nga mitras nga layo pa, mo surrender lang kadaan. I-surrender mo kaugalingon mga tropa gaw aduna kay pending warrant of arrest kay mas mugaan pa mga tropa ang imong kaso kaysa magtago-tago ka mga katropa bisan ang nasayod ka nga aduna kay kaso mga katropa. Alas 5:16 na bayad rigapon sa atong pagparaguban. Samtang sa lain pang bahin mga tropa sa atong mga balita. Nasikop usab sa inyo sa operasyon sa kapulisan ang usa ka lalaki. Nagila mga katropa ga wanted person atol kini sa gipigay no sa Manhan Charlie operasyon sa Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Base sa report mga katropa sa Davao del Norte Police Provincial Office kundi NPPO na itabo mga katropa operasyon alas 10 sa buntag. Yato ga Mayo 3, 2025 May Feeder Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas. Ang nadakpan gila kilamang sa pangalan mga katropa usa ka ron 33 anyos. Ulitawag usa kini ka driver residente sa Purok 6 Das A, Feeder Road 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Gipahigayon mga tropa matupang operasyon sa hiniusag a puwersa kini sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao del Norte Provincial Intelligence Detective Management Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, o gasikan Davao Norte Police Provincial Force Battalion. Nasikop mga tropa ang suspect, pinag-isop kini sa warrant of arrest. Nagipagawas gini ni Honorable Janice Asperas Pipito Castaños, ang presiding judge kini sa Municipal Trial Courts and Cities, Branch 5, sa Davao City ni atong Agosto 18, 2025. Ang kaso mga tropa gagiatubang sa nadakpan mao ang reckless imprudence resulting in damaged property. Takda usab mga tropa sa korte ang piyansa nga nakatendad kini sa 40,000 ka pesos alang kini sa temporaryong kagawasan sa nisgot taga suspect. Sa pagkakaroon ang napaubos mga tropa sa kustudiya sa Santo Tomas Municipal Police Station ang nadakpan alang kini sa hustong investigasyon o dokumentasyon sa nisgotang kaso mga katrop. Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagparaguban katapusan nga balita mga tropa sa Davao Region. Nasikop sa mga tropa sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa level provincial mga tropa atol kini sa Gilusad nga joint manhunt operation sa may barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Base sa report mga tropa sa Davao del Norte Police Provincial Office. Alas 5:30 sa hapon yato ga Mayo 13 ning sa samtaga ga tuig dihang na nagkahiusag operasyon mga tropa ang gipa sa mga operatiba sa Santo Tomas Municipal Police Station. Apil ng CIDJ DNFU o DNPFU, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o ga Davao o Provincial Intelligence Division o Detective Management Unit. Dito particular mga tropa gisir prisonan sa may Emily Holmes, Federal Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Nasiko pa sospechado nga gila lamang sa Osaka alias Rap, 32 anyos, ulitawag o sa kinika laborer na residente o sabisigutan ng lugar. Ang pagdakop gihimo kini pinaagi sa warrant o waris mga tropa ng paggawas ni Rebol Minerva Pacquiao Castaños, ang presiding judge sa Family Court 11 Judicial Region. Branch 3 mga tropa sa Panabo City ni atong Abril 15 ning tuiga. Yatuba mga tropa sa sospechado ang duha ka ihap sa kaso nga qualified rape. Ubos mga tropa sa criminal case number FC3-27-2026 o og FC3-28-2026 nga walay gitakda usab gapyan sa alang sa temporaryong kagawasan mga tropas akusado sa pagkakaroon ana na karon mga tropas kustodiya sa Santo Tomas Municipal Police Station og ipaabot ra mga tropa ang request para mabalhin kini sa tama nga presuhan aron mga tropa iya sa bayaran ang salaod nga iyang nahimo mga katropa. Adi mga tropa, naglangkot sa atong balita gikan sa Davao Region mga kaigsoonan. Katong hinatibuk ang balita mga tropa, hatong kanato sa mga produkto, mga tabang kanato mga tropa sa mga produkto makapaligon sa atong lawa. Premium D3 mga tropa, your premium food supplement against viruses o bacteria mga tropa. Mapalit kini sa nagkaniya mga butik at parmasya nationwide produkto kini sa Yes to Health. Alang sa kasayuran sa tanang mga tropa, Yes to Health, Y2S Clinic and Pharmacy mga tropa, himutan kini sa may door number 8, first floor, M Central Building. Dool kini sa may Mr. DIY paliko kini mga tropa sa palingke Ganti Road Barangay Magugpo West Tagum City. Magpahigayon kini sa kanunay mga tropa adunay libre nga check-up. Schedule sa libre check-up mga tropa matag Miyerkules ngadto mga tropa sa adlaw ga Biyernes. Kauban ni mga tropa din na si Doc CG ni Droda. Libre nang check-up mga tropa din na mahibaluan na inyong mga tropa ang sugar count. Mahibaluan din na mga tropa pinaagin Doc CG kay high-tech na karon ang kagamitan mga tropa sa Y2H mga tropa sa pharmacy o clinic pharmacy mga katropa. Ayaw pong kalimot mga kaigsunan, mga mag-uma. Nasayo ba kita mga tropa ang kining pagpanguma o sa kainantigo? O ganun ay kaigmat mga tropa din ha sa pagpili sa mga angay o haom nga gamiton. Aron lamang makabot ang tigos bawan isip o sa kabayan ng mag-uma ninyo tang saan. Tungod mga tropa sa pagmahal usab sa abono o pinagi usab sa pagaduki-duki sa mga eksperto na mugna kining usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Adunay hiniusa mga sangkap sa kumpletong nutrients nga maoy kanunon aron lamang nga ang tanom himsog. Adunay hormon alang kini sa busok, bugat o daghan nga bunga. O siyempre adunay spreader sticker aron nga dali makaon mga katropa sa tanom. Ang Crop Gold ay epektibo, garantisado o affordable kaayo sa bulsa. Ang Crop Gold maayo kini gamiton sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak o uban pa. Magtimpla lang ka mga tropa sa 100-150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede usab kini himuon imong one day treatment sa mais mga tropa humay aron mas dali usab gawgitib ang imong binhi mga tropa. Sa Crop Gold ang kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold mapalit kini sa inyo mga suking agri-store sa matag dapit nga asa kamuga puyo mga katropa. Alas 5, kuha na ba eh? Alas 5.22 na, kadiyot na mga tropa. Kaya ito sa liliyon kining inyo mga mensahe din hinggi padangat mga katropa. Naari si Chocho mga tropa Algabre. Matupan Chocho Algabre mga katropa. Taga-asa si Chocho. Mayog buntag gaubong. Shout out for from KSE. Sa KSE day ka. Padali po ko din hig mga mayon din nagikan sa kingdom. Sa KSE. May muntag sa mga Chocho. Chocho. Niya si Marso Dos mga katropa. Good morning, Sir Bong. Always watching here in La Filipina. Sige ko ga pangi. Sa sige ko pang... pangini. Diha sa... Sige ko paminaw siguro na. Diha sa una... sige ko pangi... Ano saan yung pangini? Pangini. Diha sa una sa... Mugbong Kugon. Sige pangani. Sa Mugbong Kugon. Basta... Summer. Diha na kapirin yung Mugbong Kugon sa una. Ito, kaya ako sa una. Kayo 1994, man ko na graduate po din na. Janet Cortez, bayo gabunta, gatropa gabong... prepare na punta para sa Kabuntagon. Yeah, prepare sa Kabuntagon. Oy, si Bro Milan Ulog, kumusta ka bro? Rikaroon sa may Juan, sa may Asuncion. May buntag na Bro Milan Ulog. O sa uban pang naakaroon din he. May buntag kanyang tanan. PPG Cortes Jr. O si Elwina Diginyon. May buntag kaninyong hurot. Rikaroon mga buntaga mga katropas. Inaot ko nga kamuna karoon sa Kabasko Gapis kay Gapanglawas. Unos kadasig ni ining adlawa karoon mga tropa. Napod rin sa tua mga tropang Juan na si Dante Caminadi. Oy, di ni basta-basta. Pasen out mo. Shout out, tata. shout out bong, good morning. Salamat din sa Kimamon Bas, Lungaog. Sa imbuntag niyo tanan rin lang Ati Baning. Ati Baning ang pinaka kagwapang ayaan ako mga tropang kapikas o sabi Dante Caminadi. Janet Cortez, may napod rin. Ay, si Ivy Balaba Flores, teacher po ni. Anak ni Mads Inday, Balaba Dres Sakuan sa Barinsa City, Bukidnon Sugod. Good morning, Uncle. Shout out to ko ka tuol Balaba and Flores family. Uncle watching here from Sagon, Sambuanga. Dilsor, da ka ron dia. Thank you, Uncle Godly. Da ka Sambuanga, da yaron, IB. Asa mga diha ka nagtudlo o nagbakasyon? Si Chief Bibot po mga katropa ng Pascual. Nagtanaw sa pero mga katropa, gikan din sa kuan. Gikan rin mga katropa sa XFM Jinsan. Ang atong chief technician mga katropa sa XFM Jinsan, naglantaw sa karong panahon na mga katropa. Diri mga ka-XR. Chief Mads, Narcisa, Balaba, Flores, una po rin gatanaw mga katropa sa XFM 99.1 Mati. Kuan mo ni ang inahan mga katropa, Kagawa, Disyas, Barangay, Sugod. Inahan ni IB. Yun, maimbuntag ni Mads. Kumusta mga Mads? Hinawat ko nga kamo anas kabas ko kapis kay nga panglawas dining adlaw. Kadiyot lang, kadiyot lang kayo mga tropa ha. Kadiyot lang kayo mga inahan mga tropa. Kagawa di siya. Unsa ba ni? Naaman. Ay, na-open mga tropa. Ang atong open line rin mga tropa sa kuan sa XFM na Mati mga tropa. Na-open line di siya mga kaigsuunan. Yan, wak na ma-open mga tropa. Kadiyot lang, standby! Oras mga tropa, alas 5.25 na.

0: nga niya takaron din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, ato may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer.
1: Gwapo, si naong-taong tingka sa bunga.
0: Ya, ato may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit.
1: Kung mga silingan ko dyan nga gamit ang foliar, wagamit ka mo crop gold.
0: Kaya dagan nga salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa harvest? Dako ko harvest tungod sa crop gold.
0: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa crop
3: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
4: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Di pa improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri supply.
5: Yes!
6: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilibay na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
6: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
8: Kapatid, sa ka-tricycle driver, partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pamunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa Amerika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Carding, taga Cebu. Nang ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo kakapsul sa usakan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Huwag Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
7: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia manghigala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na may inumog kape, nahilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
6: The Secret of Health.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasama. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: akong dinuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sa ete, batin, mahulog na noon o cancer. Kadungog na ko, santon plus gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o glucose acid. Nakita ko nga, adunay aldio akong pamati. So, unya, lukbal bakong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahkong tabang arang patagtahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ko. Para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.

0: kaya ang pangutan na naabas sa ubal ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Ay si Jimmy Torres, 34 anyos, tagamukit nun sa kamikaliko. Okay na rin ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala, lamang sulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain, sa wala damha, nalibihan ang ako gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes!
1: Turbo, may maca at clavuasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas at kapas. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Yes!
9: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Relief sa mga butika.
10: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Batogol daon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, kustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.

Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

sa mga headlines at mga balita karong adlawa. Headlines. 500 kapin nga timbangan sa pampubliko merkado gisusi sa LGU-MATI kauban ng DTI. Headlines. Baganga Summer Camp malampusong natapos. Headlines. Laing high value individual o kaubanan ni ini sikop sa bypass operation dinhi sa siyudad sa Mati kauban ng Mati City Police. Headlines. Sa balitang regional. Headlines. Balay na hulog human ang makusog nga pag-ulan. Headlines. Lalaki patay human masunog ang iyang boarding house. Headlines. Sa balitang national. Headlines. NBI o PNP bisigahan kung tinuyo ba ang pinusilay sulod sa Senado. Headlines. US sa balitang international. Headlines. US planong magdungag og military base sa Greenland. Headlines. Sa balitang sport. Headlines. Premier Volleyball League, Vanny Grandlier o Erika Santos bidugang sa kusog sa Capital One. Headlines. Sa balitang showbiz, pipila ka mga celebrities nagpadayag sa ilang reaksyon sa nahitabong gubot sulod sa Senado. Headlines. Mga katropa, mga katropa, unang headlines at mga balita karong adlawa. Express Balita. Express.

0: Madayon adlaw, Davao-Rintal, exciting Mati City. Ano ang mga balita sulod gawa sa nasud? May katropa adlaw kita karon nga Biyernes, Mayo 15, 2025. Welcome sa tong tulumanon ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ngalan sa tunoray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kini si katropang Ken Acevedo. Mga tropa, live kita karo madungog sa atong higanting sibihanan sa radyo, ang 99.1 XFM Mati City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, standby kay mo sunod na mga detalye sa mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Unang bulyada sa itong mga balita, sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ngayatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Usa sa ingredients din ng mga tropa ang ampalaya nga makatabang sa pagpaabos sa fat o cholesterol sa atong lawas. Aron malikayan ang stroke o heart attack, pag Santon Plus Gold mga katropa mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ipaniguro sa People's Administration na dili maalkansi ang mga Latinian sa ilang pagpawalit pinagi sa gipahigayong operation timbangan. Isusi sa mga operasyon ang mga timbangan sa Madang, Matiao, Dahican o guwan pang pampubliko merkado sa syudad aron mapanalipdan ang katungod sa mga konsumante sa patas nga presyo. Sa kinatibukan, 518 katimbangan ang nakalibrate sa City Treasurer's Office uban ang Department of Trade and Industry kun DTI. Sa mga ihap, duha katimbangan ay nakumpiska human na pamatunan nga kulang ang gramos niini sa pagtimbang. Nagpahinomdom ang lokal nga pagamanan sa mga namaligya o mabaligya nga kanunay sundo ng saktong suktanan alang sa matinud-anong serbisyo o pamatigayon din sa syudad sa Mati, labi na diya sa pampublikong merkado sa syudad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, kagahapong adlaw, Mayo 14, formal lang nahuman ang Baganga Summer Camp 2026. Din gipakita sa mga kabataan ang ilang talento o mga nahibaluan sulod sa upat kaadlaw nga camp. Napuno sa kalipay pagkat-on og panaghiusa ang maong kalihukan nganimong inspirasyon sa dagang kabatanunan sa Baganga Davao-Rintal. Dakong pasalamat usab sa mayor sa maong munisipyo na si Mayor Larry Taya ngadto kang Local Youth Development Officer Aileen Alvar o kang Municipal Administrator Joy Gracia o sa tanang membro sa Sagunayang Kabataan nga nagpaloyo o naghimo nga malampuson ang maong Summer Camp 2026 sa Baganga Davao-Rintal.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa ito mga walitang lokal.
1: Itang lokal.
0: Laing high value individual o kaubanan niini sikop sa bypass operation sa Mati City Police Station sa kompletong detalye. Tinukad mismo din sa XFM Mati City katropang Vicente Pichon the Fourth.
1: XFM Live Report.
2: Sikop sa inuusang bypass operation sa kapulisan sa City of Mati Police Station, kauban ang Provincial Intelligence Unit o RMFB 11 sa Dopo o PDEA Davao Oriental, ang usang kagingong high-value individual o kaubanan ni ini. Pasado alas 9 ang takda sa kagabihon, kaniya dumilabayng adlaw sa Barangay Matiao, City of Mati. Gila ang mga narestong suspensyado nga si alias June, 41 anyos, minyo o usa ka mekaniko, nakalista isip usa ka high-value individual o ang kaubanan ni ini. Gilang si alias Tin, 23 anyos, ulitao, walay trabaho o parehong lumulupyo sa Barangay Central, City of Mati. Ang nasambit nga operasyon gipahigayon pinagi sa hiniusang pwersa sa mga intelligence operatives o City Drug Enforcement Unit o sa Mati City Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Ariel Ismael. Inubanan ang mga katapos sa kapulisan sa Dopo o PDEA Davao Oriental. Atol sa bawang operasyon na recover gikan sa posisyon sa mga suspitsyado ang nagbalor 47,600 pesos na kandidad sa gitu duho ang Shabu. Gawas pa niini, narecover usab sa kabulisan. Ang giingong Bybus money, pipila ka mga coin purse o usa ka motorsiklo nga gituhoang moy gigamit sa mga kini isip transportasyon sa pagpahigayon sa ilang illegal nga kalihukan. Sa kasamtangan, anaana sa kustodiya sa Mati City Police Station ang mga dinakpan samtang giandam na ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga suspitsyado. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the 4th, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dan salamat Katropang Vicente Pichon the 4th sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 4.5 million damyo sumanasunog ang 40 kabalay sa pantukan Davao de Oro. Sa kompletong detalye ni Katropang Lars Sanyol.
1: XFM Live Report.
3: Gibana-bana among kabat sa kapin kun kulang 4,500,000 pesos ang damyos. Humanasunog ang 40 ka mga panimalay sa sitio Santa Cruz Baybay, Kingking Pantukan Davao de Oro, niadtong Mayo 12 sa buntag. Gikumpirma kini ni Bureau of Fire Protection BP Pantukan Chief Investigator SF1 Rodney Saren sa XFM Tagom nga paspas matud pa ang pagkuyanab sa kalayo sanglit gamay sa light materials ang karekhanan sa mga nasunog nga balay nga nagbili ng 35 ka mga total damage og 5 ang partial damage. Luyo sa ilang paspas nga pagresponde.
4: Report dere sir is walk in siya. Pero ito, na taga dito nga nag-adto dire, nag-report sa mga dire. So, di ada yun, i-respond po dahil ni. Ano siya, sir? Light material siya, taran halos.
5: Okay.
4: Tapos, dikit yung kayo siya, sir.
3: Mato ni SF1 sa rin, nga migawa sa ilang inisyal nga investigasyon, nga posibleng electrical short circuit ang tinublan sa kalayo. Kinihuman nila natultulan ang balay, di nasugod ang kalayo. Kung asa gikompirma sa tagya, nga doon nagalimtan nga appliances, nga nakasaksak, di ang mabiyas sa balay.
4: Kami nakita nga mga nakasaksak dito na biyaan.
5: Okay.
4: Verify pa namo kung sa gito.
3: Nagsugod batod pa ang kalayo alas 6:30 antak na sa buntag o gidiglara kining fire out alas 8:40 antak na sa buntag sa parehong petsa. Kahinunuman nga tungod sa alarma sa sunog, mitabang ang VP Mako o VP Bray Banay sa pagpalong sa kalayo. Hinoon, ana sa luwas ng kahimtang ang mga namuyo sa nasunog nga kabalayan. Sa pagkakaroon, gipahinunuman ni SF01 sa rin ang katawahan sa lungsod sa pantukan Davao de Oro nga isecured ang mga panimalay. Una, kinibiyan, pinaagi sa pag-ibot sa mga appliances o pagpalong sa mga suka, aron malikayan ang susamang panghitabo.
4: Before ta maglakaw sa balay, mixture lang nato ang kuan, kaya mga nakasaksak na to, mixer na to nga ginaibot na to, mas maayo gani kung ma-off na to ang tangka, ang main switch mismo.
3: Walay gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy, kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Lars Sanyol sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Security guard na sikop sa bypass operation sa Samal Island sa kompletong detalye ni Katropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report.
6: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 37 anyos nga security guard human madakpan sa bypass operasyon nga gipahigayon sa mga operatiba sa Island Garden City of Samal Police Station sa Davao del Norte. Gilang suspitsado pinaagi sa alias nga Bluti Ulitaw og residente sa Prokdos, Barangay Villarica, Igacos, Davao del Norte. Base sa report sa Davao del Norte Police Provincial Office kon DNPPO, nahitabo ang operasyon pasado alas 10:20 sa gabi niadto nga Mayo 13, 2026 sa Puroxais, Barangay Miranda, Babac District, Island Garden City of Samal. Na-recover gikan sa suspitsado ang usa ka heat shield transparent sase nga dunay sulod sa gidudahang Cebu nga may gibaligya ngadto sa pusirbayer. Sumala sa kapulisan ang nakuha nga gidudahang illegal nga droga, gibadabana mo kantidad ngadto sa 3,400 ka pesos. Ang suspitsado ug ang mga nakumpiskang ebidensya ana na karon sa kustodiya sa Island Garden City of Samal Police Station alang sa hustong investigasyon ug pagpasaka og kaso batok sa nadakpan ilawom sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, para dili ka makitag ebidensya sa mga balatian, siguruha nga baskong kanunay ang imong immune system. Mag-Santon Vitamin C. Alang sa Negosyo ng Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Then salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Wanted person sa kasong paglapas sa Wildlife Act na sikop sa New Corilla. Sa report ni Katropang Gab Alas.
1: XFM Live Report.
5: Nasikop sa kapulisan sa New Corilia ang usa ka wanted person atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa Purok 2, Barangay Poblasyon, New Corilia, Davao del Norte, alas 7:40 sa gabi sa Milabayng Adlaw. Gilang dinakpan si alias Dexter, 22 anyos, ulitaw residente sa maong lugar. Nasikop kani subay sa warrant of arrest sa kasong paglapas sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o RA 9147. Ang maong warrant gimando ni Judge Dato Nasir A. Pindaton Jr. sa Municipal Trial Court sa New Corilia ni adtong Mayo 12, 2016, ubos sa criminal case number 2519-26 nga dunay piyansa nga nagkatidad og 6,000 kapesos. Sa pagkakaron, ana-ana sa kusodiya sa New Corilia Municipal Police Station ang suspitsado alang sa hustong proseso. Katropa, kaping ang healthy doon nagluta tayo ng collagen ay magipangita ang Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Gabalas sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:17 na itong oras mga katropa sa itong mga balitang regional. Ayatod ka na to sa Santon Vitamin C. Mutabang na to aron sa pagpalambo sa atong immune system. Aron na pamilya, dili dali magkasakit o magbalipayon. Inom na og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Balay na hulog human ang makusog nga pag-ulan. Sa kompletong detalye na nukat sa XFM Jensen, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Live Report. Report.
7: Nagmando dayon si Lake Cebu Mayor Antonio Ken Fungan alang sa inenaling pagatag o ginabang sa pamilyang Arellano human nga naguba ang ilang panimalay kaniadtong Miyerkules hapon tungod sa pagbundak sa ulan nga gisundan sa landslide sa Purok Proper 1, Barangay Tasiman sa nasabit nga munisipyo. Matud ni Mayor Fungan, nagpadayon ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management o kun MDRMO Lake Cebu sa nasampit nga lugar aron nga matinog masusi ang mga paginanglanon sa apektadong pamilya. Muhatag usab ang maong opisyal o ginisyal nga tabang pinansyal o mga materyala sa pagpatukod sa bagong balay alang sa nasabit nga pamilya. Matud sa magtiayong Harlito o Eden Arellano, kaniadtong Miyerkules sa hapon, kusog ang ulan, inubanan sa kusog nga hangin nga gisundan sa hinay-hinay nga pagkahulog o pagkaguba sa ilang balay. Inoon, ana sa luwas nga kahimtang ang tibok ka pamilya. Sa pagkakaroon, temporaryong nagpuyo sa ilang inaan sa Barangay Tasiman sa naisgutang lungsod. Ang apektadong pamilya samtang nagpaabot sa tabang o pagpahigayon o imbisigasyon sa mga eksperto. Mga katropa, dili na tumatagnaan ang mga kalamidad nga moabot sa atong kinabuhi. Ang ayon namang andam kita o lagsik ang panglawas, inom kanunay o Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Lalaki patay human masunog ang iyang boarding house. Nanukad sa XFM Pagadian City sa report ni katropang Stanley Duenas.
1: XFM Live Report.
8: Patay ang usa ka lalaki human kining mapriso sa sunog gamihas mag sa usa ka boarding house sa Burug Waling-Waling sa Barangay Santa Lucia. Pagkadayon City, alas 9 ang dagdagagapo sa buntag. Ang biktima gilang ka si Ricardo Miparanom Jr., 31 anyos, residente sa Lungso sa San Miguel, sa Buang Rosor. Ang nasunog ba doon pa ang boarding house, gipanagihan sa usa ka senior citizen nga si Corazon Dubagid. Sumala sa inisyal ng impormasyon, wala ba doon pa magkagawas ang biktima atol sa sunog nga miigo sa maong boarding house nga nagabigto usab sa nulan 30 ka boarders. Sa pagkakaroon pa rin ba ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection? Uguban ba ang otoridad? Armatino ang eksaktong hinungdan sa sunog? Lagip sa gisuda sa BFP ang ganaod nga gibilin sa maong insidente. Katropa mo sa balita, gikan sa 89.5 XFM Pagadian ako sa katropang Stanley Duenas. XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Stanley Duenas sa XFM Pagadian City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, dunay batanon nga naghuno sa iyang kinabuhi. patay sa kompletong detalye ni katropang Jonathan Lee Soriano na nugad sa XFM Bukidnon.
1: XFM Live Report.
9: Nadiskubrihang wala na'y kinabuhi ang usa ka batan-od sulod sa CR sa Pinoy-anan niini sa purok ka mabuhay sa Lawagan, Quezon, Bukidnon. Pasado alas 10 buntag niya itong Miyerkules sa Mayo 13, 2026, naila ang biktima nga si alias GB, 23 anyos, residente sa lugar. Sa pag-abot sa kapulisan sa lugar, ang biktima gibutang na sa higdaanan. Gibutyag nga sa wala pa ang insidente. Ang inahan sa biktima ni Adtos Lawak sa iyang anak aron pukawon kini para sa pamahalaan. Apan nadiskubrihan na lamang ganini ang iyong anak nga wa na'y kinabuhi sulod sa CR. Sumala sa inahan nga ang biktima nag-anto sa depresyon o gadunay kasaysayan sa sakit sa pangisip. Dugang niya nga niadtong Abril 18, 2018, ang iyong anak gidala sa Happy Home Foundation sa Maramag, Bukidnon alang sa mental health medication. Samtang walay tayo mailhan sa foul play nga nakita sa kapulisan dihang ipaigayon ang ocular inspection sa pating lawas sa biktima. Ang pating lawas sa gidala sa Good Life Funeral Home sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Mga katropa, dili ta magpadala sa stress sa tong kinabuhi. Dapat chill lang. Unya kinahanglan nakasanton plus herbal capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report.
0: And salamat katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:22 sa itong oras, mga katropa.

0: Mga katropaalan sa mga dekalibre o patas kabalita, pakifollow lang atong official Facebook page. I-search lang ang XFM 99.1 Mati City. And of course, pakisubscribe atong YouTube channel sa XFM Mati Official. Of course, mga katropa, madunggan kita sa atong higanting sibianan sa radio, ang 99.1 XFM Mati City din sa Davao Oriental. Sa dugang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Ngayhatod ka na ito sa Santon Plus Covimex, sa kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit na hinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgo ng cognitive function sa utok o mao'y hinungdan sa pagkawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o upakalma sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Covimex, wala kini caffeine mga katropa. Nangapina ka, nanambal pa yung ka sa Santon Plus Covimex.
1: Express Balita.
0: Giimbestigahan sa National Bureau of Investigation kun NBI o Philippine National Police kun PNP ang posibilidad nga gi-stage o tinuyo ang insidente sulod sa Senado o kaha dunay kun sabo sa sulod. Nagdumili ang NBI pagkumpirma sa espekulasyon o insister nga kabahin pakini sa nagpadayon nga investigasyon. Matod ni NBI Director Melvin Matibag, nakatutok ilang investigasyon sa factual evidence samtang ang PNP nagtinabangay sa pag-imbestigar sa 20 ka-personalidad na anaa sa lugar. Kasamtang ang gisusi sa mga otoridad ang CCTV footage o mga nakuhang basiyo sa bala. Giklaro ni Matibag, dili pa sila makahimog bisan unsang konklusyon tungod kay nagpadayon ang investigasyon, apan gipasalig nga ang resulta, ipahibalo sa publiko kung kini humana. Gikumpirma ni PNP Chief Lieutenant General Nartates Jr. nga ang NBI mao'y nanguna sa investigasyon. Sa pagkakaroon, giila sa mga otoridad ang mga nagdala o garmas o mga pwersang pangsiguridad nga gipakatag sulod sa Senado. Lakip sa gi-account mao ang personal gikan sa Office of the Sergeant at Arms kun usa sa Security Police and Protection Group kun PSPG o Armed Forces of the Philippines, particular na sa mga sakop sa Philippine Marines. Mato din Artates, nga dulan sa 20 ka mga individual ang giilang og na-interview sa USAA o NBI. Itandi sa mga investigador ang mga pahayag sa saksi pisikal nga ebidensya nga nakuha lakip na ang mga basiyo sa bala sa CCTV footage gikan sa lugar.
1: XFM Report.
0: Alas 6:26 ng oras mga katropa sa balitang international.
1: Balita sa international.
0: Ngayon ka na ito sa Vision Express. Ang Vision Express, ito yung paghimo alang sa mata nga doon ay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan ng makabaton o glaucoma, katarata, guwan pambalatian sa mata. Pag Vision X Plus mga katropa.
1: Express Balita.
0: Nagpadayon karon ang negosasyon tali sa Estados Unidos o Denmark kabahin sa plano sa Amerika nga makapalapad o magpalapad sa ilang military presence sa Greenland. Tumong sa US ang pagtukod o tulog ka bagong military bases sa southern portion sa isla. Una nang nagkagubot ang relasyon sa duha ka nasod. Uman may pahayag sa US President Donald Trump na gusto niya ang kontrolon ang Greenland tungod sa kabalaka sa Russia o China. Apan lingkod kini nga gisupak sa Denmark o Greenland. Bisan pa ni ini gikumpirma sa Denmark nga dunay ongoing diplomatic talks uban sa Amerika may tungod sa possible o posible nga dugang military presence sa Greenland apan wala pa sila mihatag og dugang detalye. Plano sab nga tukuron o og tukuran og base ang sa ruwag o sa kagarang US military facility nga dunay gamay nga airport. Tutukan niini ang maritime surveillance sa GIUK Gap usa ka importanteng ruta sa North Atlantic. Sa pagkakaroon, wala pa'y pinal nga kasabutan tali sa duha kanasod. O giklaro sa mga walay appeal sa negosasyon ang plano sa Amerika na sakupon ang Greenland.
1: XFM Report.
0: Alas 6:28 itong oras mga katropa sa itong balitang sports.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: ngay hatod ka nato sa Turbo for Men and Answer. Nakulangan ka ba sa performance diri na tama katropa? Sigurado dili makulangan o dili maalang-alang si misis. Bahalag manghalang basta di lang malang-alang pag Turbo Dietary Supplement for Men. Pangalan pa lang Turbo na mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagpakusog pa sa ilang kampanya sa umaabot nga season sa Premier Volleyball League sa Capital One Solar Spikers. Man opisyal nga makuha ang duha ka most valuable players nga sila Vanny Gadler o Erica Santos. Gipahibalo sa Capital One ang pagkuha og duha ka bituon nga players isip kawain sa ilang dakong rebuilding program aron mas mahimong ligon o kompetibo ang kuponan sa umaabot nga PVL season. Lakip usab sa ilang dadugang si veteran sitter nga si Jaja Maraginot. Si Gander nga bag-ong gila isip MVP sa 2026 sa PVL All Filipino Conference. Nahimong dakong persa sa miaging season uban sa Signal Super Spikers. Samtang si Santos Sab dahil ang isip usa ka pinaka-epektibong offensive player sa liga og nakadaog usab og MVP award og PBL on tour. Matod pa kang Gander, nakita niya ang potensyal sa Capital One og gusto niya ang makatabang og pagtukod og usa ka ligong team og bagong istorya sa prangkisa. Nakonsab ang pagsalig sa management sa Capital One na pinagi sa paglugang nila kang Gander og Santos. Mas muling o ng ilang line-up o kauban si Bella Belen o wan pa mga young stars sa koponan.
1: XFM Report.
0: Alas 6:30 itong oras makadrop sa itong balitang Showbiz Marites.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Are paminaw ka itong mga Marites niya, ha?
2: Ayoy!
0: Kanyang kabayan sa mga artistang nagriya katong kagubot dahil sinado kung kinsa niya ato ni Siron mga katropa. Nagpareg sa ilang reaksyon ang pipila ka mga celebrities kuman sa inyong nahitabong kagubot sa pagpamusil sa sinado nga itong milabay nga daw Mayo 13. Nga dali nga ni trending sa social media ug nakadani og daghang atensyon sa publiko. Lakip sa mga unang nireact ang aktor nga si Donnie Panghilinan nga mipadayag sa iyang kabalaka pinagi sa Instagram stories. Ni padayag usab ang actress nga si Kim Chu sa social media di ang giingon nga malikayan untang insidente kung adunay voluntaryong musurrender sa mga otoridad. Samtang si Ogi Diaz mipadayag usab og pangutana og pagduaduhan sa kahimtang sa nasod. Dagang netizen og fans usab ang nagpadayag sa ilang reaksyon online o gitawag nga walay respeto ang gibuhat nga gubot sa Senado.
2: Ayaw!
0: Mga artista niya, ilom-ilom lang tag kay magtimaan ba ng mga katawhan ba? Doon na gito'y usa ka artista po nga grabing react sa post katropa. Nag-viral po to, bago lang. Grabing ba siya karon? Usa ka bash doon ingon nga pag-focus na lang sa imong pagpagwapa ay pag-apil-apil diya Senado.
2: Ayoy!
0: O takatropa atong balitang showbiz nga gihatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Katropa ay bukalimot hanggang Clear Skin Herbal Soap. Nindot kini alang na itong mga katropa itong medyo pugis-pugis o pamanit. Adi kay Hamis ba? Adi kay Kutis Artista? Diya na, pag Clear Skin Herbal Soap mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:32 sa itong oras mga katropa. Mga katropa, pasensya kayo ha. Kaya diyo na kita magkita karon sa itong Facebook page ang itong mga live. Good kay stricto kayo ron ang meta. Bantay-bantay ginusin yung mga posting niya katropa. Kwan lamin na, sipiat kami kamay. Pero this coming June 11 pa may maka-live streaming ug balik pero padayon na mong posting sa atong social media. Tangi ka tropa ha? Ang mga patas ng mga balita o di kalibreng mga posting dyan mga tropa tangi sa atong official Facebook page ang XFM 99.1 Mati City and subscribe lang ka tropa sa atong YouTube channel XFM Mati Official. And of course, always kita madungkan drama. Dindut ke drama and kalingawan nak sibuk adlaw mga balita alang sa itong panglawas dito sa XFM 99.1 Mati City, ang higanting sibihanan sa radyo dito sa Davao Oriental. Good morning sa itong mga katropa karoon sa so may palengke. Good news ha, mayo na katropa nga doon na rin ipetabo dito karoon sa palengke nga i-check ang mga timbangan kutag ingon na yung mga tikasan ra, pero doon ay posibilidad nga naagyo mga tikasan. Kailan niyo, upunta katoon ng mga palengke din sa Davao Oriental, din sa Mati City. Pero di sa madang sa ni, madang matya o dahikan. Dahil sa pampublikong merkado, mayo kayong i-check sa taga DTI o sa mga otoridad. Mga personal sa LGU Mati. Congratulations, Diana, ha? Sa ato mga taga LGU Mati. Mga personahe and of course tanan taga DTI para makbinusa ni nga di gid malikayan nga nagay mga tikasan o patay ino na tikasan na bisag tibok Pilipinas nagay mga taong tikasan pagabot sa timbangan. I don't know kung dini sa Mati City o doon na mga syudad nga ang timbangan dito dili na katibitaw nga itong kamot-kamot bitaw nga mulihok ang kamot inig patimbang ni mo itong analog style ba doon ay syudad ilan tayo masulti doon ay syudad nga ang gamit tanan lang timbangan ito digital na bawal na itong timbangan katropa katibitaw nga na spring dagko kayo tapos analog siya nga timbangan unsay tawag na basta kay sa akong pagtanaw analog na siya nga timbangan o ga doon ay syudad nga ilang timbangan digital na tanan bawal na itong ina itong timbangan so digital tanan katropa o ginakalibrate na o pero tinaghana na sa Tagum City gani doon na ito'y way back 2005 ban siguro 2005 or 2004 daghan kayong timbangan katropa I think 200 katimbangan puto kapi nakumpiska. Tuwad kay doon ay mga kanang pagduda mo itong gikalibrate katropa digital na tanang timbangan. We don't know ha kung digital ba na ang pwede ba magamit ang digital o gato ang karaang timbangan mga katropa. Alas 35 itong oras. Good morning sa yung tanang diyan. Mayong paglanog-lanog and mayong pagsikay-sikay sa inyong managkarihan negosyo diha mga katropa. At katropa, katong wala katood sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, kaning tanang produkto nyo madungog din sa XFM, inyo na mapalit sa mga suking butika. Pero inyo sab nang mapalit sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, ana kaning dat pag maad tumanggod mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, doon ay libreng konsultasyon dito kada mga nadya karong mga personahe nga naka-on-duty sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, masultihan mo kung sinindot ana inyong balatian. Okay, adto mo. Nara na may mutang o taga-Mati City ka na may mutang sa may A-Square Building Barangay Central Mati City. Okay? A-Square Building Barangay Central Mati City. Para makatuod dyan mo tinamban ng address na may mutang sa may Baywalk. Okay? Baywalk Ubos Ragyod sa Bagong Pag-ibig Office. Balik ko na ko katropa sa Baywalk Ubos sa Bagong Pag-ibig Office din sa Barangay Central Mati City. Naginay nakabutang na sa signage sa Ubos nga Yes to Health Clinic. Okay, balik ko na ko ha. Diyan sa may Baywalk, Ubos sa Bagong Pag-ibig Office, Barangay Central, Mati City. And abre na sila Lunes Domingo hangtod Biyernes katropa. Domingo hangtod Biyernes. Wala kini Sabado katropa ha. Domingo lang hangtod Biyernes. Ato na mo dito para masultihan mo unsay dindot alin yung mulatian sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Mga katropa, makotoy naglangkob, huwag nangagpat yung babalita. Karong nga dawa, nagipalayan sa mga produktong ginawa sa Yes to Health. Sama na lang sa Santor Vitamin C, Premium D3 Coffee Mix, Santor Plus Gold, Santor Plus Coffee Mix, Santor Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, Turbo for Men and Answer. Mga katropa, sa ngalan si Duray ng Servisyo Publiko sa XFM Philippines, huwag din sa XFM Mati 99.1. Inubanan sa pagdumala sa itong station manager katropang Arnel Cortez. Ex-standby mga katropa, kay musulod na ang programa Bullseye, unyang alas 7 at tangi. E doon na importanteng bisita nga may nabi mismo din sa atong sibihanan. Hindi ba dungog din sa radyo, pero ato lang i-record katropa. And ato anang sa tinuray katropa, di pa may ka-live sa atong Facebook page. Kaya tungod kay may kabantay doon na din bagong patakaran karon si Meta. Kabahay din ay mag-live ka katropa. So ato lang ang record and ato ang i-post niya katropa. Ibang kabalang kaya ha, kay wala ka na i-cut-cut katropa. Huwag tangi sa mga namino sa radyo, inyong madungog unya. Doon ay importante yung tao nga mabisita, mabisita o ma-interview live din sa XFM Mati 99.1. At tangi na katropa, inyong makauban si katropang Vicente Pichonda Fort. Huwag tangi ang bisita unya, okay? Extend by mga katropa, extend by ni anong maong Bullseye din sa Davao Oriental. Yung makauban, ang Bullseye man din sa Davao Oriental. Alas na kayo usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako kinisi katropang Ken Acevedo. XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Nga ikaw o gako, ang inyo

0: Balita! Express! Balita sa bundag! Express! Balita sa bundag!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatiin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM!

0: Mister!
1: Oy, Kapitan Lodi!
0: Mister, kanag, nakadaog man ko nung kag-usa ka sa akong bugas.
1: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan eh nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium

0: D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Balikan Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod kina to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kina to og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Symptom Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Symptom Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Symptom Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No work.
1: Symptom Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw, Nate?
5: Uy!
4: Naagbo palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layun, ikaw? Niyaka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni, ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa, ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisto ko ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisto na po nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Ricky.
2: And I'm proud
1: Sis the Pain user.
2: Kaya one time,
1: a sore throat ko,
2: huwag yung line,
1: makapawala
2: sa sore throat na ko.
1: Sis the Pain Recured.
2: Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Sato Plus Gold user. Atong paminawan.
5: San Villanueva iba,
6: ga puro punana.
5: Ang Santon Gold,
6: Santon Vitamin C ug Santon
5: Mobimix.
6: Kay ako
5: sa una na
6: pandugay na to,
5: nga koy tian ha, nabukod ako na.
6: Siguro murag bulan na siguro sa
5: likod.
6: Tagdog mo kay Sir Indon,
5: at istingan daw.
6: Gitry na ko
5: inom ana
6: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
5: Maistay ta ko usa ka semana mo
6: tikwa ana.
5: Sa isa lang ganito,
6: nga usa ka bulan.
5: Gamay mga kumbukol,
6: na koy sis ba
5: una, gamay kayo munggos lang.
6: Ato nagkadako na siya murag bulin.
5: Pero ni gamay pod,
6: naayo jud ako mga bukol sa kulawas.
5: Ubag na ko ug sa likod,
6: tuwa na ko sa
5: lagay na ko
6: kaning produkto sa Yes Toil
5: na panit dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangindaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol na kumata. Usahay mo, blan-blan na kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuhin yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa kataksi driver. Gikagbuntag hangtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usaka mo di ha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo. Supplement for men. May maca at clavicle.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, akurati na mo di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
4: Mga katrupa, excited!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulosaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55. Santang guys, Libo. Gasiyok, akong bunyan sa ding gasiyok. Nang buwa kong babungod. Kutul ka ayo to, dinam na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya dako kayo sa iyo ang sa atin.

0: Femix.
1: Ako dahil si Neil Caniero, tagasit yung pagagpag, barangay Bungabong, Antukan, Abaudio. Sa akong maltes atong niaging duhakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Claire Skin Beauty's

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, TSL Komplikado, Balaman Teke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang kataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam.

Malayo, Davao Oriental, good morning, City of Mati. Welcome na mga higala niining atong Friday Exciting Edition. Pizza 15 mga higalas, bulan sa Mayo, tuig 2019. Good morning, maing buntag sa ato mga kaigsunan. Dirigaron sa 26, tanan ka mga kabarangayan mga higala. Nining atong syudad sa Mati mga igsuon. Dirigaron sa Diboka, nasakupan mga higalas, probinsya sa Davao Oriental. Sa ato mga kasikbit o mga silingang kalungsuran mga higala, madayaw nga kabuntagon, kabayhurot. Welcome na mga higala. Sa atong duha ka oras nga pagpangalagad mga igsuon sa programang Bullseye. Uyugi ko ninyo mga katropa sulod sa duha ka oras kapag hatod ka ninyo. Hindi nga itong mga labaw lapas nga mga impormasyon. Katigaran aksyon mga panghitabo mga higala. Hindi mga dagko o init nga iskutanan mga igsoon. Mga isyo mga higala dirigaron sa ato sa City of Mati o probinsya sa Davao Oriental. Kapupudan sa Mindanao mga katropa o Tibuok Nasod, Pilipinas. Kinagi hapon mga igsoon ang inyong angkor man. Mr. Bullseye Mati, mga higala inyong makauban. Sunod sa duha ka oras, kini si katropang Vicente Pichon IV. Kinabaganda mga higala sa ato mga technical partner engineer sa technical side, karong buntaga mga igsoon. Kauban nato sa Bigas Lawak, kung ang bago lang ninyo na dunggan mga katropa. Sayang paghatod usab sa atong newscast. Kini nga itong early morning newscast, mga higala ang express balita sa buntag. Kauban nato sa technical side, si katropang Ken Acevedo. Kauban sa nato mga higala, si katropang Vicente.

0: si Dr. Emilitoy. Pangalan mga igsoon, higala sa atong Vice President si Ma'am Olivine Uy. Ang tumalahan mga katropa sa atong General Manager Sir Edwin Garing. O sa magtimon mga katropa sa atong Station Manager ang atong idolo, katropang Arnel Cortez. Kumusta ang atong mga kaigsoonan? Naon pa mga higala na kamo sa maayong pang lawas karong buntaga. Mayong atong pagmata mga higala, inubanan mga katropas, mga gasa sa mayong panglawas. Huwag daghang mga bagong tsansa karong buntaga mga igsoon. Para ka sa atong tagsa-tagsa mga higala, ka mga damgog paningkamot mga igsoon. Gawata mga higala, mga pinalangga namong mga suking tigpaminaw. Mga among kinasingkasing mga higala o pagpamot sa among respeto mga igsoon. Nganha kaninyong tanan karong buntaga. Kakamong tanan mga higala, kauban ang tibok ninyong mga kabanay sa pamilya. Ano na kamoy kining kuan mga higala, kining tawhay nga panghinaot karon. Kala ano na kamoy katawhay mga higala, kapiskay sinong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna. Ano na kamoy kabaskog mga higdo, igsuon o kaligdo. Sa atong tagsa-tagsa ka mga balatsyagon karong buntaga mga higala. Huwag kadasig mga katropa sa tanang posibleng pagsulay nga buabot karong buntaga mga igsoon. Good morning, may buntag sa atong 5-6 ka mga kabaranggayan. Diri karon siyudad sa Mati mga higala. Ang naglangkob sa component city of Mati, good morning. Madayaw nga kabuntagon ka may hurot. Good morning sa atong mga kaigsoonan nga nakaroon skilid sa kabaybayunan mga higala. Ang atong shoreline communities, good morning. Madayaw nga kabuntagon sa mga higala sa itong mga kaigsunan. Toda drivers mga higala, kining itong mga baobaog pericab drivers and operators mga igsuon may buntag. May buntag sa itong mga terminals karong buntaga mga igsuon. Diya karon sa mga atong merkado publiko mga higala. Adri karon sa atong mga barangay halls mga igsuon. Sa 26 ka mga kabaranggayan sa siyudad sa Mati nga nagminaw na. Naka-tune in na mga higala karong buntaga. O labaw sa tanan mga katropa, of course, kaninyong tanan sa ato mga ginikanan, ato mga residente, ato mga matinyans nga na karon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa iyo palabang mga higala, nagkugi o nagdigamo na. Nagpanikay-sikay na mga higala, nagpreparar na sa baon nining atong mga trabahante sa opisina o ato mga estudyante mga higala sa high school o kolehiyo. Ato kong mga senior high school o kolehiyo mga higala nga doon ay klase karong buntaga. Gamay na lang utong-utong mga higala, pila na lang ka oras. Ma-enjoy na gayod nato ang atong panahon. Weekend mga higala. Weekend edition ta mga igsoon. Dari karon sa atong pagpangalagat at tangin ninyo niya mga katropa. Alas 8 ang takna sa kabuntagon. Atong bisita mga higala dari live sa atong studio ang atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station, mga higala, si Police Captain na Ariel A. Ismael. Kauban ang mga katapo sa Mati City Police Station, mga igsoon. Para mga higala, hisgutan mga katropa ang tanang paningkamot sa atong kabulisan. Dili karon sa Mati City, mga higala, siyudad sa Mati. O sa ba ang atong mga accomplishments, mga higala, sa atong kabulisan, mga igsoon. Kaya kagahapong o katumilabayang adlaw, mga katropa, sunod-sunod gayod mga higala ang accomplishments kining kadaugan mga katropa sa atong Mati City Police Station sa ilang kampanya kontra illegal nga droga mga igsuon. Katong miaging adlaw pa mga katropa nang kakuha sila mga higala og usa ka street level individual karong panahuna mga higala ang ilang nakuha mga katropa high value target na gayod or high value individual mga katropa ha sobra 14,000 mga igsuon. Hindi ko masayop mga higala, sobra 47,000. Sobra 47,000 mga igsoon. Kuan. 47,600 mga higala. Nga kandidat sa gituang shabu ang nakuha mga higala na recover sa atong kabulisan gikan sa usa ka gikonsiderang high value individual. High value individual mga higala, kauban ini nga nasikop mga higala sa bypass operation ang iyang kaubanan mga higala ang gituhuang moy runner niini mga igsuon. Imbukada mga higala katong milabayng adlaw mga katropa, wipe undang, wipe puas mga igsuon. Ang paningkamot sa atong kapulisan mga higala sa Mati City Police Station mga igsuon. Walay taon din nagatulog ning atong mga intel operatives mga higala. Ang atong City Drug Enforcement Unit para gyud ma-monitor pag-ayo ang kalihukan mga higala sa mga tigpayuhot sa illegal nga droga diri karon sa atong syudad sa Mati mga igsuon. Congratulations, pasalamatan nato ang Mati City Police Station, ang atong mga kawani sa intel operatives mga higala sa Mati City Police Station, o ang atong City Drug Enforcement Unit, ang atong Mati City Drug Enforcement Unit mga higala. Tungod kay kung wala si kini sila og sa ilang paningkamot mga igsuon, mamayag pagyod kining pagpayuhot nining illegal nga droga, nining mga notado mga higala, kining mga bagong usbong nga mga players nining illegal nga droga. Kaya mo ni 47,600 nga balor, 47,600 nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiska mga higala. Lahi pa mga igsuon ang napalit by bus money mga higala na kantidad sa shabu matod pa mga igsuon. Kining suspitsyado mga higala giilang Osaka alias June, 41 anyos, minyo Osaka mekaniko. Nakalista kini mga higala sa order of battle sa atong anti-illegal drug campaign sa kapulisan. Isip high value individual. Kung pasabot dako na kini nga player mga higala pusher, nasignit kini kauban mga katropang Osaka lain pang suspitsyado. Gagilang si alias Tin, 23 anyos ulitao, walay trabaho o kining duha mga higala parehong lumulupyo sa barangay sentral ng syudad sa Mati mga igsuon. Kining si alias June, kining high value individual o sa kamekaniko o giingong sideline ni ini mga higala ang pagmekaniko apa nakasentro ang iyang iligal nga panginabuhian sa pagpayuhot o iligal nga droga. Ang maong operasyon mga katropa gipahigayon sa hiniusang pwersa sa atong mga intelligence operative sa syudad sa Mati o sa City Drug Enforcement Unit mga higala sa City or Mati City Police Station. Ubos sa pagpanguna mga katropa ni Police Captain Ariel A. Ismael, ang atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station. Kauban mga higala ang mga kawanis sa Provincial Intelligence Unit sa DOPO o kining atong 1103 Mechanized Regional Mobile Force Battalion mga higala o ang atong PDEA Davao Oriental Police Office mga igsuon. Dali lang yun, alas 7:20 na. Ang kining naisikutan nga mga suspitsyadong si alias June, ang high value individual o ang iyang bata-bata nga si alias Tin. Ana-ana karon sa kustodiya sa Mati City Police Station mga katropa. Kining mga didakpan samtang giya andam na. Posibleng karong adlaw pasakaan na og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kining mga naisgutan nga suspitsyado. 7:20 alas 7:20 mga katropa. Umalik ang programang Bullseye og si katropang Vicente Bichon IV human sa mga pahibalo. Standby.
1: Bullseye. Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una ug karon?
3: Ingon, ani ni siya, Kapitan? Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
3: Karon, Kapitan, wala ton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
4: Exciting! Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: butikan nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, hindi ba?
5: Layo, ikaw? Iya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa Umbana. Ang Sanson Vitamin C. Gisog ako sa Umbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisog na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Dengi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
2: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Paige. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Uy, pare! Kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hula tanggod, sagog ka. Exciting!
6: Mga katupa, excited!

0: saan.
1: 7:27 in the morning, mga katropa. Alas 7:27 na, mga iso. Mali lang to, og guan ha, og plasta. Ang atong extra kagaina. Unya pa ta, alas 9, mga higala. Balik ta, mga katropa, diri karon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye, mga iso. O maghihapon ninyo, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Nabagan, mga igsoon, sa itong technical partner engineer sa technical side, gauban nato karumbuntaga, si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenesa. Gauban sa dato sa studio, mga higala, ang itong mga kaubanan, gikan sa itong civil engineering department, si katropang Erwin Sacoso o katropang Wilfredo Suchisa, mga igsoon. Dirita, mga higala, sa itong mga naka-line up ng iskutanan karumbuntaga. Pero unang tanan, mga higala, dawata usab ang among mainiton nga pagtimbaya. Among pangamusta kaninyo karong buntaga, mga igsoon. Dili karon sa atong nasakupan sa 26 tanan ka, mga kabaranggayan. Kumusta ba ang atong kabuntagon karong buntaga? Kumusta ang atong pagmata, mga higala, hinaot pa, mga igsoon, nga nakamu sa mayong panglawas karong buntaga? Pero para gyud, mga higala, masigurado nato, mga katropa, nga protektado kita o ang atong pamilya sa mga sakit o balatian. Adiri pa lang sa atong pagpangapi, mga igsoon, wa may dautan ko mga pe kay ato ning nakahiligan nga mga Pilipino. Pero dapat, mga katropa, ang atong ginakape ang kape nga healthy, mga igsoon. Kape nga makatabang, mga higala, mapugnan kining mga sakit o balatian, mga igsoon. Kining atong lamian o healthy nga kape, mga higala, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Doon na sa mo'y kapilian ini, mga higala, doon na tayo Santon Gold Coffee Mix. Og san og premium D3 coffee mix, mga igsoon. Kining atong mga nindot og healthy nga kape, mga higala, makatabang kini sa atong pamilya, mga igsoon, nga mapugngan kini mga sakit og balatian. Akong kape nga healthy ang imong gipangita, mga higala, mag Santon Plus Coffee Mix ka na, mga igsoon. Akay kini nga kape, mga higala, makatabang kayo dalaw na aron malikaya nato kini mga sakit og balatian. Tungod kaya doon na kini mga nindot, mga higala, nga natural ingredients. Susama sa kamunggay, mangustin o soya beans, mga higala. Kining atong kape, mga higala, nga mupanormal kini. Kining atong lamian o healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix, mga igsoon. Makatabang kini aron makapanormal, mga higala, sa pagpagawa sa atong hormones. Kining atong kalawasan, mga igsoon. Tabang po kini, mga higala, aron ma-regulate ang pagpitig sa atong kasing-kasing o mupakalma sa atong mga nervous system, mga igsoon. All natural, mga higala, walay kafe. Unang di ka mabalakang, nervyoson ka, mga higala, bisan pagkapila ka, mga pisaw sa kaadlaw, okay, ragid kaayo, mga igsoon. Timani, mga higala, ha? Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o premium D3, ang ato mga healthy nga kape, mga higala, ang kape nga healthy, kape nga tambal, mga igsoon, o kape nga lamian, mga higala. O niya, parisan dahil nato ni mga higala sa atong kampiyon nga kombinasyon para gayod secured ang atong pamilya, healthy ang ilang panglawas, mga higala, o layo kamong tanan, mga igsoon, sa mga sakit o balatian. Unahin ninyo, mga higalag, tumar ang atong premium D3, kining atong primera klase, mga igsoon, nga food supplement, mga higala. Kining atong premium D3 food supplement, muna ang atong panangka, mga igsoon, sa mga viruses o bakterya. Kaduna kini virgin coconut oil, malunggay oil, vitamin D3. Ang asigurado, mga higala, nga maoy atong kinahanglan, aron di kita matap ng dali-dali, mga higala, o mga viruses o bakterya. Gawas pa ni Ana, doon na tayo Santon Plus Gold, mga higala, kining atong food supplement para sa healthy nga body o stronger immunity, mga igsoon. Doon na sab ni mangustin ang palayab, malunggay, garlic o spirulina. Puro mga healthy o natural ingredients, mga igsoon, nga makahatag ka na to o kahimsog sa panglawas o kabaks kog, mga higala, sa atong imunidad. 7:31 in the morning na, mga katropa, dirita sa atong mga isgutanan, mga higala. Ay isgutan ng lokal na doon na karoy gitawag nga sea level monitoring station sa siyudad sa Mati, mga higala, gipa-upgrade karong panahon na. Mas masaligan matud pa, mga katropa, kining mga early warning system nga nakamuntar karon sa siyudad sa Mati, mga igsoon, nga gipaningkamutan gayud, mga higala, sa atong People's Administration o ni Mati City Mayor Joel Mayo si Almario. Alang kini, mga higala, sa mga tsunami alert o kining pag-monitor sa atong sea level, mga higala, o katas-on sa atong balot o level sa tubig, mga katropa, sa siyudad sa Mati, mga igsoon. ang atong People's Administration o pagdumalahan ni Makati City Mayor Joel Mayo si Almario, nakikalayon kita mga higala pinaagi sa atong City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO. Nagtos mga eksperto, mga katropa, gikan sa DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kung PhilBox DOST. Sa tinguha mga katropa, nga mas mapapaspas pa mga igsuon o mas tukma mga katropa, matod pa ang pag-monitor sa level sa dagat mga igsuon diri karon sa atong syudad. Isip pagpanalipod mga higala sa mga peligro nga dala ni ining mga linog guban pa nga moy mua mugna mga higala ni ining mga dagkong balod susama sa tsunami level nga balod mga katropa. Ang maong pag-upgrade mga higala sa maong pasilidad makahatag matod pa kini ug usa ka real-time nga information dissemination sa level sa tubig mga higala sa matag higayon nga dunay kusog nga linog mga igsuon nga mo'y posibleng hinungdan mga katropa in most cases niining tsunami nga balod mga katropa. Ang saktong datos mga higala magsilbing basihan matod pa sa atong People's Administration ngadtos otoridad sa pagmando mga higala sa pagpangandam og dinali ang evacuation aron makalikay mga higala ang atong syudad sa disgrasya. Hilabi na mga katropa ang ato mga kaigsuunan nga nanimuyo karon sa atong shoreline community mga igsuon. Aron mapabilin mga higala ang kaluwasan sa matag pamilyang Matinians mga igsuon. Nindot ni mga higala nga balita mga katropa kay kita manggod diri mga igsuon sa atong syudad. Napaligiran ta mga higala or kining nalukup gyud ta mga higala og shoreline community. So dili angay mga higala nga magkumpiyansa gayud ang atong syudad kay di nato mapaktan mga igsuon. Di gyud nato matagna mga higala ang mga kalamidad susama nining linog. Kay kung dunay kusog nga linog mga higala ilabi na kung mugikan kini mga katropa sa ilawom sa dagat mga igsuon naa gyud kanunay magsunod mga higala ang peligro sa tsunami dihang dapitan. Tanaw ra gud tong hitabo sa Japan mga higala. Ha? Wa gyud sila kapangandam in taon mga igsuon. Perting daghanang kinabuhi ang nakalas propiedad mga higala ang naguba. Gianod mga katropas dako nga balod mga igsuon. Mas maayo maning andam ta mga higala og preparado ang atong katawhan. Well monitored ang atong kadagatan mga igsuon kaysa diha na ta mga higala mo aksyon nga duna nay sakuna simbakulang mga igsuon. Amo ni mga higala ang padayon og kanunay nga ginapaningkamutan sa atong syudad sa Makati sa atong People's Administration og ni Honorable City Mayor Joel Mayo si Almario mga katropa kining proactive measures mga igsuon. Kining proactive measures mga higala mo ni permiti mga katropa ang kinahanglan mga higala nga preparasyon para makapangandam gayod ang usa ka lokalidad sa mga susama mga katropa nga mga panghitabo mga igsuon. Unya gihatagan pod karon mga higala sa atong People's Administration sa pamunuan ni Mayor Mayo si Almario mga katropa og prioridad mga higala ang kaluwasan sa publiko dili lamang sa pagmonitor sa level sa balod og sa level sa tubig sa kadagatan mga igsuon apan kining paglusad mga higala kasi sa baguhay lamang nga standard first aid og basic life support training. Dili lamang kadto mga lifeguards mga higala sa mga pribadong resorts mga igsuon apan pati sa ato mga empleyado karong panahon na mga katropa sa local government unit of Makati City. Kini nga training mga higala nagsugod kaniadtong milabay pa nga bulan sa Abril ubas sa pagdumalahan mga katropa sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kun atong CDRRMO mga katropa aron mapangandaman mga higala og matagaan og dugang kasayuran ng ato mga empleyado sa Makati LGU alang sa pagpanerbisyo sa publiko mga higala pagresponde sa mga medikal nga emerhensya og kining hinanali nga mga kalamidad mga igsuon. Gihimo mga katropa ang maong training sa matag semana kung sa diin ang batch 1 and 3 mga katropa nga naglangkob sa security cluster sama sa PSSO, City Traffic Management Office, Civil Security Unit sa syudad mga higala og City Endro mga katropa bago lamang kini sila na human mga katropa karong simanaha sa ilang training mga igsuon kining standard first aid og basic life support training. Kung makita ninyo kagahapong adlaw mga higala diri karon sentro sa atong syudad sa Barangay Sentral mga igsuon kining duna toy mga simulation exercise adili lamang mga higala sa mga kalibidad apan sa bisag unsa mga panghitabo susama aning simulation mga higala sa usa ka vehicular accident. Gikordon kagahapon adlaw ang porsyon sa kadalanan diha mga igsoon para mga higala makapahigayon sila og actual training exercises. Kung pananglitan dunay mga susama nga panghitabo mga higala sa maong mga vehicular accidents o uban pa mga igsoon. So ilang mo ka tingala kagahapon. Basig inyong nagihan mga igalang nahibong mo mga katropa ng anong na mga nagligid o naghigda, nagbuyod sa kadalanan. Simulation exercise kadto mga igsoon. Actual exercise mga higala kay para sigurado nga kasayod gayod kini mga nitambong o disalmot mga katropa ng mga kawani sa mga departamento sa lokal nga panggamhanan sa ilang pagahimuon mga higala pati diri ang City Traffic Management Office mga katropa ginikanan tungod kay kini sila mga higala mo ay first responder diha karon sa kadalanan simba ko lang dunay mga vehicular accident mga higala di nato matagan dunay mga emerhensya diha sa kadalanan makaresponde sila mga higala ug makatabang sa atong katawhang batinyan sa mga igsoon mo ni gikanindot mga higala sa atong People's Administration og sa pagdumalahan ni Mati City Mayor Joel Bayus y Almario kay tanan mga katropa nga lakang sistematiko og proaktibo mga higala. Systematic and proactive mga igsoon. But pasabot niini mga higala ang People's Administration gitan-aw niya mga higala ang realistic nga mga posibleng mahitabo mga higala diri sa siyudad sa Mati og dunay mga proactive measures nga ginahimo aron mga higala andam ang atong lokalidad. Anda mga atong syudad, anda mga atong mga kawani sa gobyerno sa pag-address, sa paghatag mga higala o ginanaling tabang sa katawhan, sa tinion, sa panginahanglan, sa maong mga emerhensya o kalamidad mga igsoon. Di lang ni mga higala ang plano sa atong mayor mga katropa kay daghan pa o mga programa may tungod mga igsoon sa kining disaster resiliency and preparedness mga igsoon sa atong syudad sa Mati. Hilabi na kay ang Mati City mga higala agihanan sabta diri mga katropa dili lamang sa linog mga tagkaron og unya mga higala apan sa mga kusog nga bagyo mga katropa. Doon na po tayo mga emergency stations mga igsoon nga ginapakatan karon mga higala syudad sa Mati in connection sa pakigalayon sa atong inter-agency government approach. Kining whole of the nation approach mga higala sa pagtambayayo sa tanan karong ahensya sa nasyonal nga mga buhatan o panggamhanan o sa atong lokalidad mga katropa. Bullseye! Gusto mang good ni City Mayor Joel Mayo si Almario nga mababati gayod nato mga higala ang pagpanirbisyo sa iyang People's Administration. Mabitaw mga katropa nga ang tagline or slogan sa atong syudad. Feel Mati mga igsoon kay karong panahuna mga higala. Ato gyung nabati mga igsoon ang pagpanerbisyo sa atong lokal nga panggamhanan mga katropa pinaagi sa atong People's Administration sa pamunuan ni Mati City Mayor Joel Mayo si Almario. 7:40 in the morning mga katropa diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye mga katropa unya alas 8 sa kabuntagon. Expected nato mga higala ang nato maging bisita diri karon sa atong studio ang atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station nga si Police Captain Ariel A. Ismael para isgutan ang mga nagkadaiyang accomplishment reports, mga programa karon sa Mati City Police Station, kung sa ba ang plano karon mga higala sa atong kapulisan para mas mapaligon pa nato ang seguridad, ang kaluwasan mga higala, batok sa mga krimen sa atong katawhan sa syudad mga igsoon. 7:41 in the morning, mubalik mga katropa ang programang Bullseye o si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo. Standby!
0: Bullseye! Balita, expose, expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye! Bullseye!
2: Ura, Kapitan!
3: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
2: Soulmate!
3: Ah! Kung pangit gani ang mutapad,

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kahit kong paminaw, lami na kahit kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata. Unya, mangmular ba? Mga ito nga, nabalaka ko kay Basil o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang bis.

0: o Buringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyut ka ani magmahay.
2: Para sa diyang na miss?
1: Para sa tour niyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour niyo palangit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure, Tamis. Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sulayon ako na, miss.
0: Food supplement from a himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus, herbal soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus herbal soap. Dura ang atin itong-itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Manamigin!
4: Santan Plus

0: dili pareha sa ubang brand, kailangan pa ka mininom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, ang galang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, par, alay pangod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Daasay mo hayang asawa?
4: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

7:47 in the morning, mga katropa, alas 7:47 na. Kasayong kabuntagon, mga igsoon. Dili karon sa atong padayon nga pagpangalagad, mga higala sa programang Bullseye. Lauban gihapon ninyo hangtod alas 9 karong buntaga, mga igsoon. Ang inyong Mr. Bullseye Mati, si katropang Vicente Pichon IV. Pinabagan ta, mga katropa, sa atong mga technical partner engineers. Sa technical side, karong buntaga, mga igsoon. Lauban nato sa Picas Lawag, si Engineer Ken Acevedo o Engineer Virgil Picong Ordenes. Bullseye! Ang taon-taon, mga igsoon, ato makauban, mga higala. Ang atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station. In the person of police sa Captain Ariel A. Ismael, para niini mga accomplishments, mga higala sa atong kapulisan sa Mati City.

Igsoong taod-taod. Ang kay sunod-sunod ang accomplishments mga higala igsoon. Iningatong kapulisan mga katropa mahitungod sa mga illegal nga droga. Kumusta ba mga higala ang ilang monitoring sa atong mga kadalanan karong buntaga? Wala man tayo na monitor kayo mga igsoon nga mga rayon. Gawas na lamang atong nilabay nga gabi mga higala diha na sa dapit sa usa ka dakong mall. Dili sa Barangay Central mga higala. Naana po daw nagnilabayay diha og butilya mga igsoon. Oh, nawala lang mga katropa, wapay usa ka semana nga nawala mga higala. Mo lagi nagiingon mga katropa lagi nga naa lagi gid na mga higala katropa sa nagdala. Ha? Wa pagani mga katropa usa ka semana mga igsoon. Oh, nagarayot na. Ha? Duna na natala nga rayot mga igsoon. Mo ni mga higala nga importante kayo mga igsoon. Nga kini bitawong atong kapulisan dunay leader mga higala nga kanang dunay maayong direksyon. Unang angay mga katropa og dapat mga igsoon.

doon na dili sige gilabtan niya karon sa mga kataas-taasa nila, mga higalang movement sa atong kapulisan. Ilang paugat doon ba? Ilang pahapon maayo, mga higala, kay para kining programa o mga kining mga programa sa kapulisan o kining paningkamot sa usa ka opisyal, mga higala. Sama ato ni Police Colonel Richie Siong Bukol, ang atong kanhing provincial director. Mapadayon, mga igsuon, di maputol, mga higalag, di makapekto sa dagan sa Plastadas komunidad. Okay, kung hilabtan, mga higalang, way hinungdan, unsa mga katropa, mga igsuon, ang lauma, di maputol yun, mga katropa, ang mga programa sa atong kapulisan. Kung doon na po'y bago, mga higalang mulingko. Unang mga katropa ang usa, mga igsuon, kakuan, kagininiang... kuan mga higala, kinini ang importansya, mga igsoon. Niining continuity sa mga programa, mga igsoon. Okay na? Isabot na mo? Okay. 7:50 in the morning na, mga igsoon. Dali ka ron sa among pagpangalagad, mga katropa, sa programang Bullseye. Ikas bahin, mga higala, panahon sa pag... kiniang Department of Social Welfare and Development o ang atong probinsyal nga panggamhanan, mga higala, sa probinsya sa Davao Oriental, pinaagi sa pagdumalahan ni Governor Nelson Boy de Anghirang. Maski palig-on, mga katropa, kining Community-Based Resilience Project. Atol, mga higala, kining isgutan, mga igsuon. Sa dihang may bisita, mga katropa, ang kadagpuan, mga igsuon, sa Department of Social Welfare and Development. Dili karon sa atong probinsya, mga higala, kining ilang mga supervisors gikan sa nagkadaiyang area sa probinsya, mga higala, atong milabay adlaw, mga katropa. Now, atong sa mga meeting sa atong probinsyal nga panggamhanan, pinagi sa pagpanguna sa atong gobernador na si Governor Nelson Boy de Anghirang, mga higala, og Department of Social Welfare and Development. Isgutan, mga higala, kining pagpalig-on sa Community-Based Resilience Project. Lakip sa gisgutan diri, mga katropa, ang panahon sa pagkilos kini Philippine Community Resilience Project o kung PCRP. Usa ka upcoming national initiative kini, mga higala, ubos sa kalahi CIDSS nga nagtubong matudpas pagpaligon, mga katropa, sa disaster resilience o poverty alleviation sa mga vulnerable nga komunidad. Gikan, mga higala, karong tuig at nilabay nga tuig 2025 hangtod na sa 2030, mga igsoon. Kini, mga katropa, usa kini ka long-term project, 5 years in the making nga proyekto, mga higala, ubos sa kalahi CIDSS. Ang tumong niini, mga higala, kining naisgutan nga pagpaligon sa Community-Based Resilience Project mao nga matabangan gayod, mga higala, nga maplastar ang atong komunidad sa pagtumong niini, mga higala, nga mas paligunon pa ang ilang disaster resiliency kining kaanda, mga higala, o katakos sa ilawom sa mga kuan, mga katropa, in the face of disasters, mga igsuon, o makunhuran, mga higala, kung dili man totally mawagtang kining kapobrehon, mga higala, nga problema sa atong komunidad sa probinsya. Sumala pa sa DSWD, mga katropa, nga maong programa paghatag og suporta sa community-driven og disaster resilient nga mga proyekto, mga igsuon, sa mga komunidad nga vulnerable, mga higala, kining labaw ang maapektuhan, mga igsuon, nga komunidad sa kalamidad og economic risks, mga igsuon. Gihisgutan usab atol sa mong meeting, mga higala, ang mga areas of collaboration tali sa DSWD o Provincial Government of Davao Oriental. Ilabi na kining mga inisyatiba, mga katropa, mga higala, sa probinsya nga konektado sa resilience, mga higala, o kining kaanda, mga igsuon, kining never say never, mga higala, never say dying, kining baruganan sa atong probinsya, mga higala, mahitungod tali nini mga disaster, mga higala, apil na diri ang atong kaanda, mga katropa, o kining poverty reduction nga tawag, mga igso. Subalak ang Governor Nelson de Anghirang, mga higala, sa iyang mensahe.
importante ang padayon nga panag-alayon mga higala ug panag-uban sa probinsyal nga pangamhanan sa Davao Oriental ug Department of Social Welfare and Development aron mas mapalig-on pa mga katropa ang mga programa ug serbisyo nga direktang makatabang sa katawhan, ilabi na mga katropa sa mga vulnerable sectors ug kining gitawag nga GIDA or geographically isolated and disadvantageous areas and community mga higala. Ipasiugdahan usab mga higala sa gobernador ang dako nga papel. Nagitagaan ni importansya mga katropa ni Governor Nelson Boydeng hirang dako nga papel sa community participation sa kalampusan mga higala sa maong mga programa. Hilabi na mga katropa kining PCRP. Kining PCRP mga higala o kung kining Philippine Community Resilience Project. Nga gagamit kini sa community driven development approach. Diin ang mga residente mismo mga higala dunay partisipasyon sa pag-ila mga katropa o paghatag o ideya kung unsa dapat ang ipa-prioridad sa atong nasyonal nga pangamahanan pinaagi sa DSWD nga mga proyekto nga mo'y ilang naguna o hilabing panginahanglan mga higala. Ang PCRP mga igsoon o kining Philippine Community Resilience Project gilauman kini mga higala nga makahatag kini og benepisyo sa milyon-milyong panimalay sa tibuok nasod Pilipinas pinaagi sa mga proyekto nga nagtumong sa mas ligon, mas luwas og mas sustainable nga mga komunidad batok sa epekto sa climate change og natural disasters mga igsoon. Nindot ni mga higala kaya kinahanglan mga katropa ang relasyon sa atong probinsya og nasyonal nga panggabhanan mga igsoon dapat hugot kanunay mga katropa. Wala ni gipili nga oras mga higala igsuon o wala po angay mga higala dapat mga katropa nga mabilin sa pagpangalagaran. Kining atong komunidad mga higala may mapalumad man mga katropa most vulnerable sector or the common households mga igsuon. Dapat mga baton mga higala o patas mga igsuon nga kining tsansa nga makabaton og suporta og tabang gikan sa atong nasyonal nga panggabhanan. Sa padiring gitan-aw mga higala kini pod mga katropa nga mga inisyatiba, this will also elevate mga higala or alleviate the poverty level diri karon sa atong probinsya. Tungod mga higala sa mga programang livelihood nga kauban na og ihatag sa DSWD nining atong mga kaigsuonan mga higala nga nabiktima og ga-recover pa mga katropa kaya bisag halos usa ka tuig na ang milabay mga katropa. Katumitaong doublet earthquake. Katong milabay nga October G's mga igsoon sa milabay tuig. Hangtod karon mga katropa. Doon na pa'y mga panimalay nga wapagin in taon ka-recover mga igsoon. Nabitaw to'y mga isyo mga igala kariyado. Ang bago pa lamang mga katropa nga doon ay mga reklamo. Sa katong mga nag-assess sa ilang panimalay mga katropa igsuon kung ano mga higala nga gamay ra ang ilang nadawat diha karon nga kining rebuilding funding mga igsuon gikan sa DSWD nga usaman mga higala ang ilang mga panimalay sa labaw nga naapektuhan sa maong kalamidad mga igsuon. Napay mga lugar diha karon sa Davao diri sa Davao Oriental mga higala. Ilabi na mga katropa sa area sa Manay, Caraga, Tarragona, kana nga mga area mga igsuon nga nagihan sa maong linog mga katropa ang wa pagid in town ka recover mga igsuon. Mabitaw mga higala nga kini manggong rehabilitation efforts sa atong gobyerno mga igsuon. Kuan ni mga higala kining dili ni siya mga katropa one time big time lamang mga igsuon. It will take time mga katropa in order for our community to properly and wholly build mga igsuon nining ilang mga nawala nga mga propiedad o kabtangan mga igsuon. Ay labi na ning mga panimalay mga higala nga totally wrecked yun. At mga panimalay mga higala nga di na yun mapuyan mga igsuon tungod sa risgo mga higala nga basig mahugmak yan ay bisag unsang oras. 7:59 in the morning mga katropa diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad. Sa programang Bullseye Mati mga igsoon. Ato i-congratulate ang atong probinsya mga igala kay di tanan probinsya mga katropa. Dunay susama mga igala nga mga prerogative ug initiative mga igala nga paligunon
pag-ayo ang relasyon sa ato mga national nga ahensya. Susama mga higala diri karon sa atong City of Madrid na maugayod mga higala ang prioridad sa atong People's Administration. The Honorable City Mayor Joel Mayo si Almario mga higala kining maayo nga relasyon sa mga national government agency para mga higala dali kita mga katropa matagad ug mahatagan mga higala og naguna nga panginahanglan mga katropa diri karon sa atong lokalidad sa panahon sa mga kalamidad mga higala. In punto alas 8 na mga katropa diri karon sa atong programang Bullseye. Ubalik mga higala ang atong tulumanon og si katropang Vicente Pichon IV. Kuman lamang sa pipila ka mga pahibalo, standby. Bullseye! Bullseye!